0: nyo, mga kaabyanan, mga katropa, nga madala pa uli. No? Siyempre, automatic, ang motor hindi nakadalagan kuno ay gasolina. So, ang Suzuki kag ang SMDI ang bahala kay may free full tank gasoline. Oy, grabe ha. Full tank ha. Then, may mga exclusive Suzuki merchandise. May helmet and Suzuki jacket.
1: Wow!
0: No? Plus, may 5 kakakilo nga bugas. May grocery bundle of joy kag torch lamp. Plus, pagi ng lifetime free service. Then, may 2% discount sa mga spare parts. No? And 3-year free 3-year LTO sa down payment mo as low as 4,500.
1: Wow!
0: May motor ka na. No? Kaga pwede pa ka mo magka-avail sang highest saving, no? Up to 30,200 pesos.
1: Yahoo!
0: Sabi nga para promo ni Suzuki ha. Kaga hindi nyo pagpalampason ha. Mga kaabyanan on September 6 Sunday ina, no, sa palabuto ng Domingo ni, makaupo dira ang mga kabarkada kag mga moto vlogger, no, si Jawo, Jawo moto vlog kag Katagumpay vlog.
1: Wow!
0: So gani sugod na sa SM City this September 5 and 6 mga kaabyanan. No, hindi magpaulihi. So again September 5 and 6 ride ahead with Suzuki.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, no? Kag syempre, kung mga discounted nga mga motor man ang kinahanglan nyo, mga discounted nga mga motorsiklo, nubo ang down payment, kag madamo sa mga awesome freebies, kanto lang da sa SMDI Rojas Avenue. Okay daw, every month may mga promo ina sila sa mga gusto kuha sa motorsiklo. Di ba? So, kanto lang kamo dira, no? Mga kabinan, base ini nga Bermans, may another na naman sila ng mga promos dira. Kanto lang sa SMDI Rojas Avenue. Sa mga branches nila, sa mga kabanuhanan, may ara man na sila. Kindly check lang sa mga promos nila, mga katropa.
2: Bullseye!
0: Oy, pagbalik na ton, diri sa ton, sining pagpangalagad, by the way, oy, Martes na naman subong. So, may ara sa price adjustment, no, mga kaabyanan, sa produktong petrolyo. So, may price adjustment sa produktong petrolyo, mga katropa, no, ti subong adlaw, may ara sa 3 pesos and 83 centavos, no, ang kada litro ang rollback para sa diesel. Oh, dumayo aw. Okay, so check na nagkaroon ha sa malabayan sa aton sining patrol para at least may idea kamo. Then ang gasolina medyo nubo-nubo ang gin rollback, no, ara lang sa 32 centavos, no? So, why kalabot piso?
1: Ayoy!
0: No, why kalabot piso ang gasolina? Ang kerosene, 3 pesos and 84 centavos kada litro. Okay. Tanong may ko, no? Tanong may salakyan ko, tropang Jason, no? Inang mong, inang makinab lang, pwede mo itugong krudo, tapos ang takan ka, pwede naman gasolina. No, may ara guro, no? Pag lantaw mo sa presyo, mahalang do baratong krudo, krudo, anay, ah. May pag yung naka-imbinto sina, no? Ha? Tinga, lagid ko. O, basi may naka-imbinto na hindi nila pagsugtan sa market. May ara guro, ah. Nga, pwede krudo, pwede man na... Kwan, kiparehas mo na nagatong. O, daw kalan bala? O, ang kalan, ano ba, di ba? Ang kalan, pwede mo man na paslakan uling. Pwede mo man paslakan mga kabinan sang kahoy.
1: Ayoy!
0: O, di ba, Ryan Sina, no? Kami na guru mo makina, may amo na. O, para kung mag, Kuan ang presyosang produktong petrolyo, mga gasolina, lang kuan ay kay Bulubarato ah. Oh, di ba? Galing kay Embot, may ara na naguro, galing din na pagpagawa. Okay. Makuha ko tani motor kaso kaya ko by monthly. Uy, nubo mo na ng monthly sa motor. Kristal ano nga motor kuhaon mo kadutubla sa sulido sa SMDI, no? Mangitaa to si Ma'am May Bermejo. Oh, ang pamangkot na kabalo ka mag-drive ka motor. Oh, di ba? Oh. Sige. Oh, good morning lang kay Ryan Sina de la Cruz ha. Kagay kumari ko da Nanet Bernisto Puasa, no? Good morning, pray listening XFM live through YouTube. Oh, advance Merry Christmas sa tanana. Leave your worries to the Lord and He will take the care of you. Will take care of you. Sige, salamat, Mads. Galing kumari ko kay daw stress-free sa permi. Pabulo bakasyon na lang, oh, di ba?
1: Wow!
0: Sige, salamat, Mads, ha, sa pagkatutok ka sa ato niya pagpangalagad. Kay Rose Andakilan niya, good morning, Sir Joven. Watching from Tan sa Surpanay, sa tagabantay sa anak ko. Ah. Okay, sa eskwelahan. Ay, sige. Sugat dulong manggalis ha? Mami's duty kagalis subong Rose Ann ha. Kung pwede lang gani tubig kaga ihiyang itugong wala tani gasto ba. Damo na nakaimbinto gani isang tubig lang. Miyara gani nagligad to itong nagmahal na gasolina may mga na feature nga mantika gani use oil di ba? Use oil lang gamit. Hindi lang guro, may ara man na guro ah. Anong ginal kalat kalan na ano kay mo mga kalat kalat pa ni mo man kalan bala kalan pa shout out ang dalo di job sa Colase Terminal diri sa Burgos kag sa M. Lovelier. Kung may mga kwanda may mga saksakan da hapit ka di sa station kay dalan ta da radyo Ryan Sina. No, mga ginatambayan mo. Ang ginatambayan mo tong mga amigo tang mga gwardiya to sa eskwelahan to, may radyo to wala. Tama dabi ni maghapit diyo. No? Okay. Sir Joven, gusto mo mangkas ka pa, iliko takadayon. Pag gusto ka lang, kan diin mo ko iliko ayos lang. Ha? Why mo ko mahimo mo? Ha? Crystal, kung niliko mo ko bisyan din kay ikaw man ang driver. di ba? Ikaw man ang driver, ano gid ang mahimo ko kay ikaw gakapot man ni Bella. Ha? Unless otherwise, ako pa drive-on mo. sige, kaklase na abi ko no si ma'am. Naman hindi ginawidan ka na ni ma'am ay. Dapat kung magkaklase siya, nakagid ka tamod, Ryan Sina. Crystal, may nagakuan di o, may nagakuan nga o, siya kuno madrive si mo. Si Paul Silenso, siya ako, ako kuno iya pa drive on, Sir Jobs. Ati Mayo, driban ka kuno, Crystal, driban ka kuno ni Paul Silenso. Driban, tapos lain ang gakambya. Ano naman ka mukha? Gamo naman ka may nabalaan ka. Drive lang ginistoryahan tadi, pero daw-daw din naman ta makadto ka.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sige. Pagbalik na ton dugang mga kabyan, Andri, sa ton sininga pag pangalagad. At aganta maniligwa o, ang DSWD, giniklaro, ining aktual nga presyo sang family food packs, ha? Ining food packs ba lang ang panagtag nila kung may mga kalamidad, ining karton-karton bla. Okay, nagligad, may arasang kwan, nga may nagamunong sini niya, amo na gining ginapanagtag sang DSWD, 1-5 kuno ni. Pero ang bansang DSWD, fake news, ina. Kaya gin, may netizen niya, gin sumasuma niya, ang unod sang kwan sang karton ng ting food packs bla. Yaw ang gani ni kalabot 1-5. Ti kwane, react na yun ng DSWD. Oh, di ba? No, patpaton tang unod. Sino kabaton sina? Kabaton na kamo ko, ay pagid ko kabaton na. Oh, sang sina nga mga kwanda, sang sina nga food packs nga na. Ayoy! Oh, di ba? Nung unod sina karon ha, hibaloon ta. Diri sa ato niya pagpangalagad. Napagid mga nakalinyada naton yung mga balita, no? Oh, ang Kapelco ho. Oh, prangkisa sang Kapelco aprobado na sang kamara. Wow. 25 years naman nga pagserbisyo ang ilay gahatag, ah, pagi sa pag hatag sang supply sang kuryente sa probinsya sang Capiz. Check na nagkaroon, no? Kahit 25 years naman ang ginaprobahan ng franchise, mga kabinan, sa Kapelco. O, pero pamangkot, ha? No? Satisfied bala ka mo sa servisyo sang Kapelco? Ha? Sa mga Kapis nun? O, kaya madugay-dugay na din Kapelco, eh. Ha? Nga nagka-servisyo, mga kabinan, kanagatag sang supply sang kuryente sa aton siringa, mga panimalay, establishmento, kaga, kundiin pa. No? The another 25 years, ini, mga katropa, ha? Are you satisfied? Ah, sa performance ng Kapelco, abe?
2: Bullseye! Bullseye!
0: No? Kagiman pagid na ton yung mga nagkalinyada. Ang mga balita, diri sa ton sining pagpangalagad mga kabinan. Update man kita.
1: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado.
0: De balantayan sa pag-resume sang trial mga kabayanan ining anay Armed Forces of the Philippines officer nga detail sa kay Vice President Sara Duterte mga kabayanan, no, ining si Edo, mga kabayanan, isa lang sa ika-20 na nga adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, no? Ining isa ka official sang Armed Forces of the Philippines, no? Kag gitalauman, no, nga sa pagtubang sini sa Senate Impeachment Court, no? Ining sanday Colonel Manaros Boransing II kag Colonel Magtanggol Panopio para maghatag sang kaklaruhan sa mga sining mga certification sang militar nga gingamit sang DepEd, no, sa sining kuano pagpanghatag dito sang confidential fund, no, ti may pila ka mga obserbasyon diri ang COA, ang Commission on Audit. May kaangtanan sa sining sala nga paggamit sang 112.5 million confidential funds.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ti ang pila ka mga importante nga mga dokumento karon, no, sa part sang prosecution, ang ila sining igapresentar mga kabinan, no, matapos nga ti may mga na-mentionar to, nga mga pangalan nga hindi maghiliamo. Ha? So, isa ini sa pagbantayan mga kabinan, no? Subong nga adlaw, no? According gani kay House Impeachment Team Advisor kag spokesperson Ace Barbers, tinutuyo sang prosecution nga ipathag kung paano na issue ang mga certification kag paano ini gingamit sang DepEd sa pagsabat sa COA. O, isa sa mga isyu nga ginatutukan ang 15 million nga confidential fund nga gina kwan karon nga ginaangot sa wireless. Ti ang original tani nga testigo, no, natalana ha nga mag atubang ining si Boransing sang nagligad pa nga Agosto 26 pero ha na-cancel ini bangod sang pila ka mga obligasyon man bilang commanding officer sang Task Force Zamboanga, no? So that's why nga ti gintala na ina subong nga adlaw September 1. Kadungan sini Natala naman yung magtistigo si Panopio Buwas, Martes, mga kabyanan. No? Kagaaran sa Gyapon sa listahan sang prosecution si NIDPED Special Disbursing Officer Edward Paharda. No? Nga natala naman nga mag hatag sang iya sining salaysay sa September 7. Oh, depende. Ha, sa sitwasyon, no? Labi na sa iya sining ay kayong lawas. Posible man kuno magtistigo si NIDPED spokesperson kag chief of staff, no, ni Duterte nga si attorney Michael Wesley Poa bilang hostile witness kung sa din kung hindi makakadto sanday Boransing kag Panopio, no. September 2 naman natala na nga magatubang si Philippine Statistics Authority o kung PSA Assistant National Statistics Marisa Grande may kang tanan sa pagberipika sang PSA sa mga pangalan kag acknowledgement receipts, no, may kang tanan sa confidential fund. Oh, ginakuha nila din mga pangalan pero pagkabalo ko ganun sa mga pangalan. Balaan na ang mga false names ina, no? Mga kuan bala, aliases lang. Oh, ti kayo ginaallow mo na gani. Oh, bal nila ginaallow. Ah, gamiton kay syempre confidential gani mo. Di ka kita confidential nga nakabuyag yag tanan-tanan ako.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Isa ba tingala kasi na mo? Oh, ti ba na itong PC? Isa ba naman ba na PC? Ti, why na sa listahan di? No? Why na sa listahan? Amo na mga pangalan. Sina, no? Kukusino ko ang mga tarpulano, mga kabyanan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba? Ti laban-laban na mapaborgin na sa prosecution. Okay. Alakayon ta na ha, Drisa, itong siling pagpangalagan. Wow man, mas delikado ang iliko maskin diin. Mayad lang ko na makaliko base diretso na sa uyapad bla. Ambal ni Pon Silenso. Kay Joan Bofil, good morning also. Wala ko ga paangkas basta lalaki kay bawal mga kupo sa akon. Beautiful body base umasok ka buberti. Ayoy! Okay, sige ah. Mga kwa naman lang ning iban di duludugsing. Okay, balikan kita. Balikay kita dugay-dugay diri sa aton sering pagpangalagad pagkatapos gila mang importante nga mga pahibalo. Oras na 8:19. Ang ring oras ang buylog naman nga gadulong sa inyo sang M. Louvillier tulay ng pamilyang Pilipino.
3: XFM. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
3: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sunfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gigo sa mabatian ko nga Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
6: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
9: Hala! Ka-exciting!
10: Wow!

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
5: Claire Skin Herbal Soap?
6: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabagyan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Danny, isa ka bus driver. O pwede din sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
9: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
4: X FM.
9: Santon Plus Gold.
12: Oh, si Mercy. Harap po nga ang Muranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sulgod ang duwa ka bulan noong pawan ko.
9: Santon Plus Gold. Mas pinalakas.
13: Pinagaling.
9: Pinahusay.
13: Santon Plus Gold.
9: Pinagaling sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagluta tayo.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Hala, ka-exciting.
16: We

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Simple Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkalang pain. Fast and safe. Assist the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist the pain. Mabibili sa mga butika.
2: X FM.
1: X FM.
14: Atensyon sa mga gusto magbakal sang motorsiklo. Sugod na sa SMDI branches malapit sa inyo lugar. Dako nga diskwento ang nagahulat sa inyo sa kada pagbakal sang Suzuki motorcycle sa ilang Suzuki Mega Promo. Ride more, save more. May 15,000 promo discount sila sa ILA Raider 150 FI Pro Edition. 8,000 pesos promo discount sa ILA Raider FI Blade Edition. 2,500 promo discount sa Smash. 3,000 pesos promo discount sa Bergman 150. And 5,500 promo discount sa Access 125. Plus, all some previews. Free full tank gasoline, free helmet, free Suzuki jacket, free camp lamp, free bundle of joy and rice, and many more. Gani magbisita na sa SMDI branches sa ILA Caravan Activities. August 13 to 15, Sulit President Rojas Capiz. August 17 to 19, Sulit Sigma Capiz. August 20 to 22, Sulit Quartero Capiz. August 27 to 29, Sulit Mambusaw Capiz. SMDI Suzuki Mega Promo 3-day sale sa Sulit Mas Makatipid.
15: Hala, ka-exciting!

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
3: XFM.
4: XFM.
5: Xanthon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako po si Jonel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Xanthon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
5: Xanthon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Xanthon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laindi dyan sa borsang Xanthon Gold Coffee Mix. Ang iyang nakatamison, ang iyang nakaiso, kag ang iyang ka-aromatic, manamigid sa akong panlasa. Xanthon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
8: Xanthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Xanthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Xanthon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Xanthon at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix,
11: pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthon at Vitamin D3 ka pa.
13: Bili na
11: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
2: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
1: Isang pahid lang
2: ng Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ang galang kati-kati.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
2: na all-in-one
1: sa presyo
2: magaan.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bili sa mga buki ka.
6: XFM.
7: XFM.
8: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
9: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
10: The Secret of Health, Santon Gold, live testimony.
11: Ang hinita po, itwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
12: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
9: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
10: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
13: Ako si Jet, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
10: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
9: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
5: The secret of health.
9: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
6: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
9: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
5: The secret of health.
9: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
5: The secret of health.
9: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
5: The secret of health.
9: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
8: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: XFM. XFM.
6: Santon Plus Gold.
15: Ako si Roy. Kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Santon Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
6: Santon Plus Gold.
16: Mas pinalakas.
6: Pinagaling.
16: Pinahusay.
6: Santon Plus Gold.
17: Santon Gold. Coffee Mix.
18: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako natilawan nga kape. Kainigid siyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
17: Santon Gold Coffee Mix.
16: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
19: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix.
20: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: Visionex! Marami na ang natulungan!
21: Malaki ang pasalamat ko sa Visionex Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyon. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyon. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Visionex Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panacos.
6: Visionex! Epektibo! Subukan mo rin!
22: Visionex Plus, mabibili sa mga butika.
8: Premium D3.
23: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
8: Premium D3,
23: makatutulong sa kalusugan na may BCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
0: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
24: Chronic pain?
25: Ang sakit!
24: Mag-assist the pain!
25: Muscle fever!
24: Acute pain!
25: Kahit ano pang pain!
24: Basta pain!
25: Mag-assist the pain!
24: Pangkalang pain!
25: Fast and safe!
24: Assist the pain!
25: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Assist the pain!
25: Mabibili sa mga butika.
23: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay...

0: hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Bullseye.
1: Alright, pabalik sa aton sining pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sining pala tuntunan ang oras naton las 8:47. Sa gihapon nagpamati kamo sa 106.5 XFM Rojas ang katropa mo. Kapot sa gihapon sa inyo alagad ako ang inyo anchor man katropang Joven Anisco. Okay, sa mga late tuners, bago ng bukas ang ila sining mga radyo.
2: Good morning.
1: Okay, kamusta kamo da nga man na late? Nga man na bago lang bukas ang radyo ha, bago lang tune in. No, busy.
3: Ayoy!
1: Anong ginakabisihan nyo dira? Ayos lang, bisya na uli-uli. Importante kaabot ka mo sa aton sining pagpangalagad. So muman sa aton sining mga katropa onliners.
2: Good morning.
1: Na late. Ang ibang guro bago nang bugtaw. Labi na sa mga kapisnon nga mga OFWs. Depende sa time zone. Diba? Yung ibanda, manugtulog na sa subong ang mga tinion. Ang iban niya, kaagahon. Pero arag niya po na nagatutok din yung mga kabinan sa aton sining pagpangalagad. Saliwat sa inyo!
0: Bullseye!
1: Welcome din sa aton sining palatuntunan. Okay, ang ining gabahin, builog anay na mga kabin, ginadulong sa inyo sang Sis the Pain. Atensyon sa mga katropa naton dira, by the way, uso itong kaso subong ha. Bakit mga aton sining tsempo ho, mayara nga daw ka pa ang paang. Mayara man niya gulpi na galamig. Uy, no? So, kontrang kaso, may mga ginabatsyag ang pagpalanakit sang lawas. Rekomendado naton sa inyo ang pag-inom sang Sis the Pain, no? Say goodbye to pain, hello to life with Sis the Pain. Ang all-in-one relief nga sigurado, madasig nga magkapadula sang inyo na batsyagan nga sakit, din man nga parte sang inyo sining lawas. Ang soft gel capsule ang ginhimo, agod nga makabulig sa madasig nga pagpaayo sang palanakit, kay man may kombinasyon ini sang anti-peretic, anti-tossive, nasal decongestant kag analgesic. Mga properties nga ginapakigbatuan ang hilana, tubo, nasal congestion kag body pain. Testing eh, to feel the difference. Pinagi sa pag-inom sang Sis the Pain, mabatsyagan ang natural feeling approach bago na pahagan-hagan ang cold and flu. Inibangon sa epektibo nga properties sang tigom nga puwersa sang paracetamol, dextromethorphan HBR kag piniliprin HCL. Mga ingrediente sang Sis the Pain nga naga hatag sang relief nga komportable kag nagasuporta sa natural healing process sang lawas. Experience the difference of feeling better naturally with Sis the Pain.
0: Bullseye!
1: Abakal sa mga suki naton nga mga butika, try nyo dira sa The Generics Pharmacy, Watson's Pharmacy, Southstar Drugstore. Kag pwede gid ma-order online paagi naman sa Shopee kag TikTok Shop. Sis the Pain.
0: Bullseye!
1: Oy, si Alisa Tamsyo, nagburaw kuno siya ho. Naman nagburaw. Bakit nagburaw? Sige, si Rix Data, magita tanay klanon, hambal niya, ma-out ko anay makadali. Sige ah. No, si Kenneth Pasete, good morning Sir Joven. Nagpamati kami diri sa Barangay Poblacion Norte, sa Sigma. No, pa-shoutout lang ko kay Katropang Ira. Halong kagid perme.
3: Wow! Ah,
1: grabe naman ang concern, no? Sige, dira sa kaikuan ko, no? Sa mga taga-maayon, no? Patamyaw lang di sa mga kopdanan ko, sa magulang ko, kag hinablos. Kay Ana May Bilonia, nga permigid nagpamati, no? From Amelita Di Mayo. Okay, salamat gida ha sa inyo ha. Okay. Sir Joven, advice man ang roleta sa Gika sa imo, bawas man ang bonus mo, baka naman bisan 500 lang iparoleta. Si DJ Ira kahapon 100 pesos. Paldo na yan si Ira, no? Ay, ako yan kay hindi kuya Paldo. Kag wala pa kuya bonus. Di ba? Bantay lang kamo sa birthday ko. May mga pasurpresa na, malay nyo.
3: Ayoy!
1: Di ba? Malay mo, maglingin ulo ko sa kwan, sa birthday ko. Di ba? Tapos mapakatropaleta ko, di ba? Isa lang kahanot, 5,000 na yun ah.
3: Ayaw!
1: Oh, di ba? Galing daw imposible gid eh. No? Eh, why ka programa sina. Domingo.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Oh, Domingo na, no? Oh. Pero bantay niyo lang ha. Oh, malay niyo. Oh. Kung i-bless ko yan ni Lord nga daan, ah, gina-share ko na nga daa, gina-share ko man na dayon. Oh, di ba? Gina-share ko na iya sa mga katropa ta. Mahawta katropang jobs, ano, putsero, nga mamoy, diri sa karindiriya ni JJ Buloso, ah, diri sa guwa sang Pontevedra National High School. Oh, natagaan mo na na radyo si JJ Buloso. Ah, Solomon Antonio, kung wala pa, makalabay ka di, gaan na radyo para at least kada kaon mo da, patabuya bunta. Good morning, katropang Joven, kag sa tanan niya followers. From Ibisan, si Joseph Bironio Puyong. Ah, okay, katropa ha. Tagoa lang, Sir Joven, hindi mo na hina ikamanggaranon. Wow, imposible sana all.
3: Ayoy!
1: Sige, check one ay si katropang Zaldia Gihap Jr. Report mga kaabyan na nagikan sa Kapelco. Ini matapos nga ginaprobahan na sang kamara ining 25 years nila nga prangkisa. Posilingon sila gyapon ang ginahatagan renda sang Kongreso agod mag-supply mga kaabyanan sang kuryente adri sa probinsya sang Capiz. So another 25 years ini mga kaabyanan, no? So check na ton sa line number 1 ang report ni Katropang Zaldi Agihap Jr.
0: Live report.
4: Katropang Joven gin kalipay gani ni Acting General Manager Edgar Diaz ining pag-aprobar sang komitiba sa kamara may kang tanan sa ila sining application for renewal of franchise sa pag distribute sang kuryente diri man sa aton sa baya probinsya sang Capiz. Sa aton sini pagpakigangot kay GM Diaz katropan Joven gin pakigbahin niya man sini nga sang tinalikdan nga Agosto 25 sang sila ang nagpadulong sa bahin sang kamara agud nga magatinder sa sining committee hearing kung sa din upod ya sini ang pilaman ka mga members sang board of directors sang Kapelco kag sa nasambit nga hearing sunod dire ay way na gani sunod dire na usisa si GM katropang Joven bangod nga mabakod ang ginpakita nga suporta sa aton sining mga local leaders man diri sa may probinsya sang Capiz bangod man sunod diri sang mga endorsement nga ginhatag nanday Governor Ferdinand Castro subong man sang aton sining sangguniang panlalawigan pag sang naglilain nga mga alkalde man diri sa aton sining makabanuhanan pinaagi sa League of the Mayors of the Philippines President man diri sa probinsya sang Capiz nga si Mayor Raymond Monmon Malapaho pasalamatan man ni GM Diaz ang suporta sang aton sining mga kongresista eman hindi lang ya isa o kunduha ka mga kongresista katropan Joven ang nagfile sang bill para sa sining ila sining application for renewal kundi naglabot ya sa anom ka mga

0: sining hagna sanday Congressman Serio Daguok sang APEC party list, and then subong man si Congressman Presley De Jesus sang Felrica party list, kaga nagduso man gani sang hagna, nagpasarman sa to sang kongresista pa ining si former congressman na Nat Odocado sang wantahanan sang House Bill 6958, kaga nagsuporta man ining si Congressman Ferdinand B1 Beltran sang magbubukid party list sang House Bill 8730. E man kinanglanon ni ang pagdusuan na isang House Bill katropang Joben antes ka aprobahan man sa imo sining renewal. Pag maluwas si na sunod diri kay GM ginpakigbahin niya man nga last year pa ni ginsuguran nila process ang ila sining application for renewal, kay actually ma-expire pa ya gani ang ila sining lisensya katropang Joven this coming 2028 pa ya. O, pero siyempre hindi na kinahanglan sunod diri kay GM nga hulaton pa anti sira mag-apply for renewal para sila sining prangkisa. Now sunod diri nangin madugay man ang proseso sang pag-gather nila sang mga kinanglanon nga dokumento, ay man since last year nag-coordinate na sila sa aton sining Energy Regulatory Commission and sa aton man nga National Electrification Administration katropang Joben para sa sining ginaproponer nila nga renewal of franchise. Kag nagapasalamat gid siya kay sa dong tinirikdan ni Agosto 25 sa committee hearing ginaprobahan na ini katropang Joben, kag iga-endorso na lang ini sang aton sining chairman sang committee ba sa kabugusan sang kongreso, kag subong man iga pasaka sa aton sining senado para sa review and approval man or sa dalayon nga approval sining ila sining application. Pabatian tab lang kabayan sa aton sining interview kay Engineer Edgar Diaz.
1: Na of course nalipay kita kay gitagaan naman kita chance nga mag-service liwat sa Capiz ang Capelco as distribution utilities. Kaya nga ito, nabi nga pa ang kisa sa una, 50 years ini. Ini ging granted. Dati, ang laya, ang NIA is authorized to grant the franchise to operate sa mga distribution utilities. So, in 50 years, ma-add na niya sa 2028. So, hindi dapat nga sa 2028 magkita ma-apply kay kadugay sang proseso. So, ini, gin-preparan natin 6 months na mong preparation kay kadamol sang application namon nga gin-obra. Kagin-submit ini last year. Imagine, last year pa namon ni gin-submit. Now, kabahin sa amon itong application, yung suporta sa aton mga NGO diri. Una yung support letter ni Governor Castro for the another franchise ang Capelco. Ikadua, iyasang sanggunihang panglalawigan through Vice Governor Natang or James Magbanwa. And of course, the League o Municipal Mayor diri sa Capiz nga through Mayor Malapaho. Kaga aside siya na may mga House Bill nga anong kakongresman niya nag-support ang inubra kung mula ginsulatan kung mula ni sila kagin approach kag daw kay daw ay mangko nahuya siguro kag nadlock mga tubang ni sa ila tungod ang ako malang ginapabugal ang performance sa Capiz Electric Oven nga nami-maintain na muna ang AAA nga status in terms of operation. So, ang nag-file sa mga bill, which is necessary ganyan, dapat may mag-file ganyan bill, of course, si Congresswoman Jane Castro, si Kong Ward Ginto, our party list, APIC party list, Congressman Sergio Daguok, ni Pelrica Partiles nga si Congressman Pres-

0: Lidisos, si former Congressman Odukado ganun, nagpile mo sa wantahanan party list. Kag of course si Congressman Beltran ang mambubukid party list. So amuna sila nga anom. So antes gani nagiring nagpalapit ang committee secretary na mangkot sa akon. Jim, bakit ang daming congressman ang bitulan ng ibang co-op na nag-apply ng konti lang, yung anim na congressman, pinag-usapan mo ba? Ang ako malanggin hambal siya, of course, eh, nagpangayo ako bulig sa ila para sini. So, initangan niya sa August 25, ang muna ang schedule sa franchise hearing sa committee sa House. So, ara, ganda nga itong duwa ka congressman dere sa Capiz. Ang ginmensyonar ko dito nga mga congressman, except lang sa kaya former mantahanan kay hindi na siya sing kwan kay daw nagbulos na bala ang iyang nga daw may nagbulos sa body nagbulos sa iya. So dito ang natabo dito nga gipambal mo na gid si Congresswoman Castro about the bill nga ginpile niya naman gin suportaran niya. Of course ginambal niya dito ang kon what is Capelco in terms of servisyo dere sa Capiz. Then ginsigundahan ni Congressman Ginto ang tanan ning ginhambal nila nga mga about our performance. It was confirmed by the National Electrification Administration na ara man no nag-attend. So without any question in my part, lumagpok bulpi ang chairman kag na-approve in sigida. So na-surprise ko, wag ko tilaw sing pamangkot nga sa iban nga hearing nga sa mga electric cooperative. The GM were being asked sa mga damo nga mga question. Kaya muna importante nga hearing ang first hearing gid. So kami, lima sa board, lima man sa management nag-attend dito. We're surprised nga no single word coming from me o wala gid just in question na approve in sigida. So nagpasalamat kita sa mga nagsuporta sini. Kaya ini, this is a new chapter sa life sa Capiz Electric Cooperative na to serve the people of Capiz.
1: Okay, na-mention mo GM sa 250 years na yung subong
0: 25 na lang.
1: 25 na lang.
0: Yes.
1: Okay. Now, GM, with this mangkaron, san o gid ni anong ginahulat na sa Capelco para officially may endorse ni sa ano?
0: Ang istorya namo dito, kay budget hearing. So tinguan nila nga ma-pass sa House. Kay committee na lang ni among members ng committee na lang sa House ang mag-meeting sini. Kag dapat ambal nila before sa December nga makalabot na sa Senate. Then of course ari man lang diya ang mga question sa House, sa lower House, sa Senate, yan ang gina-review na bala na ito based man sa mga experiences sa mga nauna na nga co-op nga na-approve. Then, at sa Senate, aprobahan na yun sa ato presidente.
1: Now, may mga ginipalapitan kita to, Abi, nga para makainyo pagin sa dugang nga support, especially sa mga projects natin, bla, in partnership with our government.
0: So far, with regards sa franchise application, tungin pang mentionar ko, ginaamo na to sila tanan. Mas nami ini kay we are, may ara kita master plan for the development there is sa distribution line there is a Capiz for the next 5 years. So marami kay mapadayo namon ini. Kaya ini nga mga development plan, gipresentar ini sa National Assembly dito sa last annual general membership dito sa Capiz Gym. And it was discussed kung ano ini ang purpose, ano ang improvement nga maano dito sa tanan nga nag-attend dito, ang detalye gid. Kaya ini mga plano, hindi basta-basta. Kaya yes, gin-prepare ini sa aton nga mga engineers. Then gin-review ni National Electrification Administration kung tama ang pagplano. then it was approved by the ARC. Mm-hmm. So meaning, pasado, tanan-tanan, it's for implementation. And of course, at time, I saw manami kay may new franchise, may arat na kita subungsan. Kumbaga, may space na kita, eh kung 2028, hindi namon ito maubos implement ito.
1: Mm-hmm. Okay, sige. Siguro, lastly, GM, sa sining aton sini another milestone man para sa Capelco, basta may luyag ikaw pasalamatan kag ano ang mapasalig sa gyapon sa Capelco sa aton mga consumers?
0: Actually, una bes in behalf sa Capis Electric ko, kapasalamat kita sa mga nag-support sa aton application. So ina hindi ako sing umaga nahuya nga nagpalapit sa ila kaya isa gilang ni ako nga gina-support kag ipakita sila kundi ang how Capelco performs. It's purely the performance. Kay kung kita man ni siguro sang mga nagsuporta tong apigado, they will not support for this. So why is na nakita nga kumbaga kag ang karami kay it was confirmed by NA during the hearing ang tanan nila ginhambal insakto pag documented sang national it kabahin ina sang amon application dito. Nga mga validated by NAA, meaning hindi lang amon-amon ito nga report, kundi ginavalidate sa NAA, ARC, kinakuha pa kami sa ARC sa clearance, compliant kami. So, of course, the BIR, nga wala kami utang sa BIR, nakuha bang kami, muna ang kabayan, muna nga daw 6 months na amon ang preparation sa application. So, tama na yun mo, another milestone. Congratulations sa member consumer liwat sa Capis Electric Cooperative for giving another life sa Capelco for the next 25 years. Rest assured nga yung mga nakalista ng development plan namun will be ma-implement kay inatanan para gin not only in Roa City but bilog ito yung Capis. Kumbaga ang masling naton nga maging reliable kaya mo nang pinakaimportante that dapat our distribution line should be reliable.
1: Alright, nabatihan ni Katropan Joben si Engineer GM Diaz. May kang tanan sa sining pag-aprobar sa Committee on Franchise sa ila sining application for renewal para sa masunod nga 25 gani. Katuig man. So, thankful ining aton sininga Capelco sa support coming from our local leaders man diri sa Capiz and from those party list man Katropang Joben and syempre nagapasalig ini ang Capelco nga sa gyapon paayohon pagid nila ang ila sininga performance man ilabi na pagabot sa distribute man sang supply sang kuryente diri sa Bugos nga probinsya sang Capiz. Balita nagikan sa Capiz Electric Cooperative para sa 106.5 XFM News. Zaldegue Junior ang katropa mo.
2: Bullseye! Okay, salamat katropang Zaldi Aguihap Jr. Report nagikan sa Capiz Electric Cooperative. So, iti another milestone no para sa Capelco nga makapanderbisyo liwat sa sulod sang 25 katuig. No, sila mang gyapon na mag-provide mga kabinan, mga katropa sang supply sang kuryente. Diri sa aton sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Na pinapamangkot na ton kay na sa inyo no sa inyong palupag paminsar no kamusta man ang performance ang Capelco so atong una nila is 50 years o kalawig nagali sang Capelco ano 50 years nga pag panerbisyo manog tapos by 2028 that's when yung renew nila and nahanagad na naman sila sang another 25 years mga kaabyanan. Di kung makatigayon sa 25 years silver anniversary na nila dayon eh, no? Ha? Oh. Pero syempre, ako personally, no? Ikumpara naton mga byan sa serbisyo sang iban nga mga electric cooperative. Mga kabinan diri sa Pungsod, Pilipinas. Siling naton nga ti okay gid. no? Maliban lang abi natin, yung isa, taas balay ranta, bangun sa mga kwan, pero ang balgan na ito, nidepende ba na sa ginakwaan? No? Sang supply, sang Kapelco, kahit si Kapelco, why may niya nag-generate sang power? No? Kundi nag-abakal man siya sang power, para nga tiyan mo na nga, i-distribute, Adria sa aton mga kaabyanan, ha? Sa mga panimalay naton ka mga establishmento komersyal. No? So, kinukumpara naton sa ibang nga lugar, especially Subong, no? Sige, gyapon gani ang advisory sang NGCP sa status, no? Sang kuryente, ha, nga ginasupply nila sa ila sining mga sa mga cooperatives. Kung kumpara sa iban, bisan pa paano maayo mang katagdiri yapon sa Rojas City, it is because nga ti, less ang brand out, no? Nga di, despite nga ginakulang mga kabina, medyo manipis ang supply sa mga distribution sa iban nga mga cooperative. Di ba? So ang iban sina, hindi na magrisgo. O, ti. Di ba? Tandaan ninyo ang electric cooperative sa Iloilo na islan sang more power, no? Ang ano na Eleco, oh, na islan to sila. It is because ngiti hindi maayong servisyo mo, makimo syudad sang Iloilo tapos permitimot brand out diyan, di ba? Sentro sang komersyo mga kabinan sa isla sang Panay tapos brand out, that's why nga ti nagpamatod to ya mga katropang mga konsilang islan taguro provider ta kay daw pigado di mo to na islan more power subong to naga kwan sa syudad, no? So diri sa aton amo man na, no? So siguro kun permi lang brand out, di kung brand out nga daan, ti, ha? Apektado, gina, mga kaabyanan ng ekonomiya, eh. Apektado ang negosyo, no? Kung apektado ang negosyo, apektado ang ekonomiya, o, dalasan naman da, sa mga panimalay nato. Di ba? So, bisan pa paano, no? Dakong nabulig ni Kapelco to maintain sang power supply diriya sa aton sa siyudad sang Rojas in particular. No? Bakod man sa pila nila ka mga programa, kagaya pila man nila ka mga ginapatigayon ng mga improvement. No? Kaya ba na ito, ining pag-supply sang kuryente, dapat sini, kumbaga, one step, two step pa ahead ikaw. Kaya di gadamo, konsumidor. Diba? Gada mo konsumidor nga dapat mo providean. So challenge pag ani dati makadtuon sa mga bawing nga mga lugar. Oh, ang kuryente. No? And in fairness sa Capiz Electric Cooperative, na deliver Manila. Ini mga challenges nga ini mga kabinet and why sila nagapundo lang mahambal nga ti amo lang ni. Kay ti nagalapad nga special ang Rojas City. Nagadamo nga nagadamo mga kabinan ang negosyo diri. No? Sa syudad. Pila na kalinili nilibo nga mga negosyo diri mga kabinan ang ginatukod. Ha? Which is very vital ang supply mga kabinan sang kuryente. Biskan diin subong. 'Di ba? May restaurant ka daw wala timod at kuryente, pero paano na imorep da? Oh. Paano ka produce ang ice ang mga kwanda nga ginabakal naton kung ano, di ba? So tanan-tanan, halos kumaga we are dependent katama mga kabinan sa supply sang kuryente. Paano da ka under internet mo da? Oh. No? Sa muna ka vital ang serbisyo mga kabinan. And amo na gani why nabudlayan ang Kapelco, it is because nakita man diri, no? Sa aton sini nga mga mamalidha nga nagasuporta diri kag nagduso sini mga kabinet sa Kongreso ang maayo man nga pagpanerbisyo. Ha? So syempre, handa ko nga challenge dira mga kabyanan, no? How to sustain, no? Sang sining power na tundri of service. Kaya balta nagadamo, nagaumwad ang mga banwa amuman, no? Nagadamo ang mga panimalay, nagalapad ang mga lugar nga kung sa din nagakinhanglan sang kuryente. So yun isa ina sa mga challenge, no? Mga kaabyanan. Diba? So mo nang, that's why ngiti, wala na budlayan ang aton sininga Capiz Electric Cooperative sa pagkuha sang 25 katuig nga prangkisa mga katropa.
3: Bullseye!
2: Okay, dapat tamo ng challenge. Dapat, amal ko, ti, bansi kagid pirmi, mga kabyanan. Lantawa nyo blang MRWD ta. Kundi nagmahal ganis sluktan, damo gariklamo subong, mahal ito. Di ba? Nagpadugang tasang kwan sa MRWD. Pero pirmi kami di sa babaw, nagsailo kami di. Why kami tubig pirmi di? Kundi magulan, why kami tubig, di kasaka, kundi kami magsagob, dos dalom sa linya namon, why gid? Mo, dapat man ang kwansang MRWD, oh. Sa luwada. No? Kado ka budlay, gid sang paggawi, ah.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Okay, sige. Thank you, Kapelko, and congratulations, tani, hindi man magpatay sindi, tagadlaw. Masamad man magagamit, ah. Mayad pa di ma... Comment ka sa Kapelko of ang comment section. Di wow.
4: Ayoy!
2: Pirmi na gaon. Inop sa dumalagay. Rosy, tidiya sa mon. Lakam lang. Ulang supply. Kuryente. Pero bastante ang budget. Okay. Sige. Alright. Sato niya pagpangalaga. Alas 9.19. Diri sa tonsening palatuntunan. Pagkabalik kita. Pagkatapos ang importante ng mga pahibalaw. Sa liwat ang oras, alas
5: 9.19.
6: X FM.
7: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kadagap iupod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
11: Hala, ka-exciting! Win!

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: FM. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
2: XFM. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
6: XFM. Ooh, wow, guapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
9: Mag Santone Plus Herbal Oil. Garantisado
8: maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
8: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
9: mag Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
10: System Pain. Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong dali sa System Pain para dire-diretso ang training.
11: System Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
2: XFM.
13: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293.
12: Series of 2026. Drink responsibly.
14: Hala, ka-exciting!

0: 21+++.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: X FM.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Ako galing si Sherry.
6: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
5: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sa Santon Plus Gold. Sa sulod siyang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
4: Cellphone Plus Gold.
7: Mas pinalakas.
4: Pinagaling.
7: Pinahusay.
4: Cellphone Plus Gold.
7: Sa mga butika.
3: Cellphone Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Rodel sang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Ambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Pabili sa mga butika.
3: X FM.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: X FM.
10: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
11: Vision Next, marami na ang natulungan.
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
11: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, palakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
15: Santon Plus Herbal Soap. Ako
16: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Yan namigin!
15: Santon Plus Herbal Soap.
18: Chronic pain?
19: Ang sakit!
18: Mag-assisted pain.
19: Muscle fever.
18: Acute pain.
19: Kahit ano pang pain.
18: Basta pain.
19: Mag-assisted pain.
18: Pangkalang pain.
19: Fast and safe.
18: Assisted pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Assisted pain.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Hala, ka-exciting!

0: Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Atensyon sa mga gusto magbakal sang motorsiklo. Sugod na sa SMDI branches malapit sa inyo lugar. Dako nga diskwento ang nagahulat sa inyo sa kada pagbakal sang Suzuki motorcycle sa ilang nga Suzuki Mega Promo. Ride more, save more. May 15,000 promo discount sila sa Ila Raider 150 Fi Pro Edition. 8,000 pesos promo discount sa Ila Raider Fi Blade Edition. 2,500 promo discount sa Smash. 3,000 pesos promo discount sa Bergman 150. And 5,500 promo discount sa Access 125. Plus, all some freebies. Free full tank gasoline, free helmet, free Suzuki jacket, free camp lamp, free bundle of joy and rice, and many more. Gani magbisita na sa SMDI branches sa Ila Caravan Activities. August 13 to 15, Sulit President Rojas Capiz. August 17 to 19, Sulit Sigma Capiz. August 20 to 22, Sulit Cuartero Capiz. August 27 to 29, Sulit Mambusaw Capiz. SMDI Suzuki Mega Promo 3-day sale sa Sulit Mas Makatipid.
4: Tropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
5: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Bullseye.
1: Alright, pabalik sa aton sir nga pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sir nga pala tuntunan oras naton last 9:34. Ang ini nga oras ang buylogan ay nagadulong sa inyo sang Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
0: Bullseye.
1: Okay, pabalik sa aton sir nga pagpangalagad mga kabinan sa aton sir nga pala tuntunan. Mangikaupon na ton subong, no? Nga mga tinion, ang isa na ton kabisita. O, isa ka OFW, no? Mga kabinan na from United Arab Emirates. No? Dito nagatrabaho mga kabinan. Kag, ba, mayugid nga balita ni ho? No? Kaya isa sa mga top finalists sa dakilang manggagawa dito sa UAE. Oh, tiha taganta nilang ligwa, no? Diri sa aton sininga pagpangalagad kaya nagapangayo gid sang suporta nato no mga katropa. Ang isa naton kaabyan mga kaabyanan, no, nga taga probinsya sang Capiz, no, para sa sining dakilang manggagawa sa UAE. Maingkopod naton mga katropa, no, si Ma'am Tess Rufo diri sa aton sininga palatuntunan sa subong aga. No, ara na siya partner. Okay, sa line number 1, i-check na ton si Ma'am Tess Rufo. Ma'am Tess, good morning. This is Katropang Joven sa XFM.
2: Hi, good morning, Katropang Joven. Good morning.
1: Okay. Una best, ma'am, madamugin nga salamat no sa siningatin ni On. At least na kontak agad man na mundira, no? Sa Dubai, by the way. Ano oras na dira, subong, sa Dubai?
2: Sir, 5:30 sa... Aga.
1: Okay. So, bali, eh, abansi kami sa pila ka oras ngayon, eh. Nalipat na ko, eh.
2: Four hours.
1: No? So, alas kwa na namin. 9:35 na di sa amon, no? Nakapa-Dubai na ko, pero no, nagligad pa itong atuig, eh. Okay. Ma'am Marites, no? Anong trabaho mo dira sa Dubai sa Subong?
2: Nurse ako diri Katropang Joven. Nurse ako diri sa Dubai.
1: Okay. Ano nakadugay ikaw nga nurse dira sa Dubai?
2: 17 years na gid.
1: Bao 17. Bao madugay-dugay na no. So, ano pa nga tuig ikaw dira nakapadulong?
2: Sang 2009.
1: Okay. So madugay-dugay ka na no. Sa ano na ang ginatobrahan mo nga ospital, ma'am? No? Iya sang gobyerno o kon private?
2: Iya sang gobyerno Katropang Joven sa okay. Under sa sang Dubai Health.
1: Dubai Health. Oo. So kamusta man ang imo trabaho bilang kwan, bilang nurse dira sa Pungsud Dubai?
2: Maayo gid Katropang Joven kay sang umpisa sang nag-abot ako diri sa Dubai, same hospital lang ako gin trabahoan hasta subong 17 years na ako diri nga hospital.
1: Okay. So why kagid sa Ilocilo, why kagid ya nagpangita sang iban nga mga hospital nga ti base may manami pag itong income?
2: Wala na kay maayo na ang ako niya nga position subong sa hospital kay ako na subong nag-handle sang ang iyasang government nga foundation kung sa diin ang ara ang mga ang shelter sa mga abandoned children.
1: Wow.
2: So nagakolaborate ako sa isa ka ahensya sa gobyerno dire.
1: Mm-hmm.
2: Sa kumbaga dira sa aton DSWD kag DOH do amo sina ang ako nga trabaho.
1: Okay.
2: So dire na natutok ako nga oras sa amo sina nga ahensya. So, maayo man maayo kay nagaservisyo ka sa mga vulnerable children, sa mga abandoned children.
1: Uh-huh.
2: So, napalapit na gid ako niya buot sa ilaman.
1: Oo. So knowing ang Dubai isa sa mga progressive country gid ina no dira sa Middle East, pero may mga kaso gid man sila, may mga kaso pa sila nga parehas dira, Ma'am Tess.
2: May ara gid indi gid malikawan kay syempre kadamo diri subong sang mga expatriates.
1: Mm-hmm. Okay.
2: To say may mga kalabanan mga Filipino git mga kababayan naton man ang may mga subong sila nga kaso.
1: Mm-hmm. Okay. Kedamo dai. When I was in Dubai, matiyagan ko dawara ka lang niya sa Pilipinas. No? Kay bisyan di ka maglagaw da nga mall, bisyan di ka makadto nga lugar, kakita ka gid Pinoy, Ma'am Marites.
2: Oo, kadamo na sa Pinoy diri. Pag iba naman niya open country na siya, abi kadamo na sang expatriate diri.
1: Mm-mm. Okay. So istoryahan ta ining pagiging finalist mo sa dakilang manggagawa dira sa UAE, no? So paano ma'am ikaw napilian kag ano ining tell me regarding sa sining kwan, dakilang manggagawa sa UAE, Mama Rites Rufo, ma'am.
2: Katrupang Joven, ang dakilang manggagawang Pilipino sa UAE, annual award program ini siya nga gina-honor sa mga ordinaryo nga mga OFW diri sa UAE.
1: Mm-mm.
2: Nga naga-inspire sang ilang nga mga communities, sang ilang nga trabaho, kag sa iban nga mga Filipino. Para lang ini sa mga OFW nga gin-organize ini siya sang Pinas Group of Companies.
1: Mm-mm.
2: Pang actually pang 6 season na ini siya from 2021. So season 6 kita subong.
1: Mm-mm.
2: Ginasuportahan ini sang Philippine Business Council Dubai kag okay. Ang media partner sang GMA Pinoy TV.
1: Mm-hmm. Okay.
2: So ginapaagi nila sa pagnominar sa ang tanan nga OFW pwede magnominate sa bisan sino nga OFW nga may ara kina iya nga mga pillars sang amo sa nga criteria.
1: Mm-hmm. Okay.
2: So nang nalipay ako nga isa ako nga nanominar. Mm-hmm. Napili nila hasta nga nakalabot ako sa finals.
1: Okay. So but silingon, may screening may screening gid gali hasta makalabot ka sa finals bilang finalist.
2: Oo, katrupang Joven, grabe ang naagyan naman niya training kay kadamo sang nanominar.
1: Mm-hmm.
2: Damo ang gin-screen nila tapos nagkuha lang sila sang top 20.
1: Okay.
2: Nga out of doto sa sina ang mga nag-nominar.
1: Mm-hmm.
2: Kag ang after sang top 20 ginsalang kami sa deliberation.
1: Yes.
2: So may mga panel of judges nga nag-interview sa amon isa-isa.
1: Mm-hmm.
2: After that ginpili na lang ang top 10.
1: Top 10.
2: Kag nalipay ako nga isa ako nga naging top 1.
1: Mm-hmm. Okay. Pero this is the very first time nga na-nominate ikaw kag nadala sa sining finalist sa dakilang manggagawa sa UAE.
2: Sa dakilang magagawa, first time ko katrupang Juven. Pero before 2021,
1: mm-hmm.
2: ako man ang gin-awardan sa nurses naman at itong programa.
1: Mm-hmm.
2: Na libo-libo nga nurses ang gin-nominar.
1: Mm-hmm.
2: Ako ang naging grand winner as Angel Award sa
1: wow.
2: Nurses. Diri sa bilog nga Filipino nurses sa mm-hmm. UAE.
1: Okay. So, pero ining dakilang manggagawa sa UAE, so mas dako ini. Sa karon nga daw search body para nga para sa mga kwa naton sa mga OFWs naton dire sa Dubai.
2: Yes, mamugid niya ang pinakadako kay gina-cover niya na ang bilog nga OFW.
1: Mm-mm.
2: Sa bilog nga UAE.
1: Aha. Okay. So mga simpleng ano mga criteria nila dira para mangin na finalist ikaw, ma'am?
2: Ang may ara sila apat ka pillars ang criteria nila nga dapat makita sa imo ang sa imong kinaiya nga maayo ka sa imong family.
1: Mm-mm.
2: May maayo ka nga binuhatan sa imong community.
1: Mm-mm.
2: May aray ka nga activity sa imong nga church kag nag-excel ka sa imong company sa imong work.
1: Mm-hmm.
2: So dapat gina-introduce ka man sang imong mga boss sang imong kampanya nga may maayo ka nga may mga certificate kang ginapakita nga maayo ka nga trabahador sa ilang kampanya.
1: Mm-hmm. So, kumbaga performance based gid ina ya ma'am, no? Hindi ka basta-basta lang ay kung sino-sino ang ga-dominate sa imo without sang imo siniman nga mga credentials.
2: Oh, tama. Gina-screen gid nila ang mga nag-nominate man, ginatanaw gid nila ang kung ano ang gimpang kay may mga questions dito sa nga kinanglan. Ibutang sa naga-nominar sa imo kunya nga ikaw gid ang karapat-dapat nga maging dakilang manggagawang Pilipino sa bilog nga UAE.
1: Ah, pero sa top 10 sa inyo subong pila gid ya isa lang gid ang pagapilion.
2: Isa lang gid.
1: Mm-hmm.
2: Ang ilang 60% amo adtong natapos na namon nga deliberation nya naging top 1 na ako dito.
1: Mm-hmm.
2: So ang ini ang nabilin nga 40% ilaging paagi sa voting so para tagaan chance ang tanan nga actually worldwide hindi lang sa OFW.
1: Okay.
2: Ginopen nila worldwide nga kung sino man ang maka-nominar sa amon. So 40% siya sa voting muna nga nagapangayo akong suporta sa Capiz noon. Kaya gusto ko gini nga title mabalik sa aton sa Capiz, matagpo sa Capiz.
1: Mm, okay. So balanta ni no, makasulod ka lang sa top 10 dako na nga bugal, hindi lang sa imo bilang individual, bilang maayong nurse dira no, nga taga Capiz sa Dubai, kundi siyempre no, sa bilog nga Pilipinas kag siyempre labi na sa probinsya sang Capiz. Okay, no? So paano bala naton paano kanamon masuportahan Mamarites Rufo? Paano bang obrahon naton dire? No, para at least ma-count, no, hindi man mauyang ang amon nga pag-suporta sa imo, paano ini?
2: Una-una katrupang Juven, kaya pasalamat kita ko sa nga, mga nagnominar sa akon diri nga mga staff, sa akon mga family kag friends nga diri sa UAE. Kag nagapasalamat ako sa mga subong nga nag-umpisa na nga suporta sa akon, especially sa akon nga municipality, kay Mayor Henry Tumlos kag kay Sir Jong Tumlos, grabe ang suporta nila. Sa akon sa barangay Binuntukan, sa akon family dira, family Rufo, Dimo, Diponi, Delcano, grabe na yung ang ilang suporta sa akon. Pero gapangayo kita ko suporta sa bilog ang Capiz noon, kay gusto ko gini nga titulong nga makuha sa taga Capiz. Ila lang nga i-visit ang Pinas Group of Companies, Pinas Cargo nga page. Kaya ara dira ang link nga makita. Ila lang nga i-open ang link kag pangitao ng akong photo number 9 ako dira sa ilang website.
1: Anong pangalan mo da, ma'am? Marites
2: Ged. Rufo. Ano, okay. Number 9 nga may nurse. Kaya ako lang isa ka nurse nga nakasulod sa bilong OFW Sergio Katrupang Joven.
1: Okay, tapos
2: so, makita nila dira Marites Rufo nurse Dubai. Kag i-click lang nila ang vote. Mangayo lang ina sang email of imo nga personal email kag OTP makasulod na ina as one vote.
1: Okay. So adin ka maagi siya na ma'am sa Facebook na.
2: O pwede man sa ako niya Facebook page Tess Rufo.
1: Okay. So may ara
2: man dira. Pinas Cargo may ara nga. Ara man sa kung sa Google sila makadto makita man nila. May ara ang website sang Pinas Cargo Group of Companies.
1: So dako gid ni kun ma ikaw mapilian ma'am no kag dako ang ning bagay ining pag ining boto nga mahatag sa imo sang aton sining mga kapiston labi na no sa mga katropa naton diri sa XFM nagapamati ma'am ihatag ko sa imong kahigayunan no para sa mga parang imo sining para sa suporta sa mga katropa naton.
2: Mayong aga sa tanan niya mga imo taga Palamati katropang Juven sa katropang XFM sa tanan niya Capiz noon sa siyudad sang Rojas municipality of Pontevedra nagapangayo gid ako sa inyo nga suportahan niyo gid ang voting part na sang akon nga journey sa dakilang manggagawang Pilipino sa UAE 2026. Aton gid nga suportahan inyo gid suportahan ako para nga mahatag ko sa inyo ang titulo sa siyudad sang Capiz sa probinsya sang Capiz. Madamo gid nga salamat.
1: Okay, Ma'am Marites, ano mga once ikaw mapili ano nung mga pagadag-on mo diri?
2: Madamo siya sang sponsor Katrupang Juven, may cash siya. Kadamo sa mga sponsors, may travel, may business, may mga vouchers sa mga Filipino companies dere. Pero ang part sa ako niya cash prize, makanto ini sa akon advocacy dira sa kung sa din ako nag-graduate elementary sa Barangay Binuntukan, Feliciano Consuling Elementary School.
1: Okay.
2: Kaya subong nagkapatigayo na ako dira sa feeding program. So ang part nila sa cash prize sa ilang makanto kung sa amon man niya parish dira sa Esperanza.
1: Ah, okay. So may beneficiaries kagali iya. Oo.
2: May beneficiary na ako.
1: Okay, wow. Tama na namin gining ginaobra mo. Kag siyempre ang kwadre maliban dira ti siyempre no, ang dungog gid ya nga mahatag si mo ba makilala ikaw bilang kwandira no? Ikaw ang kilalahon dira no sa bilog nga UAE bilang dakilang manggagawa sa UAE. So mga Pinoy man eh, no, ang imo sining mga kwanda, mga kasumpong no, coming from the other provinces, di ba?
2: Oh, iba-iba nga province, damo sang may mga teachers man, may mga performing artists, May kasambahay, may isa ka kasambahay.
1: Mm. Pagkabalo ko ganito, duduha ka mo ka Pinoy, ka taga Kapis diyan eh.
2: Duha kami ng taga Kapis.
1: Duha kami ng Kapis. Wow, so bugal-bugal kasi sure, no. Oo, sa inyo, nga duha, no? Pero tong taga Kapis, ano to ya? Ano to yung profession niya, ma'am?
2: Si Sir Tonton, ano siya, teacher siya.
1: Ah, okay. So teacher, pero dira na siya nagatudlo sa UAE?
2: Dira siya nagatudlo sa UAE. So good friend ko man siya.
1: Ah, okay. No? So, again, no? So, supportahan natin si Ma'am Maritis Rufo, no? So, aranang, so, sa test Rufo, no? Pwede sila kakanto sa imo sining page?
2: Oo, sir.
1: Okay. So sige, ma'am, good luck. Hasta san o ini ang pagbinutuhay?
2: Ang voting hasta sa September 30, sir, kag ang grand final sa October 11 ang awarding.
1: Okay,
2: awarding
1: night. Madugay-dugay pa, no? So pwede gid nga kan malawig-lawig pa man ini. Pero importante gid ring si gigid ang pag vote sa imo, Ma'am Marites.
2: Oo, mga gigid ang suporta sa inyo, katropa.
1: Ah, okay. By the way, saan ka last mga puli dari sa Kapis?
2: Every year ga puli man ako dira. Pero next year sa graduation na, sa summer na, mga March or April.
1: Ah, okay. No, so every year manggali ha, daw hindi ba hidlawon kay subong ti anytime man lang da, pwede man katawag ah, ka video call ah.
2: Gani man.
1: Okay. So sige, Ma'am Marites Rupo, good luck ha, sa imo sining journey bilang finalist sang dakilang manggagawa sa UAE. Kaga syempre handom gid namo ang imo sining kadalagan kaga mapilian ikaw no bilang dakilang manggagawa sa UAE. Ma'am, good luck kag halong dira permi. And congratulations.
2: Thank you so much. Katropang Juven.
1: Okay.
2: SFM, thank you so much.
0: Bullseye!
1: All right, no, sa aton sining mga katropa, let's support si Ma'am Maritis Rufo. Arang iya sining kwan na katuan talang ang abi sa mga katropa naton, sa mga sulid katropa naton dira ha. Katuan lang naton ang iya sining page, no? Test Rufo. So ara dira, no, ang link. No, para mahapos na lang sa aton ang iya sining page bala ang test niya is TESSRUFO, no, Rufo, no, katuan natin dira, then ipindot lang na, boto mo lang na para sa kadalagahan. May kwan siya, may beneficiary siya di sa kwano, Pontevedra, no, may mga feeding program siya, no, kag may mga kwan sa eskwelahan. So let's support no, ang aton sining katropa nga Kapis noon dito mga kabinan sa UAE sa kay Ma'am Tess Rufo. No, isa ka nurse. Tumakin mo na ha. Kunara ka sa kuanara ka sa Dubai. Sa Dubai ni. Sa gaduti, the best gid nga lugar. No? Mga katropa, no? Nakalagaw kita dito mga 5 days pero sulit na sulit. No? Very accommodating dito ang mga Pinoy, no? So again, suportahan ta si Ma'am Tess Rufo, mga katropa.
0: Bullseye!
1: Okay, sige, alas 9.52, dari sa aton sining pag pangalagad. Okay, before kita mag-takop dari sa aton sining pala tuntunan mga kaabyanan.

0: Alright, sa aton sining mga katropa dira ho. Alam na sa mga ka-rider sa Roja City, kag-probinsya sang Capiz. Oh, ready na kamo sa pinagkadako nga Suzuki event subong nga tuig 2026. Oy, sugod na sa SM City Rojas this coming September 5 and September 6. Experience the full lineup of Suzuki motorcycles. Halin sa underbone, backbone, hasta scooters. Plus, testingan nyo, i-drive test ang all-new Bergman 15, the ultimate blend of luxury and intelligence. Ini ang Suzuki with in partnership with SMDI sa tagsa kapagbakal sang Suzuki motorcycle. Maliban sa motorsiklo nga pwede nyo mapauli, may araman sang pwede madagaan mga cabin, may free full tank gasoline, exclusive Suzuki merchandise, helmet and Suzuki jacket, may free 5 kilos nga bugas, grocery, bundle of joy, plus torch lamp, plus pag ng lifetime free service, may 2% discount sa spare parts, kag free 3-year LTO. Sa down payment, as low as 4,500, apa, may motor ka na. Kag pwede ka pagin maka-avail sang highest savings up to 30,200 pesos. Makin mo yan. Kag syempre, di ba pagpalampason sa September 6, Domingong adlaw dira sa SM City, makaupod man ang mga kabarkada, katropa sa pagmotor, mga motovlogger. Si Jawo, motovlog, kag Katagumpay Vlog. Oy, magaupod this coming Sunday, September 6. So, pwede kitin mo kakadto dira mga kaabinan sa SM City. So, ganin din magpaulihi pa ha. Kitakit sa SM City Rush, September 5 and 6. Right ahead with Suzuki!
1: Pasko! Yahoo! Pasko
0: ng pagkakaisa! At syempre sa mga discounted nga motor, dalag ko mga discount yun natin, padulong na sa SMDI Rojas Avenue.
2: Kahit malayo naglalagbay, isang himig ang taglay, pagmamahal.
0: O, totoo ba, buto ka ginto kay Ma'am Tess Rufo, ha? Oh, Ma'am Natalis Calona Badoles, oh, paki-support si Ma'am Tessa. Oh, kilala ni siya ni Ma'am Edna eh. Agilion Borres, oh. Oh, Mundoroy Aray, ayayo ha. Sa mga katropa, solid katropa natin da. Please support, no? Kwanta, no? Supportahan ta si Ma'am Tess Rufo. Okay? Ang inapangayo natin da, no? Sa mga kilala nyo, palihog lang da sa inyo. Okay? Sige? Dawa lang alang gina nga ton sininga tiyempo ho. Dari sa ton sininga pagpangalagad mga kaabyanan. No, sa ton sininga pala tuntunan. Sa bawat 114 days na lang. Aba, eh, before Christmas. September 1 ngayon. May liwanag na gagabay. Good morning, anay, kay Ma'am Nancy Navarro. Kag sa tanan-tanan nga nagaupon sa gihapon diri sa aton sininga pagpangalagad. Mga amigo, tada sa Capiz National High School. Ah, nga nagaupon man sa aton pala tuntunan. Ah, diri sa mga gasolinahan, no? Oh, sa Shell da sa Lawaan kag sa bahin mga kabinan sang Rojas Avenue. Oh, sa inyo da, mayong aga lang. At syempre sa mga nagatune in sa aton, thank you so much. Uy, preparasyon sa panyaga, no? Panyaga, tada. Pala niya gahon dyan. Okay, wait a tiempo. Diri sa aton pala tuntunan. Standby sa drama naton. Endless Love. Susunod na. Partner ko technical, katropang Jason Nanunoy. Ako naman ang inyo alagad. Ako ang inyo anchorman. Katropang Joven Anisco. Lagi niya pala tuntunan. Bullseye! Diri lang sa 106.5 XFM Rojas. Ang katropa mo.
3: Exciting!

0: active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabor. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clair Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Mas gari sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangangap. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Badyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
3: XFM.
4: XFM.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
1: Roja City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, excited!

0: na wong kong naging tampak mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko. Sa salo naging buhat mo. Patigun ka. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlaw iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: You look uneasy.
1: Hindi ba lang nagsiling ako, Kaina? Hindi ako mahimo nga magpakagabi.
0: Anong gidang isaw kung duha ka oras nga hulamon ko sa imo, ana? Sigurado nga nagkakatulog ni siya pag-abot mo. Kung nag-overtime ka, hindi ba na?
1: Kinahanglanggit pala ang amo sinakalawig sang oras para sa pagsugilano naton.
0: Madamo kita sa hambalan. Unihatag mo sa akon ang bugos mong atensyon, Far. Madali lang. May kuhaon lang ako.
1: Paging kuha siya sa bulsa sa iyong blazer.
0: This is for you.
1: Isa ka jutay nga kahita.
0: Madali lang. Buksan ko kakuhaon ang unod sini.
1: Sing-sing?
0: Oh. Kagparagi din sa imo.
1: Hindi ko mahimo nga matunong ina.
0: Yeah.
1: Ano ba lang buot silingos ang isa ka diamond ring?
0: Pwede nga engagement ring. O kung simple lang regalo.
1: Bisan ano pa, ina? Hindi ko gihapon ina mo baton.
2: Ah, sir? Hari ng wine nga git order mo, sir, oh. Ba?
1: Ba? Nakita sang waiter ang sing-sing. Sigurado ako kung anong araw sa iya ko nakuna.
2: Ah, sir? Hindi bala mas okay kung champagne imbis nga white wine ang gin-order mo?
0: Good idea. Taki kami diri sang isa ka butilya sang inyo best champagne.
2: Okay, sir.
1: Hindi ako makahibalo kung anong gusto ng pagwaon sang Rocky. Apang hindi ako mag-udyon sa iya. Kag hindi niya ako mapilit. Hindi.

0: ano ba lang ang drama iniragi? Gusto mo gidbala ako nga pakahuyan? Nga nagkanto pa kita diri. Pwede man nga dito na lang sa opisina para mas effective.
1: Mm-hmm. That's better. Abi ko anay ko nadula na sang dalayo na nga kung honest to goodness para.
0: Ginapaaking mo gidbala ako.
1: Makauna kita. Ipagkatapos, amo ang pagsubilano naton, okay?

0: Ala, doon nagkamakaan ang ulo ko, ha? Kasi ka nasobrahan ako sa inom sa ilim noon. E gin-order ni Rocky.
1: Okay ka lang?
0: Kinuyatan niya ang kamot ko.
1: Kaya may isang palad mo. Sadyang ka ba kato? Nagtindog ka.
0: Mapa-ladies room ako.
1: Ladies room? Okay. Alalayan ko ikaw pagkanto dito. Kaya mo pa bala?
0: No.
1: Updan ko ikaw.
0: No. Kaya ko. Okay lang ako. Hindi lang kung tani mag-ikis-ikis ang akong lakad. Hindi lang kung tani.

Ay, salamat. Medyo nagkaganhaga na kinabatya kong kainit. Kinagpanghilangos ako sa mabugnong nga tubig. Nagaganhagan man ang kalingin sa ulo ko. Ay, ito ginalagas ko lang ang paginhawa ko. Tungod sa kadamo sa nainom ko. Padamong alcohol na nagsulot sa lawas ko. Hanay ka pala. Kaibahan ko ginasuksok ko nga blazer. Ari na. Ipanguyab ko ini sa nawong ko. Tiyan ko naman yung ginpahamak ang kaugalingon ko. Tungod sa ilim nun. Wala ako naghahalong sa pag-inom. Ara na. Medyo okay na pamatyag ko. Ang maayo pa. Mabalik na ako sa lamesa namo ni Rocky.

0: Okay ka lang?
1: Aba, oo. Hindi ako mapasato, ma. Nadamatulog na ko.
0: Farah?
1: Wala siya nagsapat. Sa baylo. Kintulog niya ang akong bibig.
0: Farah, I want to marry you.
1: Anong siling mo?
0: Gusto ko ikaw nga pakasara.
1: Naa?
0: Tungod gusto ko ikaw nga maging asawa. I want you.
1: Want? Ina lang ang rason mo?
0: Nga. Ano pa ba lang dapat nga maging rason?
1: Oo, wala. Oo, wala na siguro. Anyway, hindi ko gusto nga magpakasal sa imo.
0: Ano? You must want me. Nangagin kuha mong bag mo.
1: Gusto ko na nga magpauli.
0: Madali lang. Bayaran ko anay ining gin-order nato.
1: Makuha mo ako sa kwarta. Nga i-share ko sa gin-inom namon kaging kaon.
0: Waiter!
1: Ari na. Ibutang ko dito sa lamesa ang kwarta. Ara ang share ko sa ginkao naton. Madali-dali akong guwa dito sa restaurant.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Taib ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
7: Premium D3.
9: Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri, ganin ninyo.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Yes.
12: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain.
17: Ang sakit.
16: Mag-assisted pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assisted pain.
16: Pangkarang pain.
17: Fast and safe.
16: Assisted pain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Sister Pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
19: Go!

0: na arreglar con Mitsura ko. May nagsulod sa opisina? Ay, base ko si Sir na ina. Magwala ko diri ah.
1: Oh.
0: Om.
1: Yes?
0: Ma. Nagbalik siya. Tag may kahambal siya sa telepono.
1: Okay, yaman. Ari na gid man si mama mo at last.

0: Hello, anak? Hindi ba lang nga nag-promise ka sa akon? Nga kay lola kag lolo ka lang ni mo nga manawag? Kag karon pa ina sa gabi?
1: Yes, ma. Karon pa sa gabi? Kag-aga pa lang subong? Gani, pwede ko pa ikaw nga matawagan, hindi bala?
0: okay. May problema bala? Nga nagpanawag ka? Nag-aobra pa ako, anak. Nakahibalo kasi na. Hindi bala? Maakig ang boss ko.
1: Ah? Sino ang boss mo? Atong kambal ko kayo na, ma? Oh, kigid lang siya nga kambal.
0: Sabtang pamangkot ko sa imo, RJ, ah.
1: Ma? Akig ka?
0: Ano ba lang problema? Nga nagpanawag ka, ha?
1: Ma, sorry. Pero, pwede ko bala nga garon si Jister para magampang sa train?
0: Okay. Pero, hindi ka mo magkawad gid, ha? Para nga hindi masabaran si Manang Inday sa inyo nga duha.
1: Oo, ma.
0: Ay, ugali. Sadi na bala si Manang Inday mo?
1: Sa banyo, nagapaligo. Bye, mama. Thank you very much.
0: Gimbutang na niyang telepono.
2: Mga pila na katuig si Archie?
0: Hindi ko siya pagsabton. Padayunan kong kinabuhat ko. Makato ko sa filing cabinet.
2: Kanawang siya, hindi ba lang? I wonder kung anong dagway sang iyamay.
0: Uyatan niyang laragway namo ni RJ sa lamesa ko. Nagkapamangkot siya. Kung anong hitsura sang ama ni RJ? Wala ba niya nakita ang dimple sa guya ni RJ? O kung ang straight kag maitom sininga buhok? Hindi gani ang mga malagba sininga amibilok? Ano ba lang ang sahi isang hampang iniginabuhat mo, Mr. Trias?
2: Wala akong naghampang, Farah. Ikaw.
0: Hindi ako pagsuli eh.
2: Pwes, untati ang pagpakunukuno. Damn it! Nga nagpakunukuno ka nga hindi mo ako kilala. Nalimtan mo na ba lang natabo sa atong sadto? Nalimtan mo na ba lang ako ang unang lalaki nga gintugyanan mo sang lawas mo?
0: Ikaw, nalimtan mo na bala?
2: Wala. Paano ko malimtan? You bewitch me, far.
0: Nagring ang telepono. Nagsulot siya sa opisina ni sir. Sabtong kong telepono. Data World, good morning.
3: Farah, are you all right?
0: Yes, sir. Ma-report ka bala subong, sir?
3: No, Farah. Maybe tomorrow. Si Rocky, masugilanon ako siya palihog. Masako ang linya kay Inapay. Palihog siling sa iya nga kung mahimo, i-hold niya anay ang linya. Importante ang iambal ko sa iya.
0: Yes, sir. Hala, kaina pa siya nagkakontak. Wala ko gali siguro na uli isang hustong isa kalinya. Ano pa? Hindi siya makasulod. Hey. Sir? Si Sir De Leon sa line 3? Mapalit na ako sa lamesa ko. Ay, Diyos ko. Umayaman ako. Hatagi man ako sa hustong desisyon. Isahano na ako diri. tungod hindi mag-report si Sir De Leona. Oh, God. Ay. Kabay pa. Nawala na sang buhato niya kabuangan si Rocky. Kabay lang kung tani.

pasado na 5 na. Ano ay hanong ginabuhat ni Farah sa gua? Pinapakulong nga nagatim ni Redress sa sulod siyang opisina ni Mr. De Leon. Pagwa ko.

0: Si Farah. Sub-sub gihapon si siya trabaho.
1: Yes, sir.
0: Time to go home, Farah. Kaya gusto ko nga masugilanon ka.
1: Wala na kita sang dapat panghambalan, sir. Wala ako sa iba na sugiran. Hindi ka magkabala ka.
0: Ano ba yung napanghambal mo?
1: Hindi ako magpanugid nga.
0: Naging bastos ko ikaw kayo na? Kumpinsa ron. Sobra pa dira ang pangayo mo sa una, hindi ba na?
1: Buyi ang kamot ko.
0: Ginuyatan ko lang. Itampaon naman kung tani ako.
1: Buyi ako.
0: Buyan ko ikaw. Kung ipangako mo na magupod ka sa akon sa matawai. Gusto ko nga magsugilanon kita sa mayo.
1: Sige. Apang niya, hindi ako mahimong magtukay. Tungod nagahulat sa ako ng akong anak eh.

0: FM.
1: Sabi ng boss ko,
2: bawal akong mag-absent sa trabaho
1: dahil
2: ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
1: Buti na lang,
2: lagi akong naka-Santon Vitamin C.
1: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
2: Ako pala si Michelle,
1: isang store manager.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
13: Girl,
12: di mo kailangang magtiis.
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
13: No more!
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid na all-in-one.
12: Sa presyong magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-take ng akong dahil sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
14: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026. Go!

0: tropa, bantayin kasugpon sang kasaysayan ni Farah, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, dali sa aton palatuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: Pila sa kasing-kasing.
2: Dali lang sa inyong paboritong estasyon. X FM.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng ML Wallier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all ML Wallier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible ML Wallier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
3: Hala! Ka-exciting!
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Roas, Higsabugos nga Pilipinas, alas 10.43.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Metro. Mayong utubanwa, Syurad Zoroas, Probinsya, Sangkapis, Western Visayas. Yahoo! Nagapangalagad ng Palatuntunan Sentro! Dari sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo! Karong yadlaw kita sang Martes! Pet sa uno na sa bulan sang Setyembre! Tuig 2026! Opo, diyo karoon ang inyo sinialagad. Ako ang inyo anchorman, katropang Zalde Gab Jr. Yahoo! O, nagabalik kita karoon, no? Sa sabong lang ang simana. Ayoy! Sa ito na na yung time slot, mga katropa. O, gani, kumusta ka mo? Abe, kumusta man ang imbukada sang bulan, sang Setyembre sa inyo? O, dosamon, maayo-ayo ah. Okay man, ikaduha na takapangapi. Okay, welcome na to ng Bermansa. May positibo gid nga panimuot sa aton sini makabuhi, may mga yuhom sa aton nga mga nawong. Kagi palap na gid ang good vibes ha. Ayaw! Excited gid, actually excited gid ko subong adlaw. Okay, makakaon naman ko sini. Ayaw! Okay, kung anay na ginapanumdom ang bonus, siya kay nag-aabot lang na iya. Ang importante ang sa subong anay, makakaon ta. Di ba lang? Oh, hi kamuda! Oh, kumusta ang preparasyon sa panyaga? Luto na, luto na! Oh, basit nagbakal lang sang luto na. Bebebe, plastar dang sudaan yung sa panyagaw ah. Doon na, may subong magsudaan sang sinugbang bangros, no? O, tapos bunlis pa. Ayoy! Grabe pa dahil ng tambok bala sa tiyan niya. Baw! Ayaw! Sibla mo na namin isubong ya. Parisan mo na dahil sa tambok nga nagalawit-lawit. Ayaw! Oh, no! Oh, pero gusto ko ang may gata. Ayoy! Oh, solve na ng panyaga mo kung amo nang sudaan mo subong mo. O oh, kung wala sang bangros, o oh, pwede ugaan. Ayoy! Oh, pero pwede man para sampat pagid may pasayan dayon. Oh, inang pasayan mo blang ah. Oh, ginsan lag mo lang. Isa usaw na yun sa mga tuyong-tuyong ngalanggaw. Ayaw! Bastante gina mo. Tapos parisan mo na sang ano ah? Yung gitara. Sang bargusong mapait ah.
1: Ayaw! Ayoy!
0: Yahoo! Ang paso ay sasapit. Okay, laban-laban eh. Pasko na, tayo nang magkaisa. May kwarta tawo mo. Gapon lang swildo.
1: Ayoy!
0: O, di ba lang? Hapon mo na swildo mo! O, ganin nami, gining magsudaan sang manami man eh. O, kiss am lang na ah! O, sa uli, galing mga ulo itlog na lang eh, kung pisya di piligro na.
1: Ayaw!
0: O, Pili lang kamo, itlog o sardinas.
1: Ayoy!
0: Oh, grabe yung pamahaw ni ang panyaga ni ano ho? Ni Tahilma ho? O tilapia! O kaga takway nga may gata!
1: Yahoo!
0: Namin sinakang kahangon mo na Tahilma! O kay parang nga namin mo panyaga!
1: Ayoy! Yahoo!
0: Alright, oras naton mga katropa! Alas 10:50 na sa agang inaanay ng oras ang buylog ang ginadulong sa inyo sang M. Luelier, tulay ng pamilyang Pilipino. Sige, sa inyo sining mga pagpanamyaw, dira karon sang isa ka medayad ni Odto, medayad gid nga Odto sa inyo tanan-tanan. Hopefully ang iba nakatigang na. Hopefully ang kadamaan preparado na para sa panyaga. O ilabi na sa dili madugay magapuli ng inyo mga scholar.
1: Ayoy!
0: Alright, sa ito niya pagpagalaga, daton man gina-welcome. Mga suki, dadang ang mga tagpalamati sa magkatuhay, ginaton yung mga merkado publiko diri sa probinsya. Ilabi na sa bahin sang Teodoro Arsenas Trade Center.
1: Yahoo!
0: Musta na da ang baligya nyo? May nagbakal na gid man.
1: Ayoy!
0: Okay nang Ria Sangrina da sa fish section. Ang pinakas mo kumusta?
1: Ayoy!
0: Okay, Sir Irwin, yung ikaldi man da ha? Sa Hikaldi midstand sa midsection da. Damo nagbakal baboy kay isog baho nila.
1: Ayoy! Yahoo!
0: Or may nangutan da sa inyo. Nay Rosalind Anton nyo kag kay Sir Leopoldo Ribise may nagpangutan da.
1: Yahoo!
0: Sa mga tagutanan section da, good morning.
2: Good morning!
0: Sa aton sining makuturan man daw sa may poultry section may nagbalakal na itlog. Dira kay Sir Francis Asuge.
1: Yahoo!
0: May nagbakal na sa mga frozen products yun da kay Ma'am Lini de Pedro sa Erica Frozen Products. About sa kay Sir Roswe Smalana. May nagbalakal na da sa imo sining nga mga dress chicken. May dayag kita kapag pumati sa inyo ha. Kabay, nakaginan siya, nakamua.
1: Yahoo!
0: Sa aton man sining mga nagapanagiya, dasang karinderya. Damo na soke nyo naglamon.
1: Ayaw!
0: Okay nang paning da. Okay, ginong nunoy sa paning sa karinderya. Good morning lang.
2: Good morning!
0: Sa ano man? Sa Chris Karinderya da. Kay Migo tada punsoy.
1: Yahoo!
0: Soy, umpawan ka na.
1: Ayoy!
0: Sa mga taga Plaridel East and West Elementary School da, good morning sa inyo.
2: Good morning!
0: Kay Sir Wendell Dolor, mandagali ba malipatan ko ning nagabaligya limango ho? May nagkagat na sang kagat.
1: Ayaw!
0: Sabi si Itirida sa Piblo. Musta dang ano na mga suki tada. Tara man sa may digrasya Itiri.
2: Good morning.
0: Okay nung Eduardo napuli da oh. Sa Bulkitan da sa Tisa oh sa Buboy Bulkitan.
2: Good morning.
0: Nagatutok ni sa aton yung pagpangalaga do labay ta nagina ho.
1: Yahoo!
0: And syempre. Dira man kay Migo diyan ka pulso ha. Sa paradahan da sang luktugan kay gadlawan nga jeep sa Lipunan.
1: Yahoo!
0: Sa mga pasahero da sa mga nagahampang dadama.
1: Ayoy!
0: Or ba si may nagaturutumbo da?
1: Ayoy!
0: Meda, yan ginagapagbumati sinyo ah. Oy, kay Migo tapon silenso. Oh, mayong udto da. Anong sudan mo da, parikoy?
1: Ayoy!
0: Sir Robert Jude Padilla man ha, dira sa may lawaan, mayong nga pagpamati.
2: Gito. Good morning!
0: Umpisanta na yung pagsinadya, subong nga Bermans. Ang mga katropa. Kaya siyempre ha, tutok subong sa aton nga pagpangalagad. E tagaan ta ni Ligwa karon no. Ang pila ka mga natipon aton yung mga balita. Oh, di vlog, oh, mayong udto anay da oh. Oh, sakay to kayo ko kag Migo ta. Oh, Saldi Villagracia Oronia. Oh, nagatutok subong adra sa Z Point Echo Park. Oh, and restaurant oh. Barangay Poblasyon Ilaya sa may Pontevedra. Kagsakay Kapitan Joy Ramos da sa Takas sa Good Morning. O mayong udto.
2: Good morning.
1: Yahoo!
0: Sa gwapo kumunda nga Migo ho. Kaparihas kami kagwapo kay Migo ta Japit Labadero. Dara man sa LGU Pontevedra.
2: Good morning.
0: Kamusta ka na damig? Kamusta ka na men?
1: Yahoo!
0: Ano pa niya gamo da?
1: Yahoo!
0: Kaytay musok ka kay Eric Bering sa may Hamol Awon, panay. Anong panyaga nyo da?
1: Yahoo!
0: O ang panyaga gani ni Kinit Pasitio, tambo nga may gata. Wow, kadami siyang panyaga ni Tuto Kinit ba?
1: Ayaw!
0: Okay nang Ma'am Lisa Digala, ba yan o panyaga yung subong ho? Sa Digala, hindi bino pamili ha? Oh, may da nga pagpumati ah.
2: Good morning!
0: Pinaisan nga gisaw kag tilapia. Okay tayo musok sudan.
1: Yahoo!
0: Good heart with good intention.
1: Yahoo!
0: Namihan gig ko sinamamati mo. Ito sa nagligad lang gani o si Parikoy Saldio nag ano ni naghatag sang metal detector ho.
1: Yahoo!
0: So, mayo ginano, dako na nga bulig sa mga blutuan subong. Oh, more power Parikoy ah.
1: Yahoo!
0: Okay, Ma'am Joan Bofil. Oh, mayo man da nga pagpamati o. Ah.
1: Yahoo!
0: Oh, share the live, share the live, share the live ana ya mga katropa.

0: Kay Sherlyn Donhan, no? Good morning man dyan.
1: Good morning!
0: Sige, sa ito niya pagpangalagad, mga katropa. Matutukan niyo ni Karono kay man sa palabuton nga Setyembre 3. Oh, that's Thursday.
2: Yahoo!
0: Webis nga adlaw, mga katropa. Iwaton ang nationwide simultaneous safety drill.
2: Yahoo!
0: Sa mga bulutuan ta. Well, ang Capiz Division niya hindi na mag-upod sa sining simultaneous drill kay tapos na sila sang Hulyo. Pero ang aton sining City Division magakandak sini kag hiwaton ang isa ka safety drill sa isa di kabulutuan sa syudad. Now diin ini kag madayon pa ayhan ining active shooter drill to. Okay, so possibly amotong matabo sa nagligad nga semana o galing way na dayon. Pamangkot sa Gyapon, active shooter drill sa Gyapon bla ang patigayunon or ginbaguna. Bantayan nyo na kay istoryahan ta na subong ha. Lagi pa bati ta ni karon interview ta man nagikan sa City Division. Diri sa aton sini pagpangalagan. Okay, Ma'am Josel bala, okay Josel. Bala sa Baruguda, good morning.
1: Good morning.
0: Pagtutukan man niya. Ang may kang tanan da sa natabuo nga pagkaresto sa isa ka persona nga nagapangawat allegedly sang kuryente. Dira sa may banwas ang President Rojas, particular sa Biskaya. Anong latest ini sa investigation sang PNP? Na file na balang kaso? So tutukan mo na ah. Update report with Katropang Elmer Istimar. And syempre, sa nasiling ko gani, suguran tani ang bulan tas ang Setyembre. Mga mali pa yun. O kaga syempre mga katropa. Atensyon kita sa mga mahuyugon sa motor. Kagluyag ang magbakal sang motor. Labi na sa mga car riders natin dyan. Sa Rojas City. Ready na bala ka mo sa pinakadako nga Suzuki event subong atuig. Magpadulong na sa SM City Rojas sa palabuton nga Setyembre 5 tubtob sa East. And experience the full lineup of Suzuki motorcycles. Mula underbone, backbone, tub-tub sa scooters. Kag hindi lang ina. Sarang nyo man nga matilawan o matistingan ah. Ang all-new Bergman 15, the ultimate blend of luxury and intelligence.
2: Yahoo!
0: In partnership ini sa SMDI, magbakal sa anuman nga Suzuki motorcycle, kag ipauli ang mga panalong promos.
2: Yahoo!
0: Ano yun ang mga panalong promos kay Tropang Saldi? Ariho. Free full tank gasoline.
2: Yahoo!
0: Siyempre, exclusive Suzuki merch, helmet, and Suzuki jacket. Free 5 kilos of rice, grocery bundle of joy, kag torch lamp. But wait, there's more.
2: Yahoo!
0: May lifetime free service pa. 2% discount, spare parts discount. Kag free 3-year LTO registration.
2: Yahoo!
0: Din ka pa sina, no? Kumpleto na. Free 3-year LTO registration. Hindi ka naman problema sa tatlo katuig. Up

0: After two, after tatlo pa ka to, ikaw marin yung liwat.
1: Yahoo!
0: O, kagsarang yung link, ma-avail mga katropa for as low as 4,500 pesos na down payment. Man, kabarato na ni. O, timing na mo, bago lang swildo. O, sa may luya, gida nga magbakal sa motor. O, dapat nakapain, nakamuda. Okay, o kung makuha itong Motorola, full tank ng gasolina, yahoo!
1: Yahoo!
0: And syempre, isara nyo man ma-avail ang highest savings up to 30,200 pesos.
1: Yahoo!
0: Ganun pa na hulat nyo. Hindi yun na pagpalampuasa. Kaysa pala buton man nga Setyembre 6, that Sunday, o Domingo ng adlaw mga katropa, mangin ka upod man aton dira ang aton nga mga kabarkada sa pagmotor. Mga mga moto vloggers nga Sanday Jawo Moto Vlog. Tag si J Katagumpay.
1: Yahoo!
0: O, mga kilala gid ni nga mga moto vloggers so. O si Jawo kag si J Katagumpay. O mga tiso yon pa nito presako. Kadto man gani ko to kay para magkilita ay kami ah
1: ayoy
0: ang gani din magpauli mga katropa kita ay kita sa SM City Roas subong plabuton nga Setyembre 5 tubtob sa is and ride ahead with Suzuki. Cinco minutos na nakaligad sa tak ng alas 11 sa Udo. Mayong pagpamati man daw kay Rafael Digno. Nagatutok din sa aton yung pagpangalagad. Opo dyan si Antonio Solomon. Nagatirik-tirik na puno sa Pontevedra subong. Halong lang sa pagbiyahe ha. Parikoy Antonio Solomon.
2: Good morning!
0: Kay Toto, Joan, Bilbis, Dada, To!
2: Ayaw!
0: ano nang panyaga mo dyan?
1: Ayaw!
0: Why na ko nagambal nga, ikaw naman ang ano ha, ang wanted? Or ikaw naman ang suspect ha?
2: Ayaw!
0: Why na ko sinasang amo ng report?
3: Napakaraming gulo.
0: Sabasa sa sunod naman ah.
2: Ayaw!
1: Ayaw!
0: Kay Ryan manda, kay Nung Nunoy, kay Tay Julianda. May daya na nakapagpamati sa inyo kay ano man, kay Nang Inday da.
1: Yahoo!
2: Good morning!
0: Siling ni, awari na si Toto Ernesto ho. Oh grabe, subong ang profile pic ni Toto Ernesto. Ginagawan sang duwa ka... Dua ka chicks ho.
1: Ayoy!
0: Good morning manda kay Ma'am Flor Abelio. Nagbaylo kami program anay Ma'am Flor. Okay, may ano may kinanglanon si katropang tin nga ano. Nga importante, no? May importante siya nga ano nga obligasyon. All right. So nagbaylo anay kami anay program. Subong na lang kasi man. Grabing profile pic. Bebelan taon tanim profile pic ni Toto Ernesto ne. O nakalak pa ng profile ya grabe si Toto Ernesto. Pero may ano may ginasipit sa nga duwa ka chicks o kag daw ara sa sakahari ano. O ano imo apelyido Toto Ernesto? O Murite.
2: Ayaw!
0: Or Whitmore.
1: Ayoy!

0: Sa pagbalik nato na mga katropa. Tutukan nyo ning magigit pang ninyada na itong balita, ah. And keep your comments coming in kay basahon ta na di karon. Kapag banamyaw yun da. Balikan ta na, diri sa itong sininga pala tuntunan. Makaligad lamang ang pila ka mga pahanumdom. Stand by!
1: X-F-M. X-F-M.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Arthur, bali ko dito po sa Siniloan, Laguna. Ito ay laging nga sidik. Lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nag-try ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang sa linggo ay hindi na ho ako na sidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galiing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health. Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Nung pala sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi ni-recommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
1: The Secret of Health.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
3: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
9: The Secret of Health.
3: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
9: The Secret of Health.
3: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
9: The Secret of Health.
3: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Santon Plus Gold.
10: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gindistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gandang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
7: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald, may bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya, at manunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
13: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
14: Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
15: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
18: Santon Plus Herbal Soap. Ito
19: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balasakang panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
18: Santon Plus Herbal Soap.
20: Nanamigin!
18: Santon Plus Herbal Soap.
21: Chronic pain,
22: ang sakit.
21: Mag system pain,
22: muscle fever,
21: acute pain,
22: kahit ano pang pain,
21: basta pain.
22: Mag system pain,
21: pangkalang pain,
22: fast and safe.
21: Yeah! System pain.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
21: System pain.
22: Mabibili sa mga butika.
23: X FM.
24: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FDEB 1-866-087 series of 2026.
0: Hala! Ka-exciting!
4: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Eddie Biring, 46 years old, halin sa Panay Capiz. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog padayon sa paghulog sang entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor. Tug-tug 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit 0293 of 2026. Drink responsibly.
5: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Sentro. Sentro.
1: Alright, pabalik sa pagbalagad sa palatuntunan. Sentro oras na ito, alas 11:19. And mga katropa, ha, ang inianay ng oras, ang buylogman nga ginadulong sa inyo sang Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Alright, sa itong siningapag pangalagad sa palabuton gani nga Setyembre 3, mga katropa. Pagahiwaton ining nationwide simultaneous safety drill sa mga buluthuan. Sang nagligad nga simana, supposedly ang pagapatigayunon amo ang ginatawag nga active shooter drill. However, may ara sang paginun-anon nga natabo sa Central Office ng DepEd, mga katropa, kag sa baylo nga active shooter drill ang patigayunon, ginpakamayo na lang sang nasambit nga talatapan nga tawgo na lang ini as safety drill. So buot silingon, why na sang mag-aakto bilang active shooter. Now kay man ini man ang gin-desideran agod nga malikawan ang posible trauma nga madulot sa mga estudyante. Oh, so that is why we do understand that. Kay syempre maybe it can cause panic, no? And maalarma bala ang mga ginikanan man, no, sa kun ang ipilit gid nga iduso or pati gayunon amo ang school active drill. So gani sa aton sini pagpakigangot sa kay Mama Maribeth Baldonado, ang disaster risk reduction and management focal person sa aton sini nga school city division sang Department of Education, mga katropa. So madayon sa gihapon ang school drill, pero hindi na ni pagatawgon ang active shooter drill, kundi pagatawgon na lamang ini nga safety drill or school safety drill, mga katropa.
0: Sentro.
1: So ano bala ang himuon? Ano ang mga posible pagatutukan gid sa sining school safety drill nga ginatawag? Ano ang matabo? Pamatian tablang kabahin sang aton nga interview kay Ma'am Maribeth Baldonado.
2: Okay, bago ko sabto na imo pamangkot, no? Lulog ko anay tamyawon ang aton mga tagpalamati, no? This will be on Facebook.
3: Yes.
2: Yes, okay. And I will introduce myself again. My name is Maribeth Baldonado from the Schools Division 8 SDOs, and Roja City ang aton nga venue sa aton nga ceremonial activity for the school safety drill. Okay, so in reference to the recently issued memorandum from the or advisory from the central office, no, hindi na siya magiging active shooter drill, kundi ini siya is safety drill na lang siya nga magpakita, no, sang kahandaan sang isa ka eskwelahan kung sakali nga may mga matabo nga hindi or other incidents in schools, like may magpanggamo, no, mag even mag run amok, no. Pero sa aton nga ginahandaan nga drill, hindi na ini pagipakita, no, ini ang mga gory details kung paano ang isa ka tawo threaten sang seguridad sang aton mga kabataan sa eskwelahan, no. Ang aton diri ipakita sa aton drill kundi ang maayo nga paghanda or preparedness sa aton mga school sakali may mga incident nga parsina. Ano ang mga mechanisms, ano ang mekanismo, no, nga pagasundon sa aton nga eskwelahan, no. we DepEd came out with three protocols, no? Run, fight, and hide. But you know, thinking about the well-being of our learners in schools, no, it is imperative that we look into kung ano nga klase nga drill ang aton nga ipaka-ubra sa ila. So by this time, we will only do the run and then the hide, no, concept of the drill. And amat-amato naton, no, sa mga sa eskwelahan naton, because the safety drill should be age appropriate. No, kung ano ang kaya lang obrahon sang aton mga elementary students, no, ay hindi na kaya nila obrahon ang pwede pag-obrahon sang aton mga secondary learners or those in the integrated school or aton nga mga senior high school, no, or even junior high schools kay mga dalagko na sila. So the safety drill should be age appropriate. No, it should look into first into the well-being of the learners. Kay among ina ang recent naton nga or recent nga advice from the central office that simplihon na lang naton ang pag-conduct sa aton safety drill. It's just like we are conducting ang aton nga quarterly nationwide simultaneous earthquake drill or ang aton nga mga fire drill nga gina-conduct sa school wherein ginatudluan na ang mga bata kung paano ang ila pagahimuon kung sakali nga may matabo sina nga insidente sa ilang school. So it's building muscle memory sa aton nga mga kabataan, no, muscle memory nga matik na nga hindi sila mag-panic or ma-focus sila nga kung ara man sila sa sulod sang ila yung classroom, they can readily do the hide, no, hide the protocol. So meaning nga ano, pagatangkaso nila ang ila mga pungkuan, no, tabunan ang mga bintana, no, easy to it nga hindi wala sa may makasulod sa ila nga hulot, no, sa ilang classroom habang kung may mga tao dira nga nagapanggamo inside the school premises. And of course, ang aton nga early warning system, which should be different from the fire or earthquake, no, na ginagamit naton if ever nga nag-drill kita, nagakanda kita sa drill. So it should be distinct and separate, no, ang aton nga early warning system sa eskulahan. And of course, another thing is ang aton nga mga protocols, no, sang naglupok ini ang aton nga sa Tacloban nga incident. As early as the first week of July, Cisco's Division of Roxas City nag-conduct na gilayon sang orientation, no, sa aton mga public and private school heads. So, all 85 schools, no, 50 for the public and 35 for the private schools. We have already oriented them regarding the sadto no active shooter pa. So there's really not much difference except that we are not focusing on the active shooter, but we are focusing more now on the preparedness of the schools. So nag-conduct na kita sa to, no, together with our acting CDRMO head, no, Sir Gilbert Fernando, our PNP, our BFP, the barangay, no, nagpatigayon kita sang hinunaanon, and then series of meetings with our education cluster partners, no, and then INSO has always been chosen or designated as the school that should perform first. But in the schools division of Roxas City, there are actually three schools already, including INSO, nga nag-conduct ng safety drill, no, and that would include Congressman Ramon A. Arnaldo High School, CRAAS, and then ang aton nga Don Canuto Fuentes Integrated School. For the rest of the schools, they will just schedule when they can conduct it, and certainly this time, it will be the preparedness measures that should be highlighted and not the active shooter or inang tawo nga nagapanggamo sa eskwelahan.
1: Mm-hmm. Okay. Yes.
2: aton nga mga sa aton nga admin office sa mga schools naton may mga non-teaching personnel kita da nga that would be dedicated no nga maga check sa aton nga mga ano and of course the schools have already also developed their own communication plan within the school sila mismo pwede sila maka inform with each other some schools have their whole fleet of radio base
1: yes so.
2: Nga mga ano nila nga dira sila nagaka-communicate kung if ever nga may mga ano, may mga incidents but muna gani no para pangamuyo tanga wala gid no kay actually as we speak now wala pa gid man sa may mga tabo nga mga paris na no and at the same time the schools also endeavored na ang ilang mga perimeter fence nga ma-secure din nila no except those lang sa may mga ano sila sang ilang mga may mga issues regarding sang ilang mga ownership of the land but mostly gid sa aton nga mga schools naka-check yar gid ang ilang mga school premises and then another mechanism is also the if ever no may mga small incidents no mayra kita sang submission sa aton mga incident reports in singida nga mabalaan ni schools division office ni region kanyang central nga may natabo gali sila nga pero dito and then we religiously follow that aton nga procedure no nga kung may mantabo sina no na submit sila di sa aton sang mga incident report so that we can look into kung paano naton maka-intervene no mga pareho sina and at the same time we are working hand in hand with our LRP focals no the learners rights and protection no, sa central office is LRPO kay office nandito pero di sa aton we have a section that's care of our PDO ones sila ang learner formation and at the same time learners rights and protection so they manage the well-being man of learners together with the DRRM no kung paano pagid naton makahimo sa mga intervention nga mas maling maayo pagid ang aton mga estudyante sa eskwelahan.
1: Okay. No, ma'am, sa September 3 this will be a ceremonial. Now may ano man niya ang aton Sini City Division may mando sa schools nga if ever may nigwa na silang oras they can conduct man niya also
2: actually the mandate of the central office is simultaneous
1: yes sir.
2: Meaning because this is national bilog nga Pilipinas tanan nga schools public and private schools should be conducting or simulating the safety drill However, if they are not yet ready, as per the regional office memorandum, they can conduct it maybe the following day. Yes, basta it should be within the pinakamalapit sa aton nga nationwide simultaneous the NSSD na ginatawag sa central office, no? But I would like to encourage the schools to do it on September 3. Kay it will not take much of a time. It will just be like ang aton nga earthquake drill nga dasig lang siya ginakanda. It's just that muna gani like I mentioned earlier that mechanism should be in place like ang aton nga mga kumpleto bala ang mga go bags naton sa eskwelahan. Yes, kumpleto bala ang aton nga mga first aid kits. Diba? Kay Kisa, no? Gadalagan matod ang bata, madus mo, maano. Pag abot sa evacuation center, ang maestra may bit-bit nga first aid kit. Because we have trained first aiders sa mga schools. So, kung wala pa kaabot ang aton emergency response team for those mga minor, very minor nga mga pilas or mga injuries, no? Pwede maka-intervene ang aton nga mga first aiders.
1: Okay. Sige. Ma'am, siguro lastly na lang ang imo sini mensahe kay base na makibot sa maabot nga September 3 kay simultaneous nimo.
2: Yes.
1: Ma'am, nga may drill din ingi waton kay syempre di man malipot na ligan yung mga ginikanan man yung pisa na makabisita sa mga bulutuan.
2: Tama, oo.
1: May matabo nga mo sini. Ang imo sina nga panawagan man ma'am and of course panawagan man sa mga
3: ginikanan gid kay siyempre dako gyud papel nila sa pagdisiplina sa mga kabataan and sa well-being man sa ilang kabataan pag-abot sa mga balutuan.
2: Okay, of course, labi sa tanan, no, ang safety and security sa aton kabataan is a number one or primordial ang concern sa aton nga schools division office. In the same vein, ang tanan man nga mga partners nato, no, are already aware and well-oriented sa aton nga mga policies sa Department of Education. And ang number one naton, of course, nga isa ka partner ang aton nga mga ginikanan. No? So, ang gusto ko lang ipaabot sa ila is hindi kita magkabalaka, no, sa ginaubra naton nga mga simultaneous mga inang aton nga safety drill nga paghihwaton kay bangod ang well-being sa aton mga learners is of course number one gina siya naton nga gina-consider and that's why nga wala na to ang una-una no nga scenario nga may active shooter gid because it might cause trauma or sa panumduman sa aton nga mga kabataan kay of course basi mag-create sang fear no sa ila kada muna pa ang tunaan nga hindi sila magkadto sa eskwelahan. So wala na to ina nga mga scenario no. But we will focus more on preparedness no sang eskwelahan, preparedness sang aton nga mga kabataan nga kung may matabo sina ano ang ila paghimuon. No, just in between the schools and the learners and the teachers man nga magalid sa ila. And the early warning that we are going to use ang mga partners no na mabuli sa aton no during the conduct of the drill and ang gina-highlight gid aton ina no nga this is just a simulation exercise. Wala sang paggamiton nga mga hinaniban no mga pusil o kunano dira wala sang gamiton nga pareho sina no kag wala man kita sa may makita nga active shooter nga ara sa premises no we will just use ang mga dialogue no nga aton nga ipakita sa aton nga mga video pero wala na to ang aton active shooter so rest assured that during the conduct of the drill and even miskan hindi man sa aton nga ceremonial venue but for those schools who will be conducting the safety drill on September 3 no rest assured that the learners will be safe during the conduct of the
0: Sentro.
1: Ari to batian mga katropa si Ma'am Maribeth Baldonado ang DRRM focal person sang DepEd City Division. All right. Oras nato na alas 11:37 ang balita kag impormasyon ngayon na batian ang buylo ganay nga ginadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Tea. Attention da sa mga tapos na kaon. Feeling bala bloated ka mo. Matyagan nyo. Kabugat gid sang chan nyo.
4: Oh no!
1: Ay, hindi magkabalaka. Okay, may sarang makabulig para sa inyo mga katropa. Parang madasig matunaw ang kinaon nyo sa chan. Tilawin nyo ang Santon Gold Herbal Tea nga may moringa, turmeric, at cinnamon bark. Nga makabulig sa pagpakalma sang aton sining mga chan o mais no mapahagan-hagan ang bloating pag mapadasig ang digestion sang pagkaon gid sa aton sini nga mga chan it is warm natural and swak sa daily wellness routine naton mga katropa isa lang katasa batsyag na ang ginhawa. Mabakali ni sa mga suki inyong abutika dira sa inyong sininga lugar. Kaga syempre sa mga leading drugstores naton nationwide. Sarang man inima bakal online pinaagi sa inyong sininga mga Shopee kag TikTok Shop. Ganit tilawin nyo na ang Santon Gold Herbal Tea para sa mamag-an nga lawas.
4: Yahoo!
0: Sentro!
1: Alright, mga katropa, so mayo gining ang aton sinikaron nga mga bulutuan, no, ilabi na diri sa syudad nga amo gid ni ang pinakamasako. Sa kadadlaw, amo gid ni ang mga bulutuan, mga katropa nga sining tawag ko nga may madamo nga populasyon, no, both private and public schools sa Diseroa City. Oh, halos kada adlaw ginapadulungan sang naglain-lain nga mga tawo. Now, it's good nga ang tagsa ni ka mga blutuan mag-conduct sining mga simulation exercises, oh, or hindi gani mga safety drill. Oh, ano ang dapat himuon sa mga manunudlo ka mga estudyante sa tiun nga may mga untoward incidents gabi nga magluntad. Oh, kangay sang shooting, stabbing, oh, kung ano pa daga gumuntang. Oo, oh, mga katropa, bisan gani nga nagatinapungulay lang daw, ilinaway lang. No, so, ang focus sinikaroon sang nasambit niya activity is to teach especially our students on what to do para sa ila sining seguridad. But first and foremost, mga katropa, tandaan naton nga ining obligasyon hindi talang ni dapat pag isalig sa aton sining mga manunudlo. No, hindi talang ni dapat pag isalig sa bulutuan
0: Sentro
1: or sa aton sining mga enforcement agencies. That is why gina-encourage man aton ang mga ginikanan nga dira pa lang mismo sa sulod sa inyong mga panimulay, tudloan nyo na ang inyong mga kabataan kung paano gid nga proteksyonan ang ila kaugalingon.
0: Sentro.
1: No. Kamu mismo ang sarang nga makatudlo sa inyong mga kabataan, ano ila himuon sa tiun nga may magsulod abi nga makawat.
4: Ayoy!
1: Oh, sa tiun nga may magmaoy. Oh, sa tiun nga may mga posibilidad nga may magsulod nga armadong nga tawo sa inyo sining nga panimalay. Oh, dibla? Kaya ako nagapati nga mabakod sa gyapon niya ang relasyon sa mga kabataan sa ilang mga ginikanan. Sa gihapon, mas magapamati ang mga kabataan sa ilang mga ginikanan ikumparar sa ilang mga abyan kag mga manunudlo gani. Oo. Kaya siyempre, mas ang pagsalig sa kabataan ara gina sa ginikanan mo. O, oh, kay sino lang bi nga ginikanan ang nagbutang sa ital-ital sa kabuhi sa ilang mga kabataan, di ba? Wala man. Kumiara, guro, pipila lang na sila. Nablang mga irresponsible. O, oh, nga mga ginikanan. O. Oh. Pero nagapati, kuya, nga ang tagsa ka mga ginikanan, ang ila sinaluyag, ya, ang para sa kayo sa ilang mga kabataan. So, there's a challenge also sa parts ng ginikanan on how to manage their children, no? Paano sila tudloan sa pagpakigbato man o batok sa sining mga sitwasyon o nga kung sa diin mabutang sa alang-alang ilang mga kabuhi, no? Kay ako yung kapati, kung sa balay pa lang ginatudloan ta na ang mga kabataan ta pag-abot sa blutuan niya, whatever incidents it may happen, oh, matandaan na isang kabataan kung anong gitudlo sa ilagi ni kanan sa ila panimalay. So that is why gani ang DepEd datong karon nagatandak sini mga drills kay parang sa mga blutuan mismo matudloan ang mga kabataan. Ugali ang problema, especially sa senior high school, katropan Jason, junior high school, may mga amo-amo ni gani nga drill. Oh, siguro mga kababayenhan nagapanik gid man. Pati ko na pero mga lalaki, ha. Kis aya daw matyaga nila ya comedy.
4: Ay!
1: Oh. Kay sa mga kabataan da seryosohan nyo ni ang drill, ha. Oh. Oh, intention sini bala para sa kaluwasan nyo, hindi niya para sa linangulango.
4: Ayoy!
1: Tanda ko na sa muna, yung mga earthquake drill blas is kilahan. Doon ko pinatawa, taya.
4: Ayoy!
1: Oh. Diba? Pero seryoso, unta na dapat. Kay, amo na yung makadala sa inyo sa kaluwasan. Itong, ato na nabaliwala, oh, no? may da ah. O, oh, ngiban sa muna. Basi may mga maplano, da iskapo ah ba? O, oh, ayaw gid.
4: Oh, no!
1: O, oh, hindi mag-iskapo ah. O, oh, aga, mas mayo tuod tani, himoon ini nga surprise, Black at Transition, however. On surprise man, basi may magpanik. No? Diba? Nabutang man si Dilima, ng DepEd ta. Pero okay kung kay sabi kong scheduled, oh, may mga ma, may mga hurong ginayang estudyante nga mambal, oh, hindi lang tagsulod ah. Okay, mag-drill. Drill man lang na.
4: Ay!
1: Oh, but, pero mind you, oh, may dear students, bao daw manunudlo man ko ba?
4: Ay!
1: Oh, mind you, oh, importante ni. Ni magpasakop ka mo ah. No, sa sining patigayunon nga drill sa inyo sining mga brutuan this coming Thursday or after this September 3. No. Ay ginatagaan magkaroon leeway ang mga brutuan di sa syudad nga mag-schedule sang ila ko galingon nga mga drills. Okay, una best naintindihan ta pagabot sa PNP Katrobanjison, hindi man tanan nga PNP na oh makaresponde kung mag-simultaneous ni. Kung wala nga itong aon sa polis lawas nila, ang piyak, arato sa, o, oh, sa amuning nga privado, nga eskwilahan na B, sample, sercon.
4: Ayoy!
1: Kung ito nga sa ilalawas, ara sa home site.
4: Ayoy!
1: Oh, hindi mo na pwede. So, ang sarang lang maano. And mas mayo, gid, o, oh, sa mga school heads, coordinate ka mo sa inyong mga barangay, kung saan din na-situate inyong school, o, oh, kay, o, oh, they can be your, evaluators. Oh, they can be your responders. Oh, ang responders man naton hindi man naton matunga although may mga cluster teams ng mga responders ta. Oh, pero hindi man na sila tanan makaano. Oh, pero sa barangay may mga responders na sila da, trained na, no? Inang mga members ng BDRRM naton. Oh, so gani coordinate kin sa barangay ah. No, kay parang akon maupod ka mo sa sining simultaneous drill, eh, isa gyapon may arak mo sang evaluators kag mga responders.
0: Centro!
1: No, may parang ano ah, madagos tagid ni ang mga bulutuan di sa syudad, makandak ini sang maayo para matudloan ta mga kabataan ta kung paano gid, no? Maproteksyonan ang ila ko galingon, ano ang ila dapat himuon sa tiyon sang mga may-ara sa magluntad nga gumuntang sa ila mismo nga mga bulot huan.
0: Centro.
1: All right, so pero first and foremost ha, sana siling kukagina. Obligasyon sa ginikanan tudloan man ang ila mga kabataan, no? Kung anong mga dapat himuon man. Oh, so cooperation ang kinanglanon. Oh, sang tagsa-tagsa. Oh, kumbaga, it should be a whole of the nation approach. Okay, syempre tandaan naton ang komunidad diyan nagasugod gina sa isa ka pamilya. No? Ang basic cell sa aton community is the family. So kung sa balay pa lang ginatudloan ta na sila, oh, I do believe ma-apply gina nila sa ilaman sining kabuhi. No? Ma-apply man nila sa tion nga mabutang sila sa sitwasyon nga ano na, no? Delikado. Okay, sige.
0: Centro.
1: Alright, alas 11:47. Matis kita magtakop sa ito niya pagpangalagad. Kuwaunta na report ni katropang Elmer Istimar. Mga katropa, update lang o sa sining lalaki nga gin-report sa mga kapulisan sa banwas ng President Rojas. Nga muning suspect sa pagpangawat sang kuryente. O, nakuhaan pa sang ginadumilian ng armas lothang. Tag droga.
4: Oh no.
1: Oh. Oh, what's happening to the world?
4: Ayoy.
1: Oh, nangawat ka na kurinte, may bitbit ka pang armas, ano na?
4: Ayoy.
1: Check on the connection ta with katropang Elmer Estimar sa report.
0: Live report. Live report.
5: Katropang sa nga napreka kapag atuso sa nga legal nga droga ining lalaki nga nakuhaan sa armas lutang kag ginapatihan man siya bu pinagi sa police assistance o konpulas katapos man nga nakabaton sang reporter nga aton sining mga katapos nga kapulisan dira sa may banwa sang President Rojas pasado alas 8 sang gabi iniman ang ginkumpirmar ni Police Captain Jobert De Los Reyes sang aton ini nga napakigangutan na dugang pa ni Hepe katrawasal di nga magluwas sa pagduso sang illegal nga droga nga napreso ini sang tinlikdan tuig 2016 iniman sa karon ang ginakabig nga suspect sa natabo nga mga kinawatay dira sa may banwa sang President Rojas, partikular ang mga nagkaladula dira nga mga wiring sa street lights kag pila ka mga serye sa pagkinawatay man sa cementerio, no, ining mga nagkaladula nga grills nga ginapanglanggari to ko ginapakilo sining si alias B-Boy nga 37 anyos nga residente man sa nasambit nga lugar kag may ara pa ni gani nga pending case sa may banwa man iya sa President Rojas Ketrabasal. Di matandaan gani sa nga aton sining mga kauturan kagabi no nga nakuhaan ini siya sa armas lutang isa ka unit sa 12 gauge homing shotgun brick type sa ka or loaded sa bala kag duha ka sa say sa ginapatihan nga illegal nga droga nga ginabulobata may kaubog aton na isa ka gramo kag meras ng standard drug price nga 6,800 pesos. Sa karon ining si B-Boy ang yara sa Gapon nagapabilin dira iya sa kustodiya sa President Rojas Municipal Police Station kag nagapangatubang ini sa patong nga kaso wherein si Perado dire ining kasong yang pagpangawat kag kaso naman sa pagbarlar sa Republic Act 10591 sa pag or sa nakuha sining armas lutang siya sining paginakop kag kaso naman nga pagbarlar sa Republic Act 9165 sa illegal nga droga nga nakuha sa iya siniman nga paghinakop pa pag ulang gid no nga ginabalik sa bakin sa nga carcel matapos man nga gipatigayon ining drug test examination sa sining nasambit man nga persona sa ngaton ini nga nakuha ang impormasyon nagikan sa kaya Police Captain Jobert De Los Reyes. Sang nalabot ta ni katropa ng Saldi ang hepe man sa President Rojas Municipal Police Station ini isa man kadako nga makabig nila nga accomplishment nga ibangod gani isa sa mga ginakabig man nga sakit sa ulo sila sini nga banwa ang natigayon man nga nadakpan pinagi sa cooperation man sang pila ka mga residente gid nga padayon man niya nga nagakooperar sa aton sini nga makatapos ang kapulisan agod nga matatna na ning mga buluwaton nga kasubong sining pagpangawat kag sa pagduso man niya sa illegal nga droga. Aside sa sining nasambit man nga suspect, may ginalantaw pa karon nga mga kaopdanan nga mga suspitsado ining aton sining mga katapo man sa kapulisan nga kaupod man sining ni B-Boy sa pag pang-strike man sa pila ka mga area dira sa may banwa sang President Rojas. So far, alangalan na ginang aton sininga tempo.
1: Sige, proceed by na link, Dr. Boyelmer.
5: So, amon nga aton sininga follow-up report. May kagtanan sa sining natabo man nga pagka aristo sa alias B-Boy nga ginakabing nga kawatan kag drugista dira sa may banwa sang President Rojas. Para sa pagpangalagad sa programang Sentro, ako si Katropang Elmer Estimar, ang katropa mo.
0: Sentro!
1: Alright, salamat kay Katropang Elmer Estimar. Ha? So, nadakpa na nigil isang tuanay sa drug by bus operation ining si B-Boy, oh, mga katropa.
4: Oh, no!
1: Boy! Pagbago na.
4: Ayaw!
1: Mga katropa, langalang ng aton sining at tiyempo. Iba na nga balita, tutukan karon ah. Sa pila natin yung mga pagpangalaga, diri lang sa XFM Rojas. And syempre, standby na para sa aton sining XFM Network News. Partner ko na lang sa technical side ka, tropang Jason Anunoy. Happy birthday, Toto Neil!
4: Ayaw!
1: Ako naman ang inyo alaga, ang inyo anchorman, katropang Zaldi Gab Jr. Ini pala tuntunan Sentro.
0: Sentro.
1: Sa 106.5 XFM Roas, katropa mo.
6: Exciting.
1: Oras mga katropa, alas 11.54, builog na ginadunong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: XFM. 25 pesos lang ang isang galon ng pure water. Kung ang hanap nyo ay purong tubig na abot kaya para sa bahay o negosyo, pumunta na sa Hydroline Water Station. Matatagpuan kami sa Datile Street, Barangay Tiza, Roa City. Malapit sa LTO office sa Hemingway Street. Grand opening sa Wednesday, July 8, 2026. Open kami Monday to Saturday, 7 a.m. hanggang 7 p.m. Pwede rin umorder via text sa 0927-496-8595. Hydroline Water Station, your water choice, your lifeline.
5: XFM.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod, miss, ang Clear Skin Herbal Soap.

0: handsome to Sean mo?
1: Oh, galit diri yo.
0: Ay, dali na.
2: X. X. F. M. X. F. M.
3: Atensyon sa mga gusto magbakal sang motorsiklo. Sugod na sa SMDI branches malapit sa inyo lugar. Dako nga diskwento ang nagahulat sa inyo sa kada pagbakal sang Suzuki motorcycle sa ilang Suzuki Mega Promo. Ride more, save more. May 15,000 promo discount sila sa ilang Raider 150 Fi Pro Edition. 8,000 pesos promo discount sa ilang Raider Fi Blade Edition. 2,500 promo discount sa Smash. 3,000 pesos promo discount sa Bergman 150. And 5,500 promo discount sa Access 125. Plus, all some previews. Free full tank gasoline, free helmet, free Suzuki jacket, free camp lamp, free bundle of joy and rice, and many more. Gani magbisita na sa SMDI branches sa ila caravan activities. August 13 to 15, Sulit President Rojas Capiz. August 17 to 19, Sulit Sigma Capiz. August 20 to 22, Sulit Quartero Capiz. August 27 to 29, Sulit Mambusaw Capiz. SMDI Suzuki Mega Promo 3-day sale sa Sulit

0: Exciting!
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
2: X FM.
3: Secretary Dizon naniniwalang may pag-asa pa na masolusyonan na matinding baha sa Bulacan.
4: 10.1 bilyong pisong budget ang Office of the President inaprubahan na sa House Committee level.
3: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos pinangunahan ang panunumpa naman ng mga bagong flag officers ng Coast Guard.
4: Bagong testigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, naglahad ng dating tungkulin sa AFP.
3: AFP Colonel Boransing II, diginit na walang pondo sa confidential funds ang Youth Leadership Summit at Information Education Campaign ni VP Sara Duterte noong 2023.
4: Balitang regional, Tuguegarao City nakahanda na para sa bar exam 2026.
3: International, Indonesia, nakararanas nga po ng wildfire. Yung haze patuloy na banta sa kalusugan.
4: Balitang showbiz, Carmel Collado, kauna-unahang Philippine representative sa Eurovision Asia.
3: At sa sports, EJ Obiena, nagkamit na ikapat na staff Berlin Gold sa Germany.
5: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
3: Merry Christmas! Mga katropa, September 1, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan tayo na sumasa inyo sa pamagitan po ng lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
4: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
3: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
4: Ako si Brian De Paz.
5: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
3: Nagbabala ang Environmental Management Bureau ng DENR sa hindi magandang kalidad po ng hangin natin sa Metro Manila matapos sumabot sa acutely unhealthy level ang air quality sa Parañaque City. Ayon sa EMB, nasa very unhealthy level naman ang

0: Ang hangin sa Quezon City, Malabon, Mandaluyong, Maynila, Marikina, Muntinlupa, Pasay, San Juan, Taguig at Valenzuela. Samantala, unhealthy for sensitive groups ang naitala sa Makati, Nabotas at Pateros, tanging Commonwealth Avenue sa Quezon City ang nasa fair na antas. Pinayuhan po ang publiko, lalo na mga bata, senior citizens, mga buntis at may sakit sa puso o baga na magsuot ng face mask. At hanggat maaari, manatili na lang muna sa loob ng bahay.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nagpaalaala ang Department of Health sa publiko na maging maingat laban sa posibleng epekto ng haze o makapal na usok na maaaring makaapekto sa kalusugan, partikular sa mata at respiratory system. Ayon sa DOH, maaaring makalanghap ang mga tao ng maliliit na particle mula sa maruming hangin na maaaring magdulot ng iritasyon, ubo at hirap sa paghinga, lalo na sa mga sensitibong individual. Kung walang available na N95 mask at kinakailangan lumabas, maaari mo nang gumamit ng basang panyo o tela o magsagawa ng double masking bilang pansamantalang proteksyon. Gayunman, iginit ang ahensya na mas epektibo pa rin ang N95 mask sa pagsala ng maliliit na particle. Pinapayuhan din naman ang publiko na manatili muna sa loob ng bahay at limitahan ang paglabas habang makapal ang haze.
1: XFM News Nationwide.
0: Malungkot na balita dahil po sa baha. Natagpo ang patay ang isa sa apat na taong nawawala matapos mahulog ang isang sasakyan sa gumuhong bahagi na Agana Bridge dyan sa Tarlac City. Kinilala ni Tarlac City Mayor Susan Yap ang nasawi na si James Patrick Taborlupa, isa sa masakay ng sasakyan noong Agosto 29. Natagpuan po ang kanyang mga labi sa Barangay Karael, Dagupan, Pangasinan. Nagpabot naman ang magiramay si Mayor Yap sa pamilya ni Taborlupa. Patuloy ang search and rescue operation para mahanap pa rin ang tatlo pang nawawalang sakay din na nasabing sasakyan.
1: XFM News Nationwide.
2: Inatasan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. ang mga lokal na police unit na paigtingin ang pagbabantay at magtalaga ng personnel sa mga binabahang kalsada, tulay at iba pang lugar na delikado dahil sa patuloy na pagulan. Kasunod ito ng pagbagsak ng Agana Bridge sa Tarlac at matinding pagbaha sa San Simon, Pampanga, kung saan maraming motorista ang na-stranded sa NLEX. Inatasan din ang Tarlac Police na panatilihin ang seguridad at crowd control sa paligid ng gumuhong tulay at ipagpatuloy ang search and rescue operations para sa mga nawawala. Binigyan din ni Nartatis na kailangang makipag-ugnayan ang pulisya sa mga LGU, disaster response agencies at expressway operators para sa agarang pagtugon sa mga insidente. Kasabay nito, pinaalalahanan ng mga commander na tiyakin ang kaligtasan ng mga pulis na nakadeploy sa baha, kabilang ang pagbibigay ng protective gear, kagamitan at gamot.
1: XFM News Nationwide.
0: Inatasan po mga katropa ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways na agad ayusin ang manasirang kalsada at tulay dyan sa Tarlac, Pampanga at Zambales dahil sa matinding pagbaha. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, prioridad ang Agana Bridge sa Tarlac kung saan tuloy-tuloy ang trabaho para may balik ang koneksyon ng mga lugar na naapektuhan. Samantala, patuloy naman ang pagtugon sa pagbaha sa may San Simon, Pampanga. Kabilang din po ang paggamit ng flood barriers at mga bomba para maging passable ang NLEX. Sinabi ni Dizon na tinitingnan din ang pangmatagalang solusyon sa pagbaha at kailangan ayusin at panatilihing maayos ang mga flood control infrastructure sa Central Luzon.
1: XFM News Nationwide.
2: Naniniwala si Public Works Secretary Vince Dizon na maaari pang mapabuti ang sitwasyon sa Bulacan kahit ilang dekada nang nakararanas na matinding pagbaha ang ilang lugar sa lalawigan. Ayon kay Dizon, kabilang sa mga matinding apektado ang Hagonoy, Kalumpit at Paumbong dahil sa mababang lokasyon ng mga ito. Sinabi niyang hindi man lang o hindi man tuluyang mawawala ang baha, maaari pa rin mabawasan ang epekto nito sa pamamagitan ng pangmatagalang solusyon. Kabilang sa mga pinag-aaralang hakbang ang pagtatayo ng detention basins na maaaring pansamantalang maglaman ng tubig ulan upang mabawasan ang tindi ng pagbaha. Ayon kay Dizon, kailangan lamang ipatupad ng maayos ang mga solusyon upang hindi na muling maranasan ng mga residente ang matinding epekto ng baha.
1: XFM News Nationwide.
0: Hinimok ni Senator Francis Pangilinan ang pamahalaan na pabilisin ang pagkukumpuni sa mga nasirang farm to market roads, irrigation system, at iba pang agricultural infrastructure matapos sumabot sa 2.32 billion pesos ang pinsala po sa agrikultura dahil sa habagat at mga bagyo. Ayon kay Pangilinan, hindi lamang produksyon na mga magsasaka ang naantala kapag nasisira mga kalsada at facilities, kundi pati ang pagdadala ng mga natitirang ani at huli sa mga pamilihan. Hiniling po niya sa DPWH, Department of Agriculture at National Irrigation Administration, ngayon din sa iba pa mga LGU na agad tukuyin at unahin ang mga lugar na pinakamatinding naapektuhan. Iginid din ang senador na dapat gamitin ng maayos at agad ang Rehabilitation Fund at tiyaking mas matibay ang mga itatayong infrastruktura laban sa mas matitinding kalamidad. Ayon sa DA, nasa 69,615 na mga magsasaka at mangingisda sa walong rehiyon ang apektado, habang 60,896 metric tons ng agricultural products ang napinsala. Pinakamalaki pa rin ang lugi sa palay. Umaabot po mga katropa sa 1.39 billion pesos.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, inaprubahan ng House Appropriations Committee sa botong 37-5 ang 10.1 billion pesos na proposed budget ng Office of the President at OP para sa fiscal year 2027. Tumagal lamang ng halos isang oras ang pagdinig kung saan dumalo si Executive Secretary Ralph Recto.
3: We respectfully propose a budget of 10.15 billion pesos for 2027. This represents only 0.14% or roughly 1/7 of 1% of the proposed 7.2 trillion pesos national budget. It is also 64% lower than the previous year's level.
2: Ayon sa ulat, isinagawa ang pagdinig bilang bahagi ng constitutional at interbranch courtesy ng Office of the President. Ang pag-aprubwa sa committee level ay susundan na dadaan din naman sa mga kinakailangang proseso ng Kamara bago ang pinal na pag-aprubwa ng proposed budget para sa 2027.
1: XFM News Nationwide.
0: Ipinagtanggol ng Malacanang si Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga bumapatikos pala sa honorary Doctor of Laws degree na ginawad sa kanya ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Ayon po kay Palace Press Officer Claire Castro, ang honoris causa ay pagkilala sa natatangi ambag sa lipunan at hindi nakabatay sa academic course na dapat makompleto ng isang estudyante. Binanggit din ni Castro ang mahakbang ng Pangulo sa West Philippine Sea, ang paglaban nito sa katiwalian at pagtulong sa mga Pilipinong naharap sa problema sa ibang bansa ang naging simbolo para igawad sa kanya ang nasabing parangal. Sinabi rin ng PLM Board of Regents na kinikilala nila si Marcos sa kanyang pamumuno at ambag sa pambansang kaunlaran, rule of law at edukasyon. Samantala, kinwestiyon ni Kabataan Party List Representative Rene Co ang pag-agawad niya ng degree kay Marcos at binanggit po ang mga kontrobersyang kinasasangkutan ng kanyang pamilya.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinaunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Araneta Marcos ang seremonya ng panunumpa ng mga bagong na-promote na flag officers ng Philippine Coast Guard sa Malacanang Palace ngayong araw. Hinimok ni Pangulong Marcos Jr. ang 21 bagong promote na Philippine Coast Guard flag officers na manguna sa pamamagitan ng mabuting halimbawa na panatilihin ang mataas na antas ng integridad sa kanilang serbisyo. Kabilang sa nanumpa sina Vice Admiral Romel Supangan, Rear Admiral Jay Tariela at Commodore Noemi Cayabyab. Binigyan din ng Pangulo ang mahalagang papel ng PCG sa pagabantay sa West Philippine Sea Maritime Safety, Search and Rescue, proteksyon sa kapaligiran at paglaban sa illegal na fishing at smuggling. Hiniling din ni Marcos sa mga bagong opisyal na ihanda ang susunod na henerasyon ng mga leader ng Coast Guard at suportahan ang modernization at innovation ng ahensya.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Mga katropa, humarap bilang bagong testigo ng prosekusyon si AFP Colonel Manaros Buransing II. Ito ay sa ika-20 araw po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Martes. Sa direct examination ni Prosecution Counsel Reynaldo Robles, inilahad ni Buransing ang kanyang dating tungkulin bilang Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations. Ayon po sa kanyang testimonya, nagsilbi siyang pangunahing tagapayo ng commander ng 1st Infantry Division pagdating sa mausaping civil military. Kabilang sa kanyang magiging responsibilidad ang pagbuo ng operational plans, pangasiwa sa nilang implementasyon at pagsasama-sama ng mga datos mula sa mga subunit.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginit ni AFP Colonel Manaros Buransing II na walang natanggap ng confidential funds ang 1st Infantry Division mula sa Department of Education, Office of the Vice President o OVP, ganun din naman sa Vice President Security and Protection Group para sa Youth Leadership Summit at Information Education Campaign noong 2023. Sa Day 20 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Buransing na ang pondo para sa mga aktibidad ay nagmula sa regular na budget ng Philippine Army, mga lokal na pamahalaan at iba pang participating agencies. Ayon kay Buransing, walang pondong mula sa DepEd o iba pang ahensya ng gobyerno ang inilabas para sa 1st Infantry Division para sa naturang mga aktibidad. Ito ay sa kabila ng mga certification na isinumite ng DepEd sa Commission on Audit na ginamit umano bilang suporta sa paggamit ng confidential funds para sa mga aktibidad ng Philippine Army.
1: VP Sara, absuelto o convictado. Impeachment coverage.
0: Senator Ping Lacson, nagain po ng panukala sa sariling law enforcement arm ng ombudsman. Tatro pa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
2: Naghain si Senador Ping Lacson ng panukalang batas para palakasin ang Office of the Ombudsman sa paglaban sa korupsyon. Sa Senate Bill No. 2394, iminungkahi ni Lacson ang paglikha ng Ombudsman Marshal Service, isang sariling law enforcement arm na maaaring magsagawa ng pag-aresto, pagdetine, paghahalughog at pagsamsam alinsunod sa batas. Layunin din itong magsagawa ng proactive at inspeksyon at investigasyon para makalikom ng ebidensya at makabuo ng mga kasong may kaugnayan sa korupsyon. Sa kasalukuyan o asa ang ombudsman sa PNP at NBI para sa ilang law enforcement functions, kabilang ang pagsisilbi ng mga warrant of arrest. Isinusulong ni Lacson ang panukala matapos makita ang mga hamon sa pagsisiyasat sa mga kasong may kaugnayan sa flood control anomaly, reclamation at iba pang infrastructure projects. Inihain na panukala nitong Agosto 12 at isinasagawa na ang pakikipag-ugnayan para mapabilis ang pagdinig at pagtalakay dito sa Senado at Kamara. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipino. Sa ko si Katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Magulang mahalagang katuwang sa pagkapanatili ng kaligtasan ng mga mag-aaral ayon kay Defense Secretary Sunny Angara. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
4: Binigyan din ni Education Secretary Sunny Angara ang mahalagang papel ng mga magulang bilang katuwang ng mga paaralan sa pagtiyak ng kaligtasan at kapakanan ng bawat mag-aaral. Ayon kay Angara, hindi sapat na sa loob na lamang ng paaralan na katuwan ang pagprotekta sa mga bata. Mahalaga rin ang aktibong pakikilahok ng mga pamilya sa pamamagitan ng regular na pakikipag-usap, paggabay at pakikipag-ugnayan sa mga guro upang agad matukoy ang mga problema maaaring kinaharap ng mga estudyante. Anya, mas matibay na ugnayan ng tahanan at paaralan, mas mararamdaman ng mga mag-aaral na meron silang suporta at hindi sila nag-iisa sa anumang hamon ng kanilang kinaharap. Para sa Kakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, XFM News Nationwide, sabay niyo rin po napapahinggan sa XFM Davao, XFM Cebu, XFM Bacolod, XFM Iloilo, XFM Zamboanga.
1: Balitang Regional.
0: Unahin po natin dyan sa may Tugigaraw, ang lungsod ay nakahanda na para po sa bar exam 2026. Katropa natin sa balita, Marjorie de Kiwag, XFM Tugigaraw.
1: Live report.
5: Report.
6: Tiniyak ng pamahalaang panglungsod ng Tuguegue raw ang kahandaan ng lungsod para sa gaganaping 2026 bar examinations sa Cagayan State University Carig Campus sa Setyembre 6, 9 at 13. Nasa full preparation na ang iba't ibang tanggapan ng lungsod upang matiyak ang kalinisan, seguridad, supply ng kuryente, internet connectivity at maayos na daloy ng mga aktibidad sa tatlong araw ng pagsusulit. Nagsagawa ang City Health Office ng disinfection sa mga silid at pasilyong gagamitin ng mga bar examinees bilang bahagi ng hakbang upang mapanatiling malinis at ligtas ang testing venue. Samantala, nagdagdag naman ng CCTV cameras sa loob at labas ng campus para sa seguridad. Nakapagtala rin ng mga kagamitan para sa internet at libreng wifi sa tulong ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Naghanda rin ng General Services Office ng mga tolda para sa mga kawani at marshals na tutulong sa pagpapatupad ng kaayusan at iba pang pangangailangan sa lugar. Upang maiwasan naman ang problema sa supply ng kuryente, isinagawa ng Cagayan Electric Cooperative 1 o Cagelco 1 ang inspeksyon sa mga linya at electrical facilities sa nasabing universidad. Samantala, nagsagawa rin ang City Engineering Office ng regraveling sa likurang bahagi ng campus na gagamitin bilang daanan ng mga examinees upang maging mas maayos ang pagpasok at maiwasan ang abala lalo na kung maulan. Tinatayang nasa 400 bar examinees ang sasailalim sa pagsusulit at dito sa lungsod ng Tuguegue raw ngayong taon. Ito na ang ikatlong pagkakataon na magsisilbing testing center ng bar examinations ng Tuguegue raw City, dahilan upang lalo pang paigtingin ng lokal na pamahalaan ang paghahanda. At yan ang ulat ang mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegue raw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegue raw, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: Hulihan ang LTO Palawan kontra improvised plate sinimula na ngayong araw sa Puerto Princesa at iba pang munisipyo sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
7: Simula na ngayong araw, September 1, ipapatupad na ng Land Transportation Office ang kampanya laban sa paggamit ng improvised o hindi otorosadong plaka. Tiniyak ni LTO Palawan Albert Acosta na walang exempted sa operasyon kabilang ang mga pulis, sundalo, convoy at sasakyan ng mga opisyal. 5,000 pesos ang multa sa mga mahuhuling gumagamit ng hindi otorosadong improvised plate at maaari ring ma-impound ang sasakyan. Pinayuhan ng mga motorista na magdala ng OR at LTO authorization to use habang hinihintay ang duplicate plate. Dapat din na nakalagay sa pansamantalang plaka ang LTO improvised plate. Hihingi rin ng suporta ang LTO sa HPG at PNP dahil sa lawak ng Palawan at kakulangan ng tauhan para sa malawakang operasyon. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Mga katropa, babae patay matapos po na masagasaan ng truck dyan sa Naga City, Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM, Cebu.
8: Patay ang isang 29 anyos na babae matapos masagasaan ng isang truck habang sakay ng motorsiklo sa National Highway sa Barangay Langtad, Naga City, Cebu, madaling araw nitong Martes, Setyembre 1. Kinilala ang biktima sa alias na Michelle, residente ng Sitio Pitos, Barangay Kalidngan, Karkara City, Cebu. Ayon sa pulisya, sakay ang biktima ng Honda Mio na minamaneho ng kanyang 57 anyos na asawa na si alias Agapito. Kasabay nila bumabiyahe patungong northbound ang Mitsubishi Fuso truck na minamaneho naman ang 68 anyos na si alias Roger. Nasa outer lane umano ang motorsiklo habang nasa inner lane naman ang truck. Pagdating sa Barangay Langtad, sinasabing nadaanan ng motorsiklo ang isang lubak na naging dahilan para mawala ng kontrol ang driver. Bumagsak ang motorsiklo at umilapon si Michelle sa kalsada bago siya aksidenteng masagasaan ang kanang likurang gulong ng truck. Kapo dinala sa ospital ang mag-asawa ngunit idiniklarang dead on arrival si Michelle. Nasa kustudiya naman ng pulisya ang driver ng truck habang isinasagawa ang kaukulang imbestigasyon at hinihintay ang disposisyon sa kaso. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Binatilyo, natagpo ang patay sa gilid ng daan sa Zaraga, Iloilo. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
5: Patay na ng matagpuan ang 15 taong gulang na binatilyo sa gilid ng daan sa barangay Balod, Liluan, Zaraga, Iloilo. Ang biktima ang kinilalaki alias Nico, grade 8 student. Nakitang may sugat sa middle finger ang biktima, gasgas sa magkabilang tuhod at malaking pasa sa likod. Araw bago natagpuan ang biktima, nagpaalam ito sa kanyang ina na pupunta sa pinagtatrabahuhang poultry farm kung saan nag-inuman sila ng kanyang mga kasamahan. Ayon sa mga huling nakasama ni alias Nico na kanilang iniwan ang biktima sa tanod outpost at mag-isa na itong umuwi. Sa ngayon, patuloy ang pag-alam ng mga kapulisan kung sino ang sa likod ng krimen at ang motibo sa pagpatay sa biktima. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
0: At panghuli po, katropa, inuman na mag-amain na uwi sa pananaksak. Yung suspect arestado na. Katropa natin sa balita, Ted De La Cruz, XFM, Santiago.
9: Nagawa pang tumakas pero naaresto rin ang isang lalaki na di umano'y suspect sa pananaksak sa kanyang mismong stepfather sa Barangay District 2, Cagayan City, Isabela. Isang 56-anyos ang biktima na kinakasama ng ina ng isang 38-anyos naman na pinaghihinalaan. Batay sa ulat ng mga otoridad ng Cagayan, Caponan City Police Station, nagiinuman pa ng alak ang biktima at suspect sa kanilang tahanan hanggang sa matamaan ng spirito ng alak na nauwi sa pag-aaway at maumano kasing susugod sa isang kaaway dito ang biktima na pinigilan naman ng suspect kasama ang kanyang ina. Bagamat hindi umano nagustuhan na pinaghihinalaan ang nabanggit ng pinipigilang biktima, dahilan para suntukin nito ang amain na uwi sa komosyon ng pag-aaway na humantong sa pananaksak ng suspect sa kanyang mismong stepfather na dinala agad sa pagamutan. Sa pamamagitan ng hot pursuit ay natunto naman at nadagkib ang suspect na tumakas sa lugar pagkatapos ng krimen. Dinala ang pinaghihinalaan sa Cagayan, Caponan City Police Station para sa posibleng pagsasampa ng kasong tangkang pagpatay. Mula rito sa 104.8X FM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Katropang Brian, lumakas bilang tropical storm ang bagyong Pilandok sa huling pagkakakita sa kanya, 1,060 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas na hangin 65 at bugsong 80 kph.
2: Katropang Buddy, pangalawa yan sa tropical depression sa labas ng ating PAR at huling namataan sa layong 655 kilometers west-northwest ng Itbay at Batanes, kung saan, good news, hindi ito inaasahang papasok sa PAR.
0: At samantala, katropa, ang tropical storm Saudel, dating si Obet, ay huling namataan sa 900 kilometers kanluran ng extreme northern Luzon at posible pong muling pumasok sa PAR. Kapag nangyari yan, ibabalik ang lokal na pangalang Obet.
2: May minomonitor ding low pressure area sa labas ng PAR at may katamtamang posibilidad na maging bagyo sa susunod na 24 oras habang patuloy naman ang epekto ng habagat sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas, kung saan inaasahan ang mga pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon.
0: Sumigat po araw 5:44 this morning, lulubog mamaya 6:08 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Balita International, atid sa atin ng Santon Gold. Patuloy na nilalabanan ng Indonesia ito nga pong tumitinding forest at land fire sa ilang bahagi ng isla ng Kalimantan at Sumatra. Pinakamalaking itinaas ng hotspot sa West Kalimantan, alos dumoble na sa 7,377, abang nasa 104 ang fire spots. Sa Central Kalimantan, nasa 5,244 ang hotspot, abang 504 naman sa South Kalimantan. At dahil po sa usok, katropa, nasa 5.5 milyong residente na sa Sumatra at Kalimantan ang apektado. Umabot na rin sa magit 13,500 na kaso na acute respiratory infection ang naitala noong July at August. Samantala, 42 na company ang tinukoy ng Environment Ministry nila sa posibleng pananagutan. matapos ma-detect ang masunog sa loob ng kanilang concession areas. Naipag-ugnayan din ang Indonesia sa Malaysia at Singapore sa pamamagitan po ng ASEAN para tugunan ang transboundary haze. Nagpatupad naman ang pamahalaan ng 95 fire care community groups na binubuo na mayigit sa 1,400 personnel para tumulong sa pag-iwas at pag-responde sa mga forest at land fires.
10: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay hindi sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Opisyal nang magiging unang kinatawan ng Pilipinas sa Eurovision Song Contest Asia si Carmel Collado matapos niyang manalo sa Pilipinas Philippine Selection Night. Nasungkit ni Carmel ang panalo sa kanyang dance track na Sobra Sobra na isinulat ni Nika Del Rosario at Matt Olavides. Tinalo niya ang siyampang finalist sa botohan ng professional jury, Philippine Public at the rest of the world. Dahil sa kanyang tagumpay, kakatawan ni Carmel ang Pilipinas sa kauna-unahang Eurovision Song Contest Asia sa Bangkok, Thailand sa November 14, 2026. Si Carmel ay tawag ng tanghalan Grand Champion noong 2025 at nakilala rin sa The Voice Kids noong 2019. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
10: Balitang Sports.
0: Ang balitang sports, katropa, atid po sa atin ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Muling nagkampyon ang Filipino pole vault, ang ating pambatong si EJ Obiena matapos mag-clear ang 5.82 meters sa Stap Berlin sa Germany. Ito na ikapat ng Stap Berlin gold at pang-siyam na gold medal ngayong 2026. Na-sweep din Obiena ang Stap Berlin meets ngayong taon. Matapos po niyang magkampyon sa indoor competition noong Marso. At sinubukan din ni Obiena na mag-clear ang 5.97 meters para sa qualification sa World Athletics Ultimate Championship. Pero hindi ito nagawa sa tatlong attempts. Samantala, qualified na ang Filipino pole vaulter natin para sa 2027 World Championships. Matapos mag-clear ang 5.90 meters sa Zurich Diamond League noong August 27.
10: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide. Unang araw ng September 2026.
2: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
10: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.

0: Exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katupa, exciting!
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: From a City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
3: Kalusugan. Siyempre po, ito pa rin ay hatid sa atin ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa pangalan po ng ating partner, hopefully bukas makakasama na natin uli, Doc Michael Hines at ng ating pong CEO, Doc Remelvito Uy. Kapag niyo makakasama, Doc Ronald Paler, sa ating pong programang The Secrets of Health. And of course, kasama din natin ngayon sa ating talakayan ang ating pong isang certified naturopathic practitioner, naturopathic doctor, and also isa sa bantay kalusugan po natin, Doc Algie Bakla.
4: Okay, maraming salamat partner Doc Ron at sa lahat na ating mga taga-subaybay, mga katropa, mga ka-wellness. Welcome po sa The Secret of Health, ang programa maghahatid sa atin ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. At sana marami tayong mapag-usapang bagay na, alam na, eh, mga tutulong sa ating prevention na sa mga karamdaman na kadalasan po, eh, pwede namang labanan actually. Kaya lang minsan napapabayaan natin dahil hindi natin alam ano mangyayari. Kaya tayo nagkakaroon ng mas malalang sakit bago pa natin mamalayan.
3: Ando mga ka-wellness ha. At tayo po ay napapakinggan sa lahat ng XFM stations nationwide, also sa Solid FM at iba pang mga partner stations nationwide. At sabayan din tayo napapanood sa live Facebook Live po natin sa Yes to Health page at 99.5 XFM Mega Manila Facebook page. And of course, kung kayo po ay nakatutok ngayon sa ating live streaming, napakaswerte po ninyo. And good news ha, extended po ang ating katropa giveaway, Doc Algie, no?
4: Pero iba yung ating mechanics.
3: Yes, meron po tayong bagong mechanics, mga ka-wellness. Kaya ito, pakinggan po ninyo ha, ang ating bagong mechanics sa ating katropa, healthy katropa giveaway. Ang gagawin po ninyo, of course, i-share po ninyo ang ating live stream and i-hashtag The Secrets of Health. At pagkatapos, ito yung bagong mechanics ha, pagkatapos ay i-selfie or mag-selfie kayo kasama po ang mga Yes to Health products. Pwede pong Santon Plus Gold, Santon Gold Coffee Mix, and iba pang mga, also lahat ng mga ano, mga products po ng Yes to Health. And of course, mamaya atin pong pipiliin at i-announce po natin ang pangalan ng maswerteng mariregaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix gift pack.
4: Parang ganito, Doc Ron, ang gagawin nila. No? Uh-huh. Alam ba, meron silang coffee. Ginagamit na nila.
3: Yes.
4: So, kahit yung sachet o yung box, mag-selfie sila. Tapos, i-comment nila sa comment section ng ating live stream. Yan. Para makita natin sino naman sila na gumagamit ng produkto po natin para mapili ng ating pong producer kung sino po yung mariregaluhan, mga ka-wellness.
3: Yan, para makita naman namin ang kaganda at kagwapuhan po ninyo sa comment section mamaya. And para makaroon ng chance manalo ng ating Santon Gold Coffee Mix gift packs. And of course, mga katropa, mga ka-wellness, welcome na welcome po ang inyong mga tanong at pwede kayong magpadala ng inyong mga mensahe at inyong mga health concerns, katanungan sa ating pong text line number 0969-609-6545 at kung hindi naman maselan ang inyong mga tanong, pakilagay po ang inyong pangalan at kung saang lugar po kayo nakikinig sa ating programa. At sa mga nais sumubok at bumili ng ating mga produkto, and of course gusto ninyong kayo din naman ang makapagbigay ng mga testimony at kagalingang hatid ng ating mga produkto, ay ito po ay available sa ating mga leading drugstores nationwide. Aid, sa Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drugstore, Generica Drug, Southshore Drug, at sa mga local pharmacy sa inyong mga lugar. And of course, ang ating Santon Gold Coffee Mix na palaging nagkakaubusan ay available po sa ating Fisher Mall. Pasensya na po kayo kapag naubusan po kayo ng mga ka-wellness. And of course, doon po sa mga palaging naghahanap, pwede na po ninyo mabibili sa atin pong or sa ating partner na Mercury Drug ang ating Santon Gold Coffee Mix, mga ka-wellness. Pagpasensyahan nyo na, minsan pagka ano, empty ang shelf, palagi po yan kalimitan po, nauubusan, kaya paunahan na lang po. And of course, doon sa mga palagi nauubusan at gusto po ninyo at kaping-kape na po kayo ng ating Santon Gold Coffee Mix, pwede na po kayo mag-order online sa atin pong Shopee Store. I-search lamang po ninyo ang Yes to Health 2011.
4: Pwede rin po kayo makabili ng discounted product natin, especially kung senior citizen po kayo. Magpunta po sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Marami po tayong branches na pwede po niyong puntahan. Sa Yes to Health, pwede kayong magpakonsulta doon, ano, at bibili ng product with discount sa mga senior, discounted din. Meron pa tayo mga iba't ibang naturopathic modalities. O, number one dyan, yung cleansing and detoxification po natin. Yung ating nutritional therapy kung saan ina-assess na ating mga consultant. Ano mga nutritional protocols or program ang pwedeng gawin? Especially kung meron na po tayong mga karamdaman or if we want to prevent any condition na sa tingin natin, meron na tayo. And also, meron tayong mga modalities gaya ng yung ating eye detox. Meron tayong yan. Meron tayong biozapper therapy, yung terahertz, mugok buyang, Korean therapy. Meron din tayong acupuncture. At sa branches like Santa Rosa branch, every Thursday ay nandiyan ho si Doc Wendell para sa ating nacho trad. Or tinatawag niyang hilugtok. Na isang napakagandang modality para ma-relax ang mga kasukasuan, kalamnan, mga litid na laging nagpapahirap, lalo na kung medyo umiidad na po tayo. Kaya puntahan po ninyo yung ating pong mga branches.
3: Yan po mga ka-wellness, and this coming Sunday ay meron po tayong seminar, wellness seminar dito po sa Santa Rosa branch. Magsisimula po yan alas 8 ng umaga. And of course, doon sa mga gustong sumubok at gustong mapatunayan ang kagalingan na hatid ng ating pong mga klinika at ating mga modalities, bisitahin po ang ating mga Yes to Health clinics sa malapit na mga lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, Door Number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
3: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Okay, ngayong araw ay continuation po ito ng topic natin kahapon, ano? Women's Hormonal Health Part 2. At alam nyo ba, mga ka-wellness, na ang hormones ng isang babae ay parang isang orkestra, o dun sa mga mahilig sa music, orkestra. At kapag ang bawat instrumento ay tumutugtog sa tamang timing at saka sa tamang balance, maganda ang harmony ng ating katawan. Pero kapag ka merong iisa, kahit iisang hormone lang na sobra o di kaya kulang o hindi na sumusunod doon sa timing ng kanyang trabaho, ay pwede pong makaapekto sa maraming bahagi po ng ating katawan. At dito natin makikita kung gaano kahalaga ang women's hormonal health from puberty, menstruation, pregnancy, postpartum years, hanggang sa premenopausal at menopause, dumadaan ang katawan ng babae sa napakaraming hormonal changes. Kaya kung nakaranas ka ng irregular periods, matinding menstrual cramps, acne, unexplained weight changes, mood swings, fatigue, sleep problems, hot flashes, o pagbabago sa menstrual cycle, hindi natin dapat basta baliwalain yan, mga ka-wellness. Pero ang tanong, kailangan ba nating hintayin na maging malala ang problema bago tayo kumilos? Pwede ba nating simulan ang pangangalaga ng hormonal health bago ba magkakaroon ng seryosong problema?
4: Magandang tanong yan, Dr. Ron. Oh. Alam niyo po, yung hormonal imbalance, mga ka-wellness, sa mga kababayan, napakalawak ho ng range nito na naapektuhan, gaya po na ating physical, emotional, reproductive changes. Kapag lalo na yung key chemical messengers ng hormone ng babae, like yung estrogen, progesterone, insulin, or even thyroid hormones, hindi magiging balance. Kasi ang hormone kasi hindi pwedeng excess, hindi pwedeng kulang, dapat laging nasa balance. So ang mga physical effect nito, pwedeng magkaroon ng irregular periods, yung mga kababaihan, ano, namimiss yung cycle, kaya sometimes heavy bleeding, or may painful cramps, ano, na nangyayari na it happens when there is a hormonal shift na nangyayari sa kanilang katawan. Minsan, yung mga pagbabago sa timbang, yung mga tinatawag nila na hindi maipaliwanag na pagbigat ng kanilang timbang. Yung iba naman, kumbaga, ito ay dahilan sa epekto ng tinatawag nating stress hormone, ano, sa katawan natin, katulad po ng cortisol. Yan, kapag masyadong mataas yung level of stress hormone, apektado niya itong ganito mga aspeto sa hormone natin, ano. Ganun din yung issue sa kanilang mga balat at sa kanilang mga buhok. Okay? Katulad ng mga adult acne. Kumbaga, di ba ang acne parang sa adolescence period lang?
3: Yeah, kung minsan, palaging madami kapag nag-edad ng 8, 9, 10 years old, yan ang sisimula. Tapos, pagkamatanda, nagkakaroon din.
4: May nagkakaroon na rin. Yun ay may kinalaman po sa hormone. At yung commonly na highly visible yung pagnipis ng buhok. Na kung saan minsan, makikita mo sa CR, ano? Ang daming mga buhok. Alam mo naman na karamihan, lalaki kasi hindi masyado eh. Pero yung mga babae, pag nag-supply sila, talagang
3: nalalaglag.
4: Ano? At saka minsan, makikita mo rin na may mga excess hair growth. O, katulad nung kahapon pinag-usapan natin, yes, yung mga babae may bigote. Oo, may maraming
3: bumabalbon.
4: Oo, bumabalbon. Mm-hmm. So, ito yung kinalaman po sa pagtaas ng androgen.
3: Mm-hmm.
4: Ang androgen kasi yung male hormone yun. Mm-hmm. Na meron din ang babae na dapat nasa
3: low level lang.
4: Low level lang. Mm-hmm. Oo. Okay, yung pagkaroon ng sobrang pagod, mm-hmm, tinatawag na fatigue, ano, low energy. Ito ay dahilan sa hormone disruption also, ano. Kaya kasabay na dyan yung mood changes, oh, ng isang babae. Yung iba naman, nagreklamo na hindi na sila makatulog na maayos.
3: Mm-hmm.
4: Especially kapag sila po ay may mababang progesterone, mm-hmm, level. So, pag mababa yung progesterone level ng babae, always affected yung
3: sleep
4: nila. Mm-hmm. O, sa emotional naman, sinabi na rin kahapon natin yung epekto sa emotion and mental health nila, mm-hmm, mood swing.
3: Oh, kaya ito yung kailangan matandaan ng mga lalaki, Doc, ano, kayo yung mood swing.
4: Para maintindihan nyo yung inyong mga partner, yes, na hindi sila, kaya nga sa Bible nakalagay na ani, ang mga babae daw, ating mga asawa ay parang babasaging kristal, mm-hmm, na dapat ingatan.
3: Very ano, very delicate.
4: Oh, delikado. Mm-hmm. In terms of health, kasi maraming health issues ang kababaihan, mm-hmm, because of the hormone, ano?
3: Yes.
4: And also yung kanilang brain health,
3: mm-hmm,
4: mental health. Yung mga ano nga tinatag na mood swing, brain fog,
3: brain fog
4: yan, o, mm-hmm, na nakaka-apekto sa kanila. Yung reproductive effect naman, number one, yung infertility. May mga babae na 10 years lang kasal, hindi pa rin nabubuntis,
3: yes,
4: wala namang problema si mister.
3: Mm-hmm.
4: Si Mrs. ang may problema because yung imbalance sa kanilang hormone can affect yung ovulation,
3: mm-hmm,
4: ng isang babae. At may mga cases din na pinagmumulan nito partner ng paghihiwalay ng mag-asawa.
3: Yes, of course.
4: Kapag yung babae ay may tinatawag na low sex drive,
3: mm-hmm,
4: wala siyang hilig.
3: Hilig.
4: Kasi yung feeling niya parang walang gana, mm-hmm, sa sex. Mm-hmm. At ang nangyayari noon, sabi ko, biro ko nga lagi, even yung mga babae hindi pa naman menopause, di ba?
3: Mm-hmm.
4: Sa Pilipinas kasi masyado tayong conservative.
3: Mm-hmm.
4: Pag umabot na yan sa edad na 40 plus to 50s, ano?
3: Ayaw na mapasiping.
4: Ayaw na. Mm-hmm. Naglalagay na ng ano, yeah, ng signboard.
3: Uh-huh.
4: No entry. No entry. Si Mr. naman, syempre, uh-huh, lalaki yan.
3: Yes.
4: Maglagay din ng signboard. Uh-huh. Left turn. U-turn. Joke lang po yun. Pero, uh-huh, man nangyayari yun because, yes, nga, yung mga babae, commonly, sila yung may epekto sa kanila, yung pagbaba ng sex drive. Because, mm-hmm, kapag bumagsak yung estrogen level, kasi habang tumatanda ang babae and going to the premenopausal period,
3: mm-hmm,
4: yung estrogen bumababa yan.
3: Mm-hmm.
4: So, yun palang estrogen ang nagdadala ng drive.
3: Mm-hmm.
4: Parang sa lalaki, yung testosterone
3: mm-hmm,
4: ay nagdadala ng drive ng lalaki sa sexual, you know, mm-hmm, sexual desire,
3: mm-hmm,
4: o ganun din sa mga kababayan. Kaya minsan pag si Mrs. lagi ka nang tinatalikuran sa pagtulog,
3: yeah,
4: intindihin natin at baka, mm-hmm, sakaling may magagawa pang paraan nutritionally para kay Mrs. Ayan
3: po mga ka-wellness, kaya sinasabi po natin na ang hindi lang ang babae dapat ang makaintindi nitong hormonal function, pati din ang mga lalaki, and of course para din matulungan din ninyo yung mga asawa ninyo. At kalimitan kasi pagka sexual yung bumababa ng yung sexual intimacy, Doc, ano, minsan na nagdududa, nagsisimula nang magdudahan.
4: Oh.
3: Yun pala epekto lang ng ano ng hormonal malfunction ng mga babae.
4: Oh.
3: Kaya ito kailangan din ninyong maintindihan, and of course Doc, kung minsan kalimitan is yung mga nakaka-apekto. Ito yung kahapon is napahapyawan lang natin. Gusto nating mas maintindihan mismo kung ano yung epekto. Ano-ano ba ang mga pwedeng maka-impluensya at maka-apekto sa mga hormonal function ng mga kababaihan, Doc?
4: Ayan, magandang tanong yan. Actually, pahapyawan ko lang kanina yung sinasabi ko. Balikan ko ng konti.
3: Mm-hmm.
4: Na yung babae, lalaki, dumadaan yan sa parehong sitwasyon.
3: Mm-hmm.
4: Kaya mas madalas nga yung kababaihan ng masyadong
3: shifting palagi.
4: Oo. Uh-huh. Sa lalaki naman, pag nagkaroon sila ng problem sa yung tinatawag na gana,
3: mm-hmm,
4: ganang sexual, because of actually, lalaki nagkakaroon, mm-hmm, din ng problema yan. Erectile dysfunction particularly, di ba?
3: Mm-hmm. Pag diabetic na.
4: Oo, diabetic yung lalaki. Mm-hmm. Tapos, Ang mga lalaki kasi may likas na ano partner eh, may pride yan. Hindi niya maamin sa sarili niya.
3: Na hindi na kaya.
4: Kaya minsan umuwi, madaling araw na. Ngayon si Mrs. nagdudula. Baka meron na tong iba, ganyan. Ay, hindi niya alam, si Mr. parang nahihiya lang na tanggapin na wala na. Wala nang kakayahan. Kaya minsan sa mga lecture, alam mo, naranasan ko, pag we are discussing about male health, especially mga erectile dysfunction, napapansin ko si Mrs. Si Mrs. ang nagte-take note. Mga Mrs., tawa na sila, natawa na. Kasi sila yung mas interested, yung mga mister nila, mga tahimik lang, hindi nagtatanong. Anyway, balikan natin yung tanong mo kanina tungkol saan yung nakaka-apekto pag, sa hormone ng isang babae. Unahin natin yung alcohol. Although, hindi naman lahat ng babae. Actually, ang mga babae, sila yung may pinakamababang percentage ng alcohol intake.
3: Pero mas marami nang nag-explore ngayon, Doc, lalo na pag napapanood yung mga paborito nilang Korean novela tapos nakainom
4: nung. Sa Korea kasi, sa mga lamig na lugar, parang normal lang sa kanila yun. Pampainit ng katawan kasi nga malamig. O sa Pilipinas naman, alam ko sa mga probinsya, lambanog. Yung mga tuba, yan mga barkadahan ng mga nanay, naglalambanog sila, nagtutuba sila. Anyway, yung alcohol po is one of the key disruptor of our hormone, lalaki man o babae. So, ang key hormone affected ng alcohol intake, take note, estrogen. Yung alcohol, nag-slow down yung liver natin sa pag-process ng estrogen. Kasi nga, kapag ikaw ay nag-take ng alcohol, ano yung focus ng liver mo. So, ang liver function o metabolism is very important for
3: hormonal.
4: Estrogen o sa hormone natin. So, the higher estrogen, yan ang nangyari, nagiging mataas yung estrogen level kasi hindi siya nababalansi ng atay natin. So, the higher the estrogen, kumbaga, pwedeng bababa naman kasi hindi enough yung ano mo, yung progesterone. Kasi ang dalawang yan, progesterone, estrogen, nababalansi. So, for example, kung wala kang enough progesterone, ang mangyayari nito, yung estrogen magkakaroon ng dominance. That's why yung estrogen dominance ang laging iniugnay nila sa pagtubo ng mga bukol-bukol sa mga sa kapangangapal ng matres ng babae. So, apektado ng alcohol yung breakdown ng estrogen. Yan ang isa sa nakita nila sa pag-aaral. Yung progesterone naman, pag uminom ka ng alcohol, bumabagsak yung progesterone level. Production mo. So, nare-reduce naman yung ovulation, regularity ng ovulation. Ibig sabihin ng ovulation, di ba, sa normal na babae na walang fertility issue, yung egg, yung egg nila, regular yan.
3: Na pinoproduce.
4: Na pinoproduce. Ngayon, apektado yun. During that progesterone na decline. So, the harder periods, yung nangyayari yan kapag may mga time niya, mga sa PMS.
3: Yeah.
4: Di ba?
3: Premenstrual syndrome.
4: Oo, nangyayari yan. Yung mga babae na hindi pa naman menopause pero nakakaranas na sila ng parang mga sign of menopausal. So yun, apektado rin ang pag-inom ng alak yun. Ganun yung cortisol, pag umiinom ka ng any kind of alcoholic drinks, tumataas yung level of stress. Kaya tingnan mo ha, yung kanilang mentality. Pag may stress sila, gusto nila mag-uminom ng alcohol para mawala daw yung stress. Baliktad.
3: Mas lalong nasi-stress.
4: Eh, may kaibigan ako. Gusto daw niya makalimot. Nung uminom, lahat naalala eh.
3: Nag-relapse, Doc?
4: Lahat naalala niya yung problema niya. Kaya lang, ang kagandahan nun, kasi pag wala kang inom, hindi kang makaiyak, hindi kang parang nahihiya.
3: Nahihiya pang umiyak.
4: Nung makainom na eh.
3: Nakaiyak na.
4: Eh, talagang lumabas lahat ang problema. Di ba? Yun. Because yung stress level ng tao, lalong tumataas yung cortisol once we consume alcohol. Even yung insulin, kapag nagtitake ka ng alcohol, ini-interfere niya yung pancreas sa pag-create ng insulin. So, ang nangyayari doon, tumataas yung sugar level natin. Kaya the more we take alcohol, any kind of alcoholic beverages, kahit beer pa yan, so may epekto yan sa blood sugar natin. And blood sugar level have effect also sa ating hormone sa mga kababaihan. Ayan. So, sa katawan, so nakita natin yung resulta na irregular yung menstruation, nagkakaroon ng menopausal changes, kung saan during premenopausal and menopause, nakikita natin na yung alcohol, marami siyang effect dun sa isang tao. No? And also, yung long-term risk dito is consistently, pag mataas yung estrogen, linked yan sa cancer, especially hormone-driven condition like breast cancer.
3: Kaya doon sa mga mahilig magtagay-tagay ng mga babae dyan.
4: Yeah.
3: O yung risk ng pagkakaroon ng breast cancer, tandaan po ninyo iyan.
4: Kasi akala natin, simple lang. Ano, pero sa babae, pinag-aralan nila na it can also influence the growth of cancer in our breast.
3: Mm-hmm.
4: Ayan. Kaya sabi nga nila yung one drink, isang inom, meron siyang acute effect.
3: Mm-hmm.
4: Pag sinawag na acute, ito yung mga sudden effect sa ating 10% ng estrogen level ang tumataas in just one alcoholic drinks.
3: Mm-hmm.
4: Okay, kung ayaw nyo magkaroon ng makapal na matres dahilan sa surge ng estrogen, you need to stop taking alcohol or any alcoholic beverages na akala natin harmless sa ating katawan. Pagdating naman sa pagkain, alcohol pa lang yan. Ubus na yung oras natin.

0: at especially trans fat partner, nag-i-interfere yan doon sa thyroid hormone natin. Usually, di ba, yung leptin. Yung nagsasabi sa ating katawan na ikaw ay busog na. Mm-hmm. Kaya huminto ka na. Mm-hmm. Parang aba mo na.
1: Pero pag fatty yung pagkain.
0: Na ano yun? Nagiging, parang na, hindi nagiging effective yung leptin. Kaya ang natin, hanggat gusto natin, kain tayo.
1: Kain pa. So, hindi nawawala yung gana sa pagkain.
0: Oo. Yung ghrelin naman, nagtitrigger siya ng hunger. So, parehas siyang nadidisrupt. Mm-hmm. Yung kasi minsan yung tao, gutom na laging gutom, tapos pag kumain, hindi naman na detect agad na busog na. Uh-huh. So, usually nakakaano yun. Uh-huh. Parami pang iba actually, yung mga nakikita nila sa pag-aaral ngayon, yung mga microplastics.
1: Wow. Uh-huh.
0: O, kasi yung paggamit daw ng mga polyester, fabrics, may pag-aaral dyan na...
1: Dami pa naman yan ngayon, Doc, lalong-lalo doon yung ano, merong sikat na brand, na galing sa China. Kalimitan, it's not just galing sa China, mostly sa mga ano fabrics ngayon, meron talagang tinatawag pag nakalagay, polyester. So,
0: kasi mura yun eh. Mas mura.
1: Kaya ano, yung iba naman, di ba, hilig yung sa shopping, bibili kasi mas mura. At ito pala yung napakalaking epekto, nakaka-apekto sa ano, sa hormonal balance natin, Doc.
0: Oh, yes. Kasi merong mga, nakakontribute kasi yung mga plastic source. Kasi galing sa plastic kasi itong polyester na fabric. Ano. Kumbaga, merong nare-release sa katawan na endocrine disrupting chemicals, EDCES, ano. Particular yung bisphenols. Mm-hmm. Makikita mo yung mga BPA.
1: Mm-hmm.
0: Yung na pamilya kayo sa mga BPA o phthalates.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Na ang ginagawa noon, na minimimic niya yung ating hormone sa katawan natin. And ini-interfere minsan yung natural chemical messenger ng katawan. Kumbaga, nakaka-apekto to doon sa hormonal process or pathway ng hormone sa ating sistema.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Sa yung mga plastic din yan, according to study, na nasa mga drinks natin.
1: Mm-hmm.
0: For example, meron tayong iniinom, mahilig tayong uminom ng mga naka-bottle, plastic bottle. Nagli-leach yun dun sa tubig. For example, kahit pa sinasabing nila na yan ay safe for food.
1: Mm-hmm. Food grade.
0: Food grade plastic. Pero based on study, mga ka-wellness, hindi yun guaranteed.
1: Mm-hmm.
0: Nakita nila sa kanilang mga pag-aaral na nagli-leach or nakokontaminate yung tubig o inumin or any food na nasa plastic container at pag-heating mga ganong sitwasyon at saka long storage, nagpupunta sa tubig. Pag inin mo yung tubig, for example, yung nanoplastic is nandun smaller than 1 micrometer, known as nanoplastic. Kaya niyang lumusot sa ating cell membrane.
1: Wow.
0: That this plastic, microplastic, ngayon, lahat tayo ay affected ng microplastic in our blood. And sa mga kababaihan, matindi ang epekto nito sa hormones. Kaya marami mga babae ngayon, especially those who are always using products that are using plastic as, you know, pinakang packaging, mahilig kayo dun sa mga pag-init-init using plastic. May mga pag-aaral na po niyan. Hindi lang kami nagsasabi that this can give us more microplastic in our blood, in our cells, that causes hormonal disruption. Kasi mga ano itong plastic na to, partner, mga disruptor ng
1: hormones.
0: Hindi lang babae, pati lalaki.
1: Pati sa lalaki.
0: Yes. Oh, kaya nga maraming mga ano, mga pag-aaral na inaalam nila how to flush out microplastics in our body. At kaya isang unahan ko na kayo, yung moringa.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Naging viral yan noong nakaraan about dun sa moringa seed extract.
0: Oh.
1: Na nakaka-filter out ng ating ano, yan pag-uusapan natin mamaya.
0: Yes.
1: Kaya mga ka-wellness, yung mga ano ninyo, yung mga damit, kaya mas maganda piliin po ninyo, mas pinaka-the best na ano.
0: Cotton talaga.
1: Cotton talaga ang klase ng damit na kailangan po ninyong bilhin. Bilhin na tela, ano. Para po ay makaiwas sa hormonal malfunction. And of course, isa din yung ano, yung kalimitan kasi nabibili natin, Doc, yung ano, yung tantaran o yung ano, yung
0: yung mga plastic na mga chopping board. Mas magandang gamitin siguro metal or wood.
1: Meron mga kawayan ngayon na mas mura lang naman. Switch po kayo dun. So yun, as much as possible is ma-reduce natin yung plastic contamination natin, lalong-lalo sa mga kababaihan dun po sa inyong mga damit.
0: Oh.
1: And of course, fried foods. Ay, nako, kasarap ng French fries.
0: Masarap talaga ang prito. Masarap talaga yan.
1: Masarap ang prito
0: French fries. Deep fried na yan. Ako, masarap talaga yan. Masarap. Kaya lang yun nga, may consequences
1: uh-huh.
0: yung pagiging masarap ng

0: isang pagkain, mm-hmm. pwede naman maging masarap na healthy.
1: Mm-hmm.
0: Yun nga lang, usually common practice talaga, fried foods.
1: Mm-hmm. Fried food, iwasan po yan. And of course, alcoholic drinks. Marami po pong tayong tatalakayin, mga ka-wellness. Maya-maya ay ipapatuloy po natin na talakayin with regards po sa paano nakakatulong na mag-dispose ng microplastic yung malunggay extract. Mm-hmm. And of course, yung ating premium D3 and Santon Plus Gold. Paano sila nakakatulong sa hormonal malfunctions? And bago natin yung ipagpapatuloy, uulitin ko lang uli yung mechanics po ng
0: baka hindi nila narinig kanina.
1: Healthy Katropa giveaways. Ang gagawin lamang po ninyo is share yung ating Facebook Live.
0: Uh-oh.
1: Of course, huwag kalimutan hashtag The Secrets of Health. And of course, magpicture po kayo ng selfie kasama yung ating mga Yes to Health products, Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix.
0: Kahit isa lang, isang product
1: kahit isang product yes lang. Selfie po ninyo. I-comment po ninyo sa ating Facebook Live at baka kayo po ang ating mapili sa ating pong Healthy Katropa giveaways at marigaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix gift packs. Diyan lamang po kayo, standby at magbabalik pa po ang programang
2: The Secret of Health.
3: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
1: Ayan po mga ka-wellness, balik po tayo sa ating pinag-uusapan tungkol pa rin sa hormonal imbalances ng mga babae. Ang katanungan, Doc Algie, ito yan palagi na alam naman natin ito. Paano, ano yung function ng ating Premium D3 at ng ating Santon Plus Gold with regards sa hormonal balance at paano ang pag-take na ito araw-araw ay napakalaking tulong doon sa may mga problema sa hormonal functions.
0: Yan, unahin natin yung content ng Premium D3.
1: Premium D3.
0: Yung Premium D3 kasi alam natin meron siyang MCT, medium chain triglyceride. Ito yung isang uri ng oil, okay? Na hindi naman directly nag-create o nagre-replace sa ating female sex hormone like estrogen or progesterone. Instead, sinusuportahan niya yung katawan natin sa kanyang metabolic process. Kumbaga, kasi ang maraming dahilan kung bakit ang nadidisrupt ang hormone.
1: Yes.
0: So, ang ginagawa ng Premium D3, particularly MCT, pinatarget niya yung balancing ng normal metabolic function that always affect yung how the body
1: produce
0: yung hormones, ating hormones.
1: Certain hormones, yeah.
0: Yan. So, yung MCT, nakakatulong yan especially sa insulin regulation kasi nag-i-improve ito ng insulin sensitivity based on study na nag-re-reduce sa sugar spike na nakaka-stress sa ating adrenal gland.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pag masyadong mataas yung spike ng sugar, ang epekto niya sa katawan, parang kang, wow! Lakas mo! Parang kang ano. So, your adrenal will ma-oblige to give you more to support your energy. Ayan. And also, yung liver support, mahalaga yung MCT for liver support. Alam naman natin na ang healthy na liver is also meaning healthy yung ating pong mga estrogen balance and progesterone balance. Yan, yung cell fuel. Sabihin, kapag ang MCT ay enough, it can help fuel up the cell kasi kinoconvert niya into ketones yung MCT. Okay? To yung fat na kinakain natin. So, mas magiging mas efficient yung energy production ng katawan natin.
1: Doon pa lang yan sa MCT, Doc, ha?
0: MCT pa lang
1: MCT
0: yan.
1: Pa lang yan. Doon sa D3 naman.
0: Sa D3 naman, ito kasing vitamin D3 is nag-acts like a hormone. Kumbaga yung katawan natin, may vitamin D3 D receptors na siyang key reproductive areas including yung ovaries and uterus. Doon sa mga areas na yun. Ano? So, ang trabaho nun, tumutulong sa pag-regulate ng sex hormones. So, pag na-regulate means balance. O hindi, kasi pag sumobra yung estrogen, alam mo nang mangyari.
1: Yes.
0: Pag naman bumaba yung progesterone, same thing. Yan. Kumbaga, nandun siya sa balancing act. Nandun siya nag-focus. And also, ang vitamin D3 talaga, not only for bone health, not only for immune system health, ito'y isang key essential vitamins for reproductive support, lalaki man o babae. Actually, maraming mga pag-aaral nagsasabi na nakakatulong ito para malimitahan yung pagkakaroon ng PCOS. Yung kaya nga, one of the vitamins that we need to take every day kung sa tingin natin may hormonal changes na hindi maganda sa katawan natin, take tayo ng any kind of vitamin D3. Ano? And also, pag nagme-menopause na...
1: Palagi kasi, Dok, yung ano, yung kalimitan kasi is marami sa mga babae, talaga napakarami sa mga kababaihan ngayon is merong tinatawag na PCOS. Ngayon ay nakita ng mga ano, nakita sa research na ang isa sa pinagmumulan ng PCOS is yung hyperinsulinemia. Naging yung tinatawag natin insulin resistance yung katawan.
0: Oh, kaya nga makikita mo yung classic sign of PCOS is una yung pagkakaroon ng... rapid weight gain. Pangalawa, yung acne. Then, another thing is yung pagkakaroon ng mga hyperpigment.
1: Hyperpigmentation.
0: Dito, sa mga
1: singit-singit. Sa mga singit-singit.
0: Ng katawan. That, yan ang isa sa mga classic sign that we have hyperinsulinemia, which is also associated with PCOS growth sa katawan natin. So, yun pa lang yun. Ano? And, marami pa actually na kulang lang tayo sa oras, ano? And Moringa seed naman na nandun sa premium D3 also, based on study, latest yan, 98% of microplastic from contaminated water natutulungan tanggalin.
1: Tanggalin ng ano?
0: Moringa seed. Ayan, so ito rin ay nag-a-act as a natural coagulant. Okay? Na, kumbaga, it causes liquid particles to cluster together. So, yun yung isang reason bakit kaya niyang i-neutralize yung microplastic in a substance. Ngayon, if we take Moringa seed oil ano, in our daily, kasi sa Moringa seed oil, kinakain talaga yan sa India for those metabolic problems like diabetes, hypertension, high cholesterol. Sa atin naman, siyempre, mahirapan pa kayo humanap ng Moringa seed oil. Nilagay na natin yan doon sa ano, sa premium D3. Yung oil mismo ng Moringa seed. Ano? So, yun yung nagagawa niya sa ating katawan.
1: Kung titingnan natin, Doc, yung premium D3, yung tatlong ingredients doon mismo ay napakalaking ano, tulog doon sa mga may hormonal imbalances. Kasi yung MCT, nakakatulong sa hormonal balance. D3, nakakatulong sa hormonal balance. Ang ano yung Moringa extract, possibly could drain or could ano kayang matanggal or maka ano din makatanggal ng mga microplastics which is nakakaapekto din sa ating hormonal balance at so we can see na ganun kaganda ang pag-inom ng premium D3 lalong-lalo na doon sa mga kababaihan na mayroong hormonal balance, Dok, ano?
0: Correct ka diyan. Oh, 'yun pa lang 'yun ha, yung pa lang speaking about Santon Plus Gold, ang isa sa key ingredients niya na merong magandang epekto, yung tinatawag nating Santons.
1: Santons.
0: Oh, yung Santons, ang isa sa nagagawa ng Santons is yung mga ano siya, nag-a-act siya as natural aromatase inhibitor. So, ang aromatase, 'yan yung mga natural enzymes sa ating katawan na chine-change siya yung male hormone na tinatawag na androgens into female hormones na estrogen. So, pag maraming aromatase sa ating sistema, ang mangyayari, yung male hormone sa katawan ng babae, i-convert niya yan into female hormone.
1: Female hormones.
0: So, lalong tataas yung estrogen. So, yung may impact yun sa balance ng hormone ng isang babae. Yan. Kaya nagkakaroon ng estrogen dominance na sa mga pag-aaral, sinasabi ng mga doktor na dapat ay balanse lang, hindi masyadong mag-dominate ng sobra yung
1: isang
0: hormone na yun. Ayan. Yun po yun. Ha? At marami pang nagagawa ang Santon Plus Gold in terms of yung antioxidant ability ng kanyang content and yung kanyang tulong sa ating metabolic function. Eh, malaking bagay sa mga babae para mabalanse yung kanilang hormone at maiwasan yung mga kondisyon that are caused by estrogen dominance and outbalance yung hormonal system ng isang babae.
1: Yan po mga ka-wellness, sa taking Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day at saka premium D3 isang soft gel tatlong beses sa isang araw ay napakalaking maitutulong po sa mga problema sa hormonal imbalances lalong-lalo na sa mga kababaihan, mga ka-wellness. And of course, maraming salamat, Doc, kasi napaka-informative na naman at talakayan natin ngayong hapon na ito. And of course, doon sa mga gusto mo padala ng inyong mga inquiries and also mga health concerns po ninyo, pwede po ninyong i-text sa ating text line 0969-609-6545, 0969-609-6545. Maya-maya po ay atin pong babasahin ang mga text messages and health concerns ninyo. Tutok lamang po at magbabalik pa po ang programang
2: The Secret of Health.
3: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zamfam Plus Coffee Mix. Sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zamfam Plus Coffee Mix. Kape na, damot pa.
4: Zamfam Plus Coffee Mix.
5: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
8: Zamfam Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Zamfam Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Zamfam Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Zamfam Plus
9: Gold. Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo ng Yanari Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking, di gasin.
10: Sunfon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si James. Kakaiba talaga ang tagin sa akin ng Sunfon Gold Coffee Mix. Matamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Sunfon Gold Coffee Mix.
10: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkapag-

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programa. At sa mga nais pong magtanong, ating text line number po 0969-609-6545. At ilagay po ang inyong mga pangalan at address kung hindi po maselan ang inyo pong mga katanungan. Ang The Secret of Health ay atin po sa atin ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
1: Ang Santone Plus Gold ay herbal supplement na may pinagsama-samang extract ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Natural po ito kaya wala pong side effect. Kaya naman sa mga hindi pa po nakasubok ng Santone Plus Gold, punta na po kayo sa pinakamalapit na drugstores at ito'y available na ho sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Shopee at sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa iba't ibang bahagi po ng ating pong bansa.
0: Yan po mga ka-wellness. Basa muna tayo. Greetings, Doc. Yes. Mas marami kang makikita dyan sa iyo eh. Mamaya, mamiss ko yung iba eh.
1: Ayan. No. Shoutout tayo. Shoutout yes. Kay Sir BJ Pastor Haya, Emerson Labrilaso, ganun din po sa kay Sir Ding Estrella, kay George G. Boy Acosta, Yimi Atam, at basahin natin yung kanilang mga komento. Ano? Sabi dito ni BJ Pastor Haya,
0: yes.
1: Sabi niya, hello Doc, kami po at Solomon Orbon. Sa wakas po, lumiit konti, nabaha sa amin. O, nakapunta na po kami ni husband sa clinic. Dami po kasi nag-aabang sa mga order nila. Nakapasok po kami. Kasi ngayon, naibigay ko na po mga orders ng mga kasamahan ko. So, kahapon kasi hindi sila, ano, hindi sila nakapunta doon sa seminar. Ano?
0: Yes.
1: Ayan. Salamat po at nakapunta ho kayo sa Yes to Health. Ano? Ayan. So, shout out po ha sa lahat ng ating mga taga-panood. And also sa ating mga taga-pakinig sa lahat ng XFM, mga ka-wellness at iba pang partner registration po natin na naka-hook up sa ating live program ngayon.
0: Yan po mga ka-wellness ha, ulitin ko po, baka hindi nakalimutan nila or na ano, extended po ang ating Healthy Katropa Giveaways. Ang gagawin lamang po ninyo ha, hindi na ngayon yung ano, ang bago pong mechanics is mag-selfie po kayo kasama ng Yes to Health products, Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Santone Gold Coffee Mix o Premium D3 o anumang mga produkto natin. I-selfie and of course i-comment po ninyo sa ating ano, sa ating Facebook Live, and also huwag kalimutan hashtag The Secrets of Health. Baka po kayo ay mapili at manalo ng ating Santone Gold giveaways gift packs.
1: Selfie nyo lang, tapos i-comment nyo yung mismong picture ang dapat makita namin dito sa ating live comment.
0: Okay. Sana po tayo, Doc. Live advice.
1: Okay. Pag-usapan naman natin ang inyong mga text message na pinadala nyo sa ating pong hotline na mga ka-wellness.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Ayan, live advice. Ano mga katanungan natin dyan, Doc Ron?
0: Okay, basa muna tayo ng mga text messages. Dito po from 5034. Doc, ask ko lang anong gamot sa tatlong araw na hindi na dumudumi. Si Aling Melda po ito, 68 ng Tarlac.
1: Naku, napakahirap niyan kapag hindi ka nakadumi ng tatlong araw. Ano? Kasi especially kung kumakain ka na regular, ma'am, ano? Alam niyo mga ka-wellness, dapat ang bowel movement natin in a day. Bago ko sagutin, bigyan ko muna ng konting background.
0: Ano? Yes.
1: Ang bowel movement natin supposed to be in a day is tumatapat lang kung ilang beses tayong kumakain. Kasi meron yang ano eh, may sistema yung digestion natin na kapag kumain tayo, meron yang cycle, ano. Supposed to be yung kinain natin ng breakfast kahapon, sa sunod na breakfast ilalabas mo na yun
0: before.
1: Oo, ay ang problema eh kung 3 days, ibig sabihin talagang sobrang bagal ang inyong bowel movement. Oo, at ang consequences noon yun, hindi maganda sa tiyan, yung mga toxins that are already doon sa colon, can be reabsorbed. May ganun eh. Tapos apektado rin yung balance ng ating good bacteria sa colon natin. So ang gagawin niyo po ganito. Doon muna tayo sa mga practical na kaya niyo gawin.
0: Ano? Yes.
1: So pwede po kayo early in the morning, mag-take po kayo ng at least 2 glasses of warm water.
0: Mm-hmm. 2 glasses of warm water?
1: 2 glasses of warm water. Mm-hmm. Much better, lagyan ng konting salt.
0: Mm-hmm.
1: Pinch of salt, mm-hmm, bawat glass. Then,
0: kahit anong salt, Doc?
1: Kahit anong salt. Mm-hmm. Pero kung meron kayong rock salt, sea salt, much better. Sea salt, mm-hmm, better po yun. Sabihin na natin isang gano'n na ano, na yung malalasahan mo ng konti yung alat.
0: Isang kurot.
1: Oo, pero hindi maalat masyado.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, pwede niyong pigaan ng konting kalamansi.
0: Kalamansi.
1: Oo. Mm-hmm. So, iti-take niyo po yun, yung 2 glasses na yun na mainit-init na ano, early in the morning.
0: Mm-hmm.
1: So, ang purpose kasi noon is, kasi pag may salt yung mm-hmm tubig, parang ano yun, parang purgative ang effect noon.
0: Yes. Mm-hmm.
1: So, pag nag-take ka noon, mapapansin mo after 15 minutes,
0: mm-hmm,
1: punta ka na sa CR talaga.
0: Mm-hmm.
1: Kukulo na yung tiyan mo.
0: Mm-hmm.
1: Yun ay safe kasi empty stomach, tapos mm-hmm yung salt, hindi yan nakaka-apekto sa kidney natin.
0: Mm-hmm.
1: Dire-diretso lang yun doon sa mm-hmm ating bowel. Ano? Mm-hmm. So, tapos ang diskarte naman sa pagkain, bawas muna kayo ng mga kanin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi usually, yan ang diet ng Pilipino. Wala mo ng tinapay.
0: Mm-hmm.
1: For 1 week, ang breakfast ninyo, kain kayo ng oatmeal, yung rolled oats.
0: Mm-hmm.
1: Highly suggested dyan, yung dragon fruit,
0: mm-hmm,
1: nilagang saging na sabang, hinog, mm-hmm, ano pa ba, yung papaya,
0: mm-hmm, pinya,
1: pinya, mm-hmm, nilagang kasaba, mm-hmm, with
0: Santong Gold Coffee Mix.
1: Pwede yun, Santong Gold Coffee Mix. Tapos may sausawan kayo na ano, kinudkod na nyog, na may kunting salt. Actually, yun yung mga magaganda sa mga constipated, mm-hmm, ano. Tapos, sa gabi, ang kakainin ninyo, very light lang muna.
0: Light meal.
1: Mm-hmm. Sa tanghali lang kayo kakain ng rice.
0: Mm-hmm.
1: Much better na rice, yung high fiber, yung unpolished brown rice, mm-hmm, or red rice, or black rice. Pwede mo na ma-imix sa white rice yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Para magkaroon na kayo ng bulk ng fiber. Kasi mm-hmm common reason kasi ng mga constipation, kulang talaga sa fiber. Mm-hmm. Mahilig kasi tayo sa refined,
0: mm-hmm,
1: high sugar.
0: Mm-hmm. Tapos kulang pa sa tubig.
1: Tapos kulang sa tubig. Mm-hmm. So, in terms of water naman, ang pinag-uusapan natin, sukatin nyo na. Kung hindi naman kayo namamanas, pwede sa inyong 2 litrong tubig in one day.
0: Mm-hmm.
1: Iinumin nyo ng dahan-dahan. So, hindi po biglaan. Ano. Mm-hmm. So, yung sinabi ko na 2 baso,
0: mm-hmm,
1: pang morning lang yun, just to flush out.
0: Mm-hmm.
1: Oh, yun yung gagawin po ninyo. So, kain kayo ng mga leafy vegetables, mm-hmm, kangkong, talbos ng kamote, at iwas muna kayo sa karne.
0: Mm-hmm.
1: Kasi karne, no fiber yan.
0: Mm-hmm.
1: Oh, gawin nyo po yan ng 1 linggo. And self-correcting naman ang colon natin.
0: Yes.
1: Kung kaya nyo kumain ng kimchi, yung mga mm-hmm highly fermented with probiotics, mm-hmm, much better. And sa produkto naman ng Yes to Health, mag-take kayo ng 2 capsules of Santon Plus Gold sa umaga, sa tanghali, mm-hmm, at sa
0: gabi.
1: Gabi. Yan mm-hmm po yun. Then, vitamin C, 1 capsule 3 times a day also.
0: Mm-hmm.
1: Premium D3, 1 capsule 3 times a day also.
0: Mm-hmm.
1: Lahat po yan, magtutulong-tulong para mm-hmm maging maayos ang inyong bowel movement. Kasi mm-hmm sometimes, iba kahit high fiber ang pagkain nila, mahina din yung muscle.
0: Mm-hmm.
1: Yung tinatawag na peristalsis movement mm-hmm ng colon. Kaya, may nagsasabi, Dok, sinunod ko yung inyong ano eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang, ganun pa rin.
0: Mahina ang peristalsis talaga.
1: Yun pala sa, especially pag ang edad medyo ano na, medyo mm-hmm maedad na tayo, 60 plus to 70, 80, mm-hmm, medyo ano na ang bowel movement.
0: Mm-hmm.
1: Dahil sa paghina ng capacity, yung galaw ng bituka natin.
0: Mm-hmm.
1: Yun po yun. Yung iba naman, sa mga wellness center, ina-advise natin yung colonics or labatiba. Mm-hmm. Di ba yung classic yung labatiba nung panahon?
0: Yes.
1: No?
0: Mm-hmm.
1: Kung marunong po kayo noon, sa online may ma-order kayo na inima bag.
0: Inima bag.
1: Mm-hmm. Then somebody will assist you.
0: Mm-hmm.
1: Very simple lang naman yung inima. Then makakatulog yun para makalabas yung dumi. Especially yung dumi masyado ng matigas.
0: Mm-hmm.
1: Pasintabi sa mga kumakain. Ano? Huwag yun lang imagine yung sinasabi ko. Nakakatulong ko yun.
0: Yes.
1: Na malaki.
0: Pagka malapit naman po kayo sa Santa Rosa branch, meron po tayong flush out. Isa po yun sa binibigay po natin kapag meron problema sa ano,
1: mm-hmm,
0: sa problema sa tiyan. And of course, kapag mahilig din kayo sa ano, sa kape. Ang kape is dehydrating which could also affect your ano, yung metabolic problem.
1: Mm-hmm.
0: Ay switch kayo sa Santon Gold Coffee Mix. Another message, Doc, inquiries from 5889 po ako ng Santon Plus Gold Capsule. Pwede di ko na inumin ang syndrome niya daw, G from QC.
1: Hindi naman kailangan ihinto yung multivitamins kung meron kayong multivitamins. Mm-hmm. Kasi meron niya kanya-kanyang purpose.
0: Mm-hmm.
1: For example, nagsisentrum kayo, tuloy niyo yung sentrum nyo. Then, Santon Plus Gold, i-mix mo lang. Ngayon, uh-huh, nasa sa inyo na kung anong discarte nyo. Kung, halimbawa, yung budget nyo, eh, limitado lang. So, mabili kayo sa dalawa kung hindi nyo kayang pagsabayin. Pero kung meron na kayo, eh, huwag nyo ihinto. O, di ba? Eh, ano man yan eh. Nutritional support po yun.
0: Yes. Ito, Doc. From Winnie ng North ng North Caloocan City. Mm-hmm. She is listening from DWW.
1: Mm-hmm.
0: Sana po daw matalakay naman natin yung vertigo.
1: Oh, sige. Pag-uusapan natin yan. Gusto mo bukas na bukas din. Pag-uusapan natin kung ano ba yung vertigo.
0: Aha.
1: Ayan. Request granted.
0: Okay. Bukas na talakayin vertigo. Ito din from 9232. Listening from DWW74. Gamot. Ano ang gamot sa vertigo? Pwede po ba yung product nyo?
1: Discuss natin bukas. Pero pwede kayo
0: mag-take ng
1: pwede kayo mag-take ng Santon Plus Gold kasi sa vertigo maraming causative factor.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, linawin natin bukas para mas malinaw kasi wala na tayong masyadong oras, ano.
0: Yeah. Ito naman, Doc, is maganda po ang Santon Coffee. Hindi po nakaka-acid, masarap pa. From Melody Ilguera ng Teresa Rizal.
1: Yan, salamat sa comment. Totoo po yan.
0: Yes.
1: Dami ho mga takot sa kape.
0: Uh-huh.
1: Na dati heavy coffee drinker.
0: Uh-huh.
1: Kaya lang umayaw kasi nga inatake na ng hyperacidity.
0: Uh-huh.
1: Eh, yun talaga kasi minsan pag naramdaman mo na, alam nga namang ulit-ulitin mo pa.
0: Mm-hmm.
1: So, dahil nga mahilig sila sa coffee, they tried our Santon Gold Coffee Mix.
0: Mm-hmm.
1: And amazingly, sabi nila, okay, walang walang hapdi sa tiyan. Mm-hmm. Kaya tinuloy-tuloy nila. Kasi yung ating Santon Gold Coffee Mix, may collagen yan.
0: Mm-hmm.
1: Collagen is highly protective sa integrity ng bawat part ng katawan. Particular skin, internal organs, tiyan,
0: mm-hmm.
1: blood vessel. So, ibig sabihin, pag kumakain kayo, umiinom ng may collagen,
0: mm-hmm.
1: ang mangyayari nun is patitibayin niya yung uh-huh. structure ng isang parte ng katawan natin.
0: Uh-huh.
1: Yan kasi yung main protein,
0: uh-huh.
1: kasi protein na yung collagen eh, na nagpapatibay sa mga bahagi ng ating katawan. Kaya pag marami kayong collagen, sapat ang collagen, ang ganda ng balat.
0: Uh-huh.
1: Hindi, ano yung balat natin, hindi laylay at uh-huh. hindi rin madaling magkaroon ng injury.
0: Uh-huh.
1: Yan po yun.
0: Ayan po, Santon Gold Coffee Mix, dun sa mga mahilig uminom ng kape. At gusto niyo ng kape na hindi nakakaasim sa sikmura, kape na nakakaganda at nakapagpataas ng glutathione sa ating katawan at ng collagen. Santon Gold Coffee Mix, pwede yan kahit tatlong beses isang araw. May diabetes ka man o meron ka mang hypertension, walang problema po.
1: Yes po.
0: Mm-hmm. Okay, from sabi ni Ma'am Ophelia, listening over transistor radio and using SIM due to network interruption. Nonetheless, The Secret of Health Today segment for men and women. Hi, Doc Algie and Doc Ron.
1: Ay, salamat po sa inyong pakikinig. Ano? Uh-huh. Para-paraan talaga sila para makasubaybay sa ating program.
0: Makasubaybay sa ating program.
1: Highly appreciated po, ma'am.
0: Uh-huh. At, hi, Doc. Last na to.
1: Last question.
0: Pwede lang po ba mag-take ng premium D3 nyo kahit i-add ko sa aking multivitamins and minerals na may vitamin D3, 1,000 ion na po?
1: Mm-hmm.
0: Pwede po ba mag-take ng D3 tapos meron na siyang D3 na 1,000 ion?
1: Pwede pa.
0: Mm-hmm.
1: Pwede pa po kayo mag-take ng ating suplemento.
0: Mm-hmm. Ayan po, mga ka-wellness, maraming salamat po sa pagsubaybay at pakikinig sa ating programa. Mga paalala uli, Doc Algie.
1: Ayan. So, paalala po, pahalagahan natin yung kalusugan natin sa mga kababaihan. Isa sa pinaka-crucial
0: uh-huh.
1: sa kalusugan ng mga kababaihan ang kanilang balance ng hormone.
0: Uh-huh.
1: Ayan. And using natural medicine, nutrition, produkto ng Yesterday, Santon Plus, Premium D3, Vitamin C, I think makakatulong ho yan sa ating hormonal balance para lagi tayong happy, healthy, and ligtas sa mga karamdamang dala nitong hormonal imbalances, particular sa mga kababayan. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating pong kinalalagyan, whatever we are doing right now. God bless.
0: Okay, maraming salamat, Doc Algie, and of course sa mga listeners po natin. Huwag pong kalimutan, isama po sa inyong healthy lifestyle ang ating ultimate trio, ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3 araw-araw para manatili pong malakas, makaiwas po sa anong uri ng karamdaman. At sa pangalan po ng ating partner, Doc Michael Hines, at ng napaka-generous at napaka-bait po nating CEO, Doc Remelito Uy. Ito po si Doc Ronald Palermo. Samantalang magpapaalam po sa inyo sa hapon na ito at magkarinigan po tayo ulit bukas sa parehong oras at parehong istasyon. Dito lamang po sa ating programang
1: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: FM.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po si John Ellis, ang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Santhon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar El Banboy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santhon Plus Herbal Oil.
2: Talagang maaasahan.
1: Santhon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
4: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
5: Pagpili sa mga buki ka.
6: XFM.
7: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Si Eddie Biring, 46 years old, halin sa Panay Capiz. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 pesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sang entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sang mga papremyo nga nagabalor. Tug-tug 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 02938. Series of 2026. Read responsibly.

0: programa City Kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong hapon, Banwa, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Pilipinas. Adlaw sa karon sang Martes, petsa 1 sa bulan sang Setyembre, tuig 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arsiga.
2: Kag katropang Joy Banagudos.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
0: Headlines! Headlines!
1: 10.1 billion pesos budget sa Office of the President sa Fiscal Year 2027 aprobado na sa House Appropriations Committee.
0: Headlines. Headlines.
2: Kalidad sang hangin sa pila ka syudad sa Metro Manila nagdangat sa unhealthy nga level bangod sa madamol nga haze nagikan sa Indonesia forest fires.
0: Headlines. Headlines. Express Balita. Express Balita.
1: Kagkaroon lito na kita sa kaundan sa nga itong gimpalinyatang nga mga headlines sa nagapanguna nga top of the hour news. Ginaprubahan na sa House Appropriations Committee sa sulod sang wala pa sa isa ka oras ang 10.1 billion pesos budget sa Office of the President para sa Fiscal Year 2027 bilang pagsunod sa institutional kag interbranch courtesy. Sa iya presentasyon, ginsiling ni Executive Secretary Ralph Recto nga 64% mas manubo ang ginahinyo nga pondo sa Office of the President ikumpara sa mga nakaligad nga tuig. Nakuha man sang talatapan sang unmodified opinion gikan sa Commission on Audit para sa Fiscal Year 2025. Sa boto nga 37 pabor kag 5 ang kontra gintapos sang committee ang budget deliberation. Nagpahayag naman sang pagpamatok ang minority lawmakers ang iban pang mga pamangkot kag mabusisi nga pagtalakay sa budget ang ginalauman nga padayunon sa plenary debates.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Sa atong paduga nga balita national, nagdangat na sa peligroso kag acutely unhealthy nga level ang kalidad sang hangin sa pila ka bahin sang Metro Manila kagabi Agosto 31. Ini matapos naglabot sa Pilipinas ang madawol nga haze ukon aso nagikan sa forest fires sa Kalimantan, Indonesia. Sa pinakauli nga datos ng Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau, naglabot sa 270 ang air quality index sa kon AQI sa Don Bosco, Paranaque, samtang yara naman ini sa 205 sa Las Piñas City. Halos bugos nga rehiyon kalakip ang Metro Manila, Quezon City kag Malabon ang yara sa kategorya nga very unhealthy bangod sa mataas nga level sa ginatawag nga fine particulate matter. Bangod sa rin, nagpagawa na sang advisory ang Quezon City LGU. Ginapanugyan na ng publiko ilabi na mga kabataan at tigunang nagabusong kag may ginabatsyag sa korason kag baga nga magtiner sa sulod sang balay kag magsuksok sa face mask kung kinahanglan nga magguwa.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, nabatian ang mga top of the hour news ang builog ang nadulong sang Zanton Gold Coffee Mix. Mga katropa, feeling nyo bala? Wala ka mo sang energy kag beer may ginalutoy? Di oras na agad mag-reset pinagi sa pag-inom sang Zanton Gold Coffee Mix. Inanghimo sa premium coffee nga may perfect blend sang glutathione, collagen, mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, marguso, kag malunggay ang mga ingredients diente nga puno sang health benefits. Sa mga katropa, ginapakigbatuan sini ang fatigue, kag ginapabaskog ang focus, gina-enhance ang skin radiance kag elasticity, gina-cleanse kag detoxify ang lawas naturally. Feel energized and beautiful or handsome the whole day with Zanton Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-rated.
0: X. X. F.
3: FM.
4: X FM.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
5: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Wala inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
9: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
10: Vision X Plus.
9: Ito ay may lutein,
10: beta-carotene,
9: vitamin E, at CSNT.
10: Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
3: X FM.
4: X FM.
12: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
3: X FM. X FM.
13: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
13: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
16: Handa mo wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
18: Chronic pain?
19: Ang sakit.
18: Mag-assisted pain.
19: Muscle fever.
18: Acute pain.
19: Kahit ano pang pain.
18: Basta pain.
19: Mag-assisted pain.
18: Kangkarang pain.
19: Fast and safe.
18: Assisted pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Assisted pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: X FM. X FM.
21: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293. Series of 2026. Drink responsibly.
22: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Ang oras, alauna 52 na sa hapon. Ang inaanay nga oras ang Bulog ng Duluong sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gid man ako. Mabuligan ta na kamo ni tatay.
3: Ga, buksin ko ga.
4: Hubog ka naman! Dito naman halin!
3: Bisan pala hubog ako. Pero top-top solis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
1: Makahatag sang leksyon.
5: Ikaw ang may isang akon ginadala. Panindugi ako.
6: Hindi! Hindi ako ang amay sina! Hala! Tres ka buhi mo!
7: Amo, ginaangambal ko sa imo balilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte! Sino ang amay sina?
1: May mga istorya man nga makahatag sang konsumisyon.
8: Bang, pakuota ako bisan ka isa lang, be. Wari, oh, oh. 1,500 ina, ha? Abi, abi. Ay. Maugat. Ay, dako. Dako, gidya. Ay, dako.
5: Oh, sige pa, baby. Ipabatsyag sa ako nga mas palangga mo ako sa asawa mo. Oh, yamitay ko na sa
1: ina, mga katropa, ang hatagan natong sang kabuhi sa programa X-Rated.
9: X-Rated.
1: Lunes, tubtob Biyernes, alauna imedya, tubtob alas tres imedya sa hapon. Sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo, exciting X-Rated.

0: hapon, mga katropa!
1: Yahoo!
2: Wow!
0: Good afternoon, mga katropa peeps! Hello, hello, Rojas City Capies! And to all tuning in right now on your favorite katropang station. This is your DJ Chica Babes, katropang Ira.
3: Kaga katropang Joy.
2: Wow!
1: Yahoo!
0: Siyempre sa mga Tuesday afternoon, maging kaupod niyo naman kami ha sa pinakabago naman nga episode sa programa nga X-Rated! Yes, mga katropas, tisubong ha, musika, istorya, sangkabuhi, ari na tanandiri o isa baga willing, kalitra nga baga, padalas ang ilasulat ha, ipadala lang kamo, akay ba si malay nyo sa sunod nga adlaw, kamo naman ang bida sa aton programa.
2: Wow!
0: Mga katropas, standby lang kamo da ha, and of course, this Tuesday, isa di akong taling aton programa, akay man, today is Bear Month! Yeah, bear na talaga tayo mga katropa peeps. Sa liwat ha, September 1, 2026.
1: Yahoo!
0: E, kamusta ang imbukada sang September sa inyo mga tropa? Okay bala ako na una pala nga adlaw. Problematic na. Ikaw katropang Joy.
3: Ay, una pala nga adlaw sang Bear Month katropak ay tibusog na kita.
0: Ah, okay.
2: Wow!
3: Pusok ko ba? Pero, by the way ha, happy birthday, granay. Hope kasi malipatan ang aton nga katropa peeps nga nagpabusog sa mga katropa dari sa katropa station. Wala sa iba na kundi si katropang Neil Lozada.
1: Yahoo!
0: Yes, happy happy birthday katropang Neil. Mabuhay ka hanggat gusto mo.
1: Yahoo!
0: Kasi may birthday wish kasi yung katropang Joy.
3: Ay, syempre as always, ang ginawa-wish tali sa mga katropa natin.
0: Uy, nagitiban.
3: May more birthdays to come pa eh. Kaya syempre, more blessings to come. Balaan naman si katropang Neil. Hi, sang kaaluwa na yan mong muna.
2: Wow!
3: Nagabubo lang man ang blessings sa iya. Kaga, sana pumaldo ka pa sa buhay, katropang Neil. Para permi kami di busog.
1: Yahoo!
2: Wow!
0: Yes, sige sa liwat ha. Happy, happy birthday, katropang Neil. Thank you so much good sa imong pa-lunch.
1: Yahoo!
0: Mga katropa peeps. Of course, mga katropa, this afternoon, tiululupon na naman kita hanga mag-istorya hanay.
3: Magtabya wanay.
0: Kag mag-bardagulan.
1: Yahoo!
2: Wow!
0: Yes, mga katropa, subong at Tuesday afternoon, ti-update nyo naman kami ani katropang Joy para magkinalipay naman ka po din.
1: Yahoo!
0: Ngayong hapon, ginanay ha sa mga katropang listeners natin sa radio.
2: Wow!
0: Transistor radio man ina o kung Bluetooth speaker man ina. Uy, may rayad nga afternoon mga katropa peeps. Sa mga nagatulutambay, nakapwesto na dira sa tagsa nila kabaga lugar.
1: Yahoo!
0: Sa nila kabaga destinasyon, naga-headset, naga-earphone, sa Gedli Gedli. Te hello hello gina. Happy happy tuning in.
2: Wow!

0: basta may amo ka na sa balay, you feel mo gidang Christmas nga ginatawa.
1: Yahoo! Alam, ilang, just like magpamati ka sa mga Christmas song, no? Do ibagage ang dating sa imo.
0: Yes, do malamig. Do may snow.
2: Wow!
1: Sige, ha? Sa mga katropa nato ha, hindi ko nagpamati mga kamusubong, samta na ga-decorate dira sa inyo mga Christmas tree. Aba, happy, happy listening, gina, happy, happy tuning in. Sa mga nakamonitor sa ato, subong di mga mga kabaranggayan, dira sa siyudad sa Rojas, di mga mga kabanuhanan, dira sa bugos ng probinsya sa Capiz, sa mga kaipig nato nga kaprobinsya hanan, dira man sa bugos ng Western Visayas, and of course, all over the Philippines, kag sa around the world nato nga mga katropa, as an OFW nato nga mga tropa peeps, nga nagamonitor dari permi as always, may permi as always pa. Dari sa Katropa Station. Thank you so much mga Katropa ha. Di gabay pa ang subong Burmans. Aba, ti adalupod kita as always magpasadya sa inyo nga kahapon na nun.
2: Yahoo!
0: Yes, syempre ginatamo yung taman. Sa magalumon nga hapon. Kay man nagagaloom naman ang kalibutan. Pero di gabay ang nga hindi lang magbubo ang mabaskog nga ulan. Oy, mayong hapon ginanay. Dari kay Katropa pang Herminio Hicalde dira sa mga ibahin sa Chidoro Arsenis Trade Center sa mga kaupdanan niya dira kay katropang Antonio Bulido dira sa may Antoinette Capihan kag meet section good afternoon kay katropang Aileen Agdales mayong hapon gid kay katropang Chris Carinderia oy dira sa may Plaridel Street in front of TATC mayong hapon kag siya siyempre, gidra kay katropang Harry and Roy RJ. Agaton nga mga security personnel sang Bagsakan Center nga mga snappy giniya halin aga tub-tub hapon.
2: Yahoo!
0: Tub-tub gab ipagyan.
2: Wow!
1: And of course, sa mga kamayanayan nga hapon, maipagpulupamati sa mga katropa taman nga naka-monitor gin sa aton sa bangho ay dira sa bahin sa barangay Mungpong, Rojas City sa katapos ang TMU naton kay katropa nating Jay Bernas nga naka-monitor gamit ang iyang XFM Specialized Radio. Thank you so much kina katropang Jay Bernas sa barangay Mungpong, sining syudad nga pamati sa aton. Kag syempre, dira sa bahin sa Chudora Senes Trade Center, tilay hunta na ng isa man ka TMU duty naton. Dira sa bahay sa TATC si katropa nating George Agil, mga katropa. Sige, mga hapong nga dira ha, katropang George. Thank you so much sa pagpalanog dira sa kuan sa lipunan sa aton nga programa subong nga hapon.
0: Sige, katropang Neil. And of course, mayong hapon man ho sa mga tropa natin dira sa may Pueblo Terminal. O yeah, especially na kay katropang Jonathan Felipe dira sa may Terminal San Jeep. Kay katropang Joanne Putato. Kay katropang Mary Ann Di Gracia. Sa iya dira nga Di Gracia Itiri. Good afternoon. Wow, kay Toto De Lojero sa De Lojero Barbershop. Isang bagsak. Sige. Kag syempre sa katropa dari natin sa may Hydroline Water Station dari sa may Datili Street Barangay Tiza, Rojas City. Mayong hapon kay katropang Fembo Phil Bulilan ang ilang manager nga pabuon.
2: Wow!
0: Happy, happy tuning in. Thank you so much kita sa pag-deliver nyo dari sa tubig sa katropang station.
2: Yahoo!
0: Syempre sa mga tropa natin dari sa may bahin sa Barangay Tiza, kung kamo nagapangita sa tubig,
2: wow!
0: Ay, pilihan nyo na ang Hydroline Water Station. Hindi lang tubig ang available. Kaya available man ang ilang ice cubes.
2: Wow! Ano
0: mga katropa, magpadulong na dito.
2: Yahoo!
0: Siyempre, draman, kay katropang Eduardo Napuli dira sa may Buboy Bulkitan. Uy, ang ilang draman, kuha na di permigid yan na galagubo. Ay, thank you so much, gina. Kag happy, happy listening dira sa inyo. Of course, draman, kay katropang Melanie Akako, dira sa may Lanius E3 sa Barangay 8. Mayong hapon, amaman kay katropang Marcelo Uwadan, dira sa may Shell Company, Rojas Avenue.
2: Yahoo!
1: Sige, kagdugang pagkat sa ato mga katropa, nga nag-monitor sa atin as always, dira sa bahin sang Barangay Baybay, oy, sa mga taga-barangay Baybay, dira ha. Good afternoon, good and happy, happy listening, especially na sa aton nga, kwan dira, sa aton nga Dropbox, sa aton Gold Eagle Beer Dropbox.

0: dira sa bahay sang Totski Store. Wow! Sa Barangay Baybay, Sining Siyudad. Thank you so much, gira. Kamusta ka mo, dira, mga katropa? And of course, ulayhon taman. Dira man sa gyapon sa Barangay Baybay, isa pa natin kagina himo nga drop box ang aton nga Gold Eagle Beer. Promo sa Tansan or premyo sa Tansan promo. Dira sa bahay sang Monsales Store. Sa Barangay Baybay, Rojas City. Thank you so much, mga katropa, for listening. And of course, sa aton mga drop box, dira. Thank you, gira.
1: Yahoo!
2: Yes, this afternoon ginatamiyaw ko man ang solid naton nga mga tropa dira sa may bahin sang barangay Lawaan.
1: Wow!
2: Ay, good afternoon, nanay kay Ma'am Catherine Famulag. Ama man kay Ma'am Danielle Nioreta.
1: Yahoo!
2: Jean Axis Butika. Uy, dira man sa Gina Karinderia ha. Kung nagpapati pa sila sa Subong. Kag syempre kay Ma'am Emmy Villagracia Tandong.
1: Wow!
2: Dira sa may Jack's Laundry ha. Kag mga tropa, dira naton sa may Shell sang Barangay Lawaan.
1: Yahoo!
2: Of course, mayong hapon manggiliya kay katropang Elmer Derecho Estimo.
1: Wow!
2: Ara na nga ton nga greetings sa way na kita utang kay halong-halong sa pagpauli. Gabay nga safe na safe makabot sa imo nga destinasyon nga hindi ka maabtan sang ulan.
1: Yahoo!
2: Pamandra sa imo family sa may bahin sang Panitan.
1: Wow!
2: Kag syempre kay katropang Tolitz Alinsog at sa may Patag Lawaan Tali Papa. Saya kaingod dira nga si katropang Ma'am, nalipat ko sa niya. Si Nanay Ellie.
1: Yahoo!
2: Shout out kid sa mga Picasso family, sa Jaime family.
1: Wow!
2: Sa Arciga family naman.
1: Yahoo!
0: Yes, of course. Tiyado ang ato mga pagpanabiyo, katropang aya. Greta dali sa happy birthday man ho. Ang ato nga, kwan, cutie patuti dito sa balay. Nag-celebrate yung sa iyong birthday. O isa mo dira nga baby dos. Ang manghod ni Kuya Uno. Sige, happy birthday dira sa imo palangga dos. Good health man sa gihapon. Kag gabay pa ka magdako ikaw sang mabuot. Kaya masubong pala mabuot na siya katropang aya. Magdako ni buot-buot pagid katama. Sige, happy birthday once again ha. Sa mga baby dress si baby dos ni Ma'am Verlene kag ni Sir Libert de la Serna.
2: Yes, to sige kita mo ano man ang birthday so bong kantahan sila sang happy birthday. So pasi masunggod si katropang ni.
0: Oo nga, ni pasi pa.
2: Hoy, abi na play kay ina eh. Nalipatan naton. Sige mga katropa ha. Sa naga birthday so baga September 1. Sa aton diri katropa kag dira kay baby dos.

0: Sige sa luwat ha. Happy, happy birthday sa tanan ka may birthday.
1: Yahoo!
0: Yes, mga kitropa, this afternoon. O ikaduan ta na yaton nga question of the day.
1: Wow!
0: So mga una nga adlaw sang Setyembre, ano bala ay hanag aton nga pamangkot? Basi, hindi pa nini consumption ah.
1: Yahoo!
0: September 1 pa lang ho. Unang araw pa lang pinapahirapan nyo na kami. Sige ka tropang Neil, ano aton question of the day? Oy, pink na pink.
1: Yahoo!
0: Is my black man. Sige
2: black
0: mga
2: pink?
0: Oh, oy, black pink. Sige ah.
1: Wow!
0: Mga katropa, aton nga question of the day. Kung mahibaluan mo nga may nga anay type sang partner mo ang imo nga utol.
1: Wow!
0: May dumabudlay ni Hao.
2: Ay, agoy.
0: Kaya mo pa bala padayunon ang inyo relasyon?
1: Yahoo!
2: Ay! Unang consumption.
0: Family involved na pala ito eh. May dumabudlay ni Katropang Joy. Ikaw anay.
2: Pero sige na.
0: Huwag ka mamadumduman.
2: Sige mga katropa, hati binagbinagan yung ato nga pamangkot ha, entrada or benamano nga pamangkot sa subong Setyembre. Oy mga katropa, kung may baluan nyo kuno nga, ano ni, anay or type niya before sa partner mo ang imong nga utod, kaya mo pa bala padayunon ang inyong relasyon.
1: Oh no!
2: Sige, balikan mo nga duwa ang magka-relasyon tapos nabalaan mo nga type niya before.
0: Ay, type man lang.
2: Hindi, type man lang. Hindi man niya ka-relasyon.
0: Basi naluyagid siya, katropang Joy.
2: Ay, ako lang.
0: Dumabudlay, no? Para sa akin, feeling ko doon.
2: Awkward.
0: Daw hindi ko.
2: Especially na kung ang, ano ba, si bala, madalom.
0: Ay, yes.
2: May dalom.
0: Okay, kaya syempre, katropang Joy, kung kamugit man sa uli, tapos amo na gali, may amo na siya gali. Ado, kalaway, no? Iman daw, ano ka lang, daw, second option. Kumbaga, duwa ay naging sang choice. Ikaw na lang ang second choice.
2: Kasi wala siya kapasar.
0: Yes, amo na katropang Joy ang basi amugid na ang rason. Wa ay sa kapasar. Tiya dito sa nagkadto sa uton.
2: Nag-retake siya pero sa imo na.
0: Yes. Ikaw, katropang Joy, kaya mo pabalayhan padayunon?
2: Ay, sa akin, siguro katropang ay, kung may baluan, kung nga, say for example, matugani haba ko kayo na, ang kadalumon, bala sa iya nga affection, kasi bala sa grade 3 pa to sila ya, or grade 2. Sunlog, di wala kaso, pero ay nagmahambal, ta nga may, for example, may past, gin sila nga relationship, or nagka something, gin sila, para sa akin, doon ka-awkward katropang.
0: Yes. Ako, feeling ko hindi ko
2: yuli,
0: kaya.
2: Yuli ko na sa kay mama niya.
0: Mas okay lang kung sa layo ka mo, inagbalang hindi ka mo nagigita dira sa imo nga utod, kag ang imo nga partner. Pero kung isa lang ka mo, kabalay ba?
2: Nani dodo, AI reels ni Hao?
0: Yes. No, kwan niya katropang Joy do. Basta, ano, naiilang ka ba?
2: True.
0: Yes. De, sige, para sa amo ni katropang Joy, hindi namon kaya. Abi mga katropa natin, basi kaya, maniya yan. Kaya, Manila, yan makipagsabayan, dira.
2: Ay, pero si Ma'am Sunalin Karasig, saya nga sabat, pero katropang island, tawa balaya sabat.
0: Mga ma'am, sorry, no comment. Bakit hindi mo ba kakayanin, Ma'am Sunalin? Na baka maagaw siya ng sister mo? Sorry lang ah. Sige, sigatropang Totoo Val sa Pure Flow Water Refilling Station. Nagalagaw mo ang ilang Bluetooth speaker.
1: Yahoo!
0: Huwag na to, pero de sili niya, huwag ganun. Magkaribal sa utod. Ikaw, Totoo Val, ha? No, imo, ginangakuan ka, pamatasan ka. Para sigatropang Miss Kay.
2: Sige, katropang Miss Kay, nagsabahan man sa atong pamangkot ho. Basik ka-relate niya siya, katropang ay. Siling niya, Yahoo! Question for today. Past ako kay duha lang kami ni Kuya. Sergeant ang magkapatid. Hindi ako relate. Ay, okay. Lalaki ang utod.
0: Ay, di, sige ah.
1: Yahoo!
2: Tutuval, ikaw sabat.
0: Basi wala man si Ami. Dumay kapit ni si Tutuval eh. Paano na to kung ang imo kapit? Type niya gali ang type mo. Oh, type mo pa lang ha, hindi mo pa uyab ha. Okay, may sakit man siguro sa side ni Toto Va. Sige, tropang Lloyd na Valens. Yeah, fight for the fight.
3: Wow!
0: Kaya niya kuno yung ipaglalaban niya talaga.
3: Wow!
4: Sana all.
0: Sana all. Oh, sige, stay strong dra ka, tropang Lloyd, ha. Kapag nga matakuran mo yung nga ipaglaban. Hasta sa ulihi.
3: Yahoo!
0: Sige, mga katropa. Sino pa bala ang nagsabat? Uy, wala naman. Hindi sila guro makarelate. Oh. Ang basi, pag-decorate na to sila sa subong ng hapon.
2: Basi ka pamutos na kami na regalo, ha?
0: Ay, basi. Regalo nga wala uno. Ibutang sa kilid Christmas tree.
3: Oh. Wow!
0: Sige, mga katropa. Pips, ang inaanay nga question of the day. Ang buylog ang ginadulo ang sang turbo dietary supplement for men nga mayara sang maka ka Glavo Wasca herbal extract nga di popular gira sa South America nga nagapapagsik nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas sang libido level sa lawas gani gamitan nyo iniha 30 minutos antes sang labing-labing kay misis. Mga katropa, magtumar sa isa ka kapsula, sigurado nga mas marami kag mas mabakod gid ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time. Mga katropa, ining turbo ang kalidad gidha nga produkto sang Yes to Health, FDA approved, gani safe na safe gidya kong inumon. Mabakal gidha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kung pwede man mabakal online, pinagidra sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Turbo Dietary Supplement for Men is a quality product of Yes to Health Incorporated. Alright, sige tropang Solomon. Uy, nagani uyab, di pa makarelate sa pamangkot. Sige lang ka tropang Solomon, mayong hapon na lang sa imo, ah.
3: Yahoo!
0: Sige tropang Miss Kay, sila niya ikaw sabat ka tropang Neil, total birthday mo naman.
3: Wow!
0: Ka tropang Neil, birthday mo man, nabi pang sabat na. Ganda mo guya-uya, ah. Sige, si katropang Solomon susubog. Nagabiyahi-biyahi, balaayhan.
3: Yahoo!
0: Sige, saliwat halong-halong lang dira katropang Solomon. This afternoon, mga katropa, tinigapalayag na kita ha sa tag sa Kalilisuan sa inyong mga radio all over Panay Island.
3: Wow!
0: Gani mga katropa, tunugan na, baskugan ang inyong mga speakers para the more, the merrier pagit kita this afternoon. Mga katropa, kita ang mabati pinagi sa FM band sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz. Siyempre, nagapalayag man kita dito sa may 106.1 MHz sang XFM Kabangkalan.
3: Wow!
0: Dira man sa 98.5 MHz sang XFM Kalaon.
3: Yahoo!
0: Happy, happy Burman sa mga katropang sister station nato.
3: Wow!
0: At the same time, mayong hapon, gidra sa inyo tanan-tanan ha. Sa inyong dira nga mga listen nurse, kag syempre sa tag sa ninyo ka mga station managers.
3: Yahoo!
2: Kag syempre si katropang Ma'am Sinaline, oh yes, dapat magsabat sa question at nag-celebrate now.
3: Oh, yes. Wow!
0: Nakatropang Neil! Yun ang drama pagtas, ha? Sabat na!
3: Yahoo!
2: Pressure na nga ito nga birthday boy. Sige! Sa mga katropa na ito, this afternoon, hindi lang kita mabatian sa inyo mga radyo sa ating Facebook Live. Matanaw, kaya matinaga palayag makita ha. Piraga sa ating XFM Radio Network application, mga katropa. Tipas, para sa mga wala pa ha naka-install, may pangitaan nyo na sa inyo mga Google Play Store, i-type in nyo lang, search nyo lang ang XFM Radio Network, mga katropa. At yung pinakababaw din ang magtunga muna na siya. I-install na sa inyo mga cellphone or tablet para anytime, anywhere. Maglakat makaw, mga katropa, magawa magkaw sa inyo balay. As long as may application ikaw, may connection, makapamati ka sa mga nanarisari ng mga estasyon sa bugos ng XFM Philippines. And of course, wala ikaw may mamiss ng programa, musika, kag mga entertainment programs, mga public affairs programs sa bilog ng XFM Philippines, mga katropa. Included na of course ang 106.5 106.5 XFM Rojas City, Capiz.
3: Yahoo!
0: Yes, this afternoon, hindi lang sa aton nga application app, hindi man sa aton nga frequency. Of course, live na live man kita ha sa aton nga secondary Facebook page.
3: Wow!
0: Sagi hapon ang XFM Rojas 106.5.
3: Yahoo!
0: Pinagtaas na gid.
3: Wow!
0: Good news mga katropa, kay nakalabot na kita sa 7,000 followers. Day 100 sa gadugang ba?
3: Yes!
0: Mga katropa, salamat gid ha sa padayon nga pagsuporta sa aton katropang Humble Station. Kag syempre sa pag-like and follow dira sa aton nga mga social media accounts. Kag syempre sa pag-share nyo sa aton nga mga programa, sa aton nga mga balita nga gina-upload dira sa aton nga page.
3: Yahoo!
0: Thank you so much mga katropa peeps. God bless pagin sa inyo tanan. Akag, ayaw lang gid magsawa ha. Siyempre, dira sa aton nga comment section. Uy, mga katropa, subaga September. Yeah, bisan hindi September, ha?
3: Yahoo!
0: Allowed na allowed, di ka mo diya mag-comment. Anything good, mga katropa. Basi may gusto ka mo i-shout out. Basi may ginatago-tago ka mo nga crush nyo. May shout out na di sa kahanginan. Basi i-crush back pa ka mo. Tingagaw ka mo sa Christmas. So, yeah, naman ka mo ni katropang Jose Marichan. Sige mga katropa ha, anything lang basi may nag-celebrate man dira sa kung ano man nga celebration.
3: Yahoo!
0: Go dira sa aton nga comment section. Kaka, syempre sa mga katropa na to, nga ti gusto lang nga mag-text sa aton pero agi sa or sa ilang mga messages, sa ilang mga panamiyaw, ti wala agi sang problema mga katropa. Mayara kita sang sarang yung ma-text nga cellphone number naton or nga itong XFM text line number. I-text kita sa numero nga 0970-129-2319 mga katropa. Once again, that's 0970-129-2319 ang itong nga XFM text line number. Sige, pwede ka muna ka-text sa atun ha, sa inyong mga mensahe, mga pasyararaw, tukong talamyawon, anything or any concern mga katropa, at i-mag-text lang ha, sa atun nga number or sa atun nga cellphone number. Kag syempre, ang atun nga magpag-ingan nyo sa inyo at daudlo mga katropa. Ngati, mag-like, share, and follow gin sa ato mga social media accounts, especially na sa ato nga YouTube channel. Abi pag-subscribe na kami dira mga tropa, peeps, kaya mawala gin sang bayad, mag-subscribe dira sa ato nga YouTube channel. Pakita kita sa 106.5 XFM, Rojas City, Capiz.
3: So, yeah!
0: Gusto mo ang ultra sila smart TVs, pwedeng-pwede gina. Agi lang kami sa ato nga YouTube channel, mga katropa. Iba pa nato nga mga social media accounts. Oy, sa mga nagatambay dira sa TikTok, abi i-follow kita sa 106.5 XFM Rojas. Kag syempre, ginagamit natin sa mga secondary Facebook account. Ang ato nga backup page ang XFM Rojas 106.5.
3: Yahoo!
0: Sige mga katropa, dali kita na sa ato nga comment section.
3: Wow!
0: Uy! Subang September, si Ma'am Sinalin, gid siya si Gyapon ay nagapanguna.
3: Yahoo!
0: Ay, grabe ka na Ma'am Sinalin ha. Ma'am Sinalin. Grabe ka na Ma'am Sinalin ha. Kotang-kota mo na talaga. Sige, ikaw ang top 1 subong hapon. Salamat gid sa imo nga pa-highlight pa-followers. Good afternoon gid ra sa inyo sa school canteen. Sang lutod-lutod no katropang Joy. Oo, dira sa may President Rojas.
3: Wow!
0: Saliwat, good afternoon. Te, kamusta ang tiyempo da? Nagagaloom naman bala? O, second honor sa mga ato nga Reina ng Jack's Laundry, ha?
3: Yahoo!
0: Emmy Villagracia Tendong.
3: Wow!
0: Wow naman. Hindi bisibisihan si Ma'am Emmy sa mga September 1. Sige, importante Ma'am Emmy. Basta damo sa gyapo ng imodra nga mga customers.
3: Yahoo!
0: Siyempre, third honor sa mga hapon si Ma'am Flor Abellio.
3: Wow!
0: Shout out gidra sa Abellio family sang panitaan. Kag syempre dira sa ano ganito ang negosyo sang iya nga husband, sang iya nga darling.
2: Atelier.
0: Atelier kag sa iya nga floor store.
3: Wow!
0: Nga ang tandem sang mag-darling.
3: Yahoo!
0: Next ano naman ha, next cut off naman ha. Sige, si katropang Ma'am Sanalin Mayong hapon pagagwapang DJ and to all katropang friends, God bless everyone. naman. Same to you, Ma'am Sanali. Tika ba ining imbukada sang Burmans. Take more blessings to come sa aton tanan-tanan.
1: Yahoo!
2: Si katropa nating pasati, Kenneth. Oy, good afternoon kuno katropang Ira and Joy. Nagpapatigil si katropang Kenneth Subong sa Barangay Poblacion Norte, Sigma Capiz. Thank you so much katropang pasati sa walang sawang pag-monitor dira sa Sigma Capiz dira sa X-rated program. Si katropa nating Rafael Lator Bodigno, maayong hapon mga guwapahon. Diwata DJ Ira and diwata DJ Joy. Nagatutok na kuno Subong ang tirik toda samtang nagpahuway-huway sa ilang patirik-tirik katropang ay.
3: Wow!
2: Sige po na pahuwayin nyo alay mga katropa peeps ha. Ganyang pagpatirik-tirik dira sa mga kwan, mga tirik to the boys. Kaya man ti katropa ay nagagulugalob no ang aton nga palipo.
0: Yes.
2: Ha?
0: Para ko si katropa ang SM Jovan pag ano hindi na ako na magbuubo. Sige, sabi mo eh. Good afternoon dira sa inyo ha.
1: Yahoo!
0: Sige tropang Ma'am Sanalin, dugi na pilaw na ho. Ay Ma'am Sanalin, punggi ha. Kami ni katropang Joy ang pipigil sa iyong tuyo dyan.
3: Wow!
0: O ba, si wag dugang lang. Importante, samta nagapiyong ka nagkakadlaw sa Gyapon.
1: Yahoo!
0: Sige tropang Toto Valdizon.
3: Wow!
0: Eskalada sa Dao Capiz. Mayong hapon, kamusta ang life mo to?
3: Wow!
0: Anong update to? Kami palabuot na nire sa aton programa Subong nga hapon. Good afternoon man dada ha kay katropang Lloyd Navales dira sa May City of Smile, Bacolod City.
3: Wow!
0: Kay katropang Toto Val, mayong hapon Ma'am Ay, Ma'am Joy, ano ang ulam?
3: Wow!
0: Ay,
2: dami.
0: Ano katropang Joy?
2: Madami.
0: Yes.
3: Wow!
0: May sabaw kag may ano, may baboy to.
2: Pili
1: ka. Yahoo!
2: Nagilay ka kabayo.
0: Ay, dumi ang toto sa igad ka tropang Joy kag.
2: Ano, may ino?
0: Oo. Kaso hindi na.
1: Yahoo!
0: Sige, si katropang Josel Bala sa Barogo. Salamat, ginawa yung hapon tira sa inyo sa mga tropa dada sa Habulawon Panay.
3: Wow!
0: Kikatropang Marbebe, kikatropang Joanne Bufil, kikatropang Eric Biring, ang tatay Mosok Biring.
1: Yahoo!
2: Sige, katropang IT sa ano katropang kayo, maging basa ako ina sa group chat. Balik katropang Jason, hindi galik ko no galom ang nagkuhan subong sa kalangitan.
0: Ay, ano yan?
2: Oo, kaya bali ako na doon. Ano ina siya? Haze. Ang imbalita ako, tabala kayo na sa National.
3: Wow!
2: Dito sa Metro Manila, nag-aapekto mga katropa. Pero dirigilin sa atin sa Capiz. Ti ang Capiz, galit na lakip man sa naapektuhan sa nasambitan nga haze, mga katropa. So, ginapanugyan gil sa DOH, ha, sa Department of Health, ang publiko subong Martes nga limitahan ang mga aktibidad sa guwa sa atin nga balay kag magsuksok. Kung pwede lang, no, sa N95 face mask, ang manami ba lang ang face mask, katropang ay, bago naglabot na kuno sa pila kaparte sa Luzon, kag Visayas, ang aso, kag haze, nagikan sa sunog, dito ya sa kagulangan sa may Kalimantan, Indonesia, nagkasunog dito, katropang ay, pero naglabot na dito sa Pilipinas. Oo, kay bago ganyan sining habagat, so ginapakwan, gigita, ginapahalo, gigita sa DOH, ha, sa mga nagagawa, dira, especially na sa mga nagakwan, nagasupreher, balasang hapo, may mga aso, masa na bala katropang ay tigina recommend gina ang pagsuksok sa face mask subong kay man ba si makapalain nila sa inyo mga katropa.
1: Yahoo!
0: Yes, ganyan sa mga katropa naton ti maghalong gid ang tanan. Si katropang Mama Teldi and Ayayo. Good afternoon, katropang Ira and Joy.
3: Wow!
0: Oy, mayang hapon, mandara sa inyo ha, sa Purok Uno, Barangay Libas. Sa mga tropa, dira natin sa Barangay Barak at sa Barangay Dayang.
1: Yahoo!
0: Good afternoon, Gid. Sila ni katropang Lloyd, 2 days to go before the day of katropang Cathy, and happy birthday to katropang Neil.
3: Wow!
0: Thank you, kuno a katropang Lloyd. Si katropang Ma'am Liza, rin naman sa subong nga hapon. Salamat sa pa-highlight and pa-followers. Good afternoon, gidra asa Digala and Divino family.
3: Wow!
0: At syempre, amuman kay Miss K, mayong hapon, gidra sa may barangay San Jose. Sa imo dira nga beautiful girly, kagkay Ma'am Maria Libar.
3: Wow!
0: Si katropang Sir Bulbs, good afternoon mga guwapahon! DJI, kagligaya, nakatutok na ang The Pumpkin Boys, ang tirik toda, ang trupang buklan. online. Baga Baritas 5 Cell Boys kag ang class members. It's nice to be back.
3: Wow.
0: Welcome back, itrapang Sir Mel.
1: Yahoo!
0: Anong pasalubong mo? Charot lang.
2: Sige, te welcome back ito sa liwat katropang Sir Mel. Stay for sure sa Friday katropang ay mahulog naman siya sa iya mga entry.
0: Yes. Sige ha, hingagaw ka mo ha.
2: Si katropa dati yung oy, si Sir Melbs naman sa gihapon. Special shout-out ko na sa iyang wifey. Sa wifey ni katropang Sir Melbs nga sexy-sexy kag wafa-wafa. Nagkapamati sa radyo upon si Ma'am Ambot Tess Taburdo. Sige, good afternoon, good day. Happy-happy listening sa guwapahon kag sexy-hon nga wifey ni katropang Sir Melbs. And isko, thank you so much kira sa pag-monitor sa atin subong upon sa iya friend nga si Ma'am Tess Taburdo.
3: Wow!
2: Si Mama Senaline, ay happy birthday ko na Sir Neil Lozada, hambal ni Mama Senaline.
1: Yahoo!
2: Kag, uy, blooming na naman ang duha ka DJs. God bless sa inyo.
0: Thank you, Ma'am Senaline. Kag anay ka ba ng mga katropa? Shout out anay sa aton mga katropang rider. Diri sa Rojas City Capiz. Di for sure, ready na ni sila sa pinakadako nga Suzuki event subong nga tuig. Mga katropa, kung ready na ka mo, tiya sa September 5 to September 6, magkadtugid lamang ha sa SM City Rojas and experience the full lineup of Suzuki motorcycles. Mga katropa, humalin underbone, backbone, hanggang scooters. Gani mga katropa, pwede nyo gid matry ha ang all-new Borgman 15, ang the ultimate blend of luxury and intelligence. Mga katropa, pips, in partnership with SMDI, magbakal gid lamang sang anuman nga sahi sang motorsiklo, ti pwedeng-pwede nyo na gid mapauli gilayon ang dalag ko nga mga papromo.
1: Yahoo!
0: Mga katropang, ay ano bala ang pwede namon ipauli? Ay, syempre, ang free full tank gasoline.
3: Wow!
0: Bago na motor mo plus sa full tank pa. Ay,
1: yahoo!
0: Sugat mo lang sa sala nga tao. Sige mga katropa, ha, ara man ang aton nga exclusive Suzuki merch. Ang aton nga helmet and Suzuki jacket. May ara pag isang free 5 kilo rice, grocery bundle of joy, kag torch lamp. Uy, kadamo sa ngila nga mga papromo. Plus, ara man ang lifetime free service, ang 2% discount spare parts discount, kag ang free year o kanya free 3-year LTO registration mga katropa. As low as ha, sa down payment nga 4,500 pesos. Di pwedeng-pwede nyo gid ma-avail ang highest savings up to 30,200 pesos.
1: Yahoo!
0: Gani mga katropa, hindi yun ay nipag palampuwasa pa sa September 6, Domingo nga adlaw. Uy, makaupod man dira naton ha ang mga kabarkada naton sa pag Momotor, which is sa mga motovloggers nga si Jawo Motovlog kag si Katagumpay Vlog mga katropa. Gani mga katropa, ayaw na gid magpaulihi ha. E ready na dira inyong mga outfitan. Kita-kit sa SM City Rojas baga September 5 to 6. Ride ahead with Suzuki.
1: Yahoo!
0: Yeah, sige mga katropa, sa liwat ha, di kong luya yung makita ang inyong mga idol sa pag-vlog, especially na si katropang Jawu, kasi si katropang Katagumpay. Oy, ayaw gid pagkalipati. Ibutang na dira sa inyo listahan sa liwat sa September 5 to 6.
1: Yahoo!
0: I'm checking kita mga katropa. It's 2:32 in the afternoon. This time we're gonna say BRB Danay. That's be right back. Mga katropa, magabuy gid lamang kita sa pila ka mga pahandumdum. So kindly stand by.
4: XFM.
3: XFM.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega M. Luelier. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join, mag-transact gamit ang eligible MULR services at the scan and QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pamagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, maging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
6: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
4: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
9: Nanay Christy.
10: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
4: Santon Plus Gold.
6: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: The secret of health.
6: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigi kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
9: Southland Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Southland Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Southland Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
13: The Secret of Health.
12: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
15: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Ronald, may bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
16: Santon Gold Coffee Mix.
18: Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa.
19: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
20: Coffee break na naman.
21: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
22: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
23: Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
24: Santon Gold Herbal Tea,
23: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
24: Santon Gold Herbal Tea.
25: Mabibili sa mga butika.
26: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus
1: Herbal Oil. System Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang System Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ipikto.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buki ka.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Katropa, ang inedeng programa ang Builog Agradulong sa Zanton Plus Herbal Soap. Ang Zanton Plus Herbal Soap ang isa ka sabon na makapakinin sa ngatong agkutis. Ang sabon na makapatay sa kagaw kagang sabon. Gadaw na ka perfume ka adlaw-adlaw. Ang Zanton Plus Herbal Soap ang himo sa mangustin extra kalin sa prutas ng mangustin nga mahamot kag may astringent property. Nga nagapahugos sa ngatong panit kag nagubulig man sa pagpasarado sa mga buo-buo sa itsura nga petitipunan sang balhas kagigo. Ang Zanton Plus Herbal Soap ang mayaram sa virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagapabaskog sang humus ang mangosteen bago na VCO isa sa maginakabig nga good carrier oil kag isa ni herbal oil mga katropa nga kun inakot mo sa ibang ingrediente hindi magubang yung properties kag ka-epektibo kada ano pag ginahulat nyo para sa natural nga pampagwapa mag Zanton Plus Herbal Soap ka na mapakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar pwede man ma-order online na peragi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop Zanton Plus Herbal Soap a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Yahoo!

0: Alright mga katropa, balik na sa aton programa Subaga Hapon. Yahoo! Sagi Hapon ag X-Rated. Kau pa rin niya mga DJ Chika Bae.
1: Wow!
0: Alright, mayong hapon ginanay sa mga katropang vendors naton ha. Dara sa may public market o kunda sa Talipapa man.
1: Wow!
0: Especially na dara sa mga tropa naton sa Lipunan, kag sa Burgos, Talipapa, o dara sa may Rilipan ha. Ikatropang Dilupenes, mayong hapon.
1: Yahoo!
0: Siyempre sa mga pinalangga ba natin ka mga bangong umam, mga mamumugon, mga magingisda o iba ay laging kapag panrabaho dres sa inyo pag siyempre maghalunggid ang tanan.
1: Wow!
0: And of course, good afternoon and happy listening man sa mga katropa natong driver sweet lovers nga naka-monitor sa atin subong, especially na sa mga naga-pulo pa Hawaii sa ilang kapagbihay subong hapon sa talaga pamati sa aton. Thank you so much ha, sa mga katropang driver, tricycle drivers naton, mga naga-biyahe sang jeep, mga naga-biyahe sang bus, nagadala sang van, mga motorcycle riders naton of course, nga naga-pati ay sa init kag-ulan para lang maservisyohan ka mga katropa. Thank you so much kada especially sa mga katropang konduktor kag dispatcher naton dira sa bahin sa Pueblo Terminal nga nagapulo pa maypay ang iba tinagadulo-dulong sa ilang mga pasahero subong hapon. Thank you so much mga katropa sa pagpamatigin sa ating programa.
1: Wow!
0: Mayong hapon man kay katropang and Disyembre.
1: Yahoo!
0: Good afternoon katropang Ayan Joy. Shout out ko na sa family Disyembre dira sa Sitio Luuban, Inzo Arnaldo, kag kay Mama Nita dira sa Kadyo Panitan, kagpag-greet man po sa akon gumangkon nga si Desiree Disyembre sang happy birthday love Lelet and Sky.
1: Yahoo!
0: Sige si in Disyembre si Ma'am Pre siguro ni Hai ina naman na nga lan niya ho naman nagaliwat-liwat wala na siguro may ginapanaguan kagid. Sige mayong hapon gidra sa family mo ha, kagdra kay Mama Nita sa Panitan.
1: Yahoo!
0: Siyempre, happy birthday gid sa liwat ha kay katropang Desiree Disyembre. Love ko no from Lelet and Sky.
1: Yahoo!
0: Birthdays to come, kag more blessings to come pagyan Ma'am Presi.
1: Wow!
0: Si katropang Agosto Biente 4, mayong hapon katropang Ayan Joy. Watching live ako dere samtang gahilay-hilay. Ay, from Edong Montserrat of Barangay Kalapawan, Sitio Bayanga, Dumaraw, Capiz. Ayong hapon sa mga taga Dumaraw. Happy tuning in. May ayan nga paghilay-hilay. Dayo anay magpiyong katropang Agosto, katropang Edong ha. Pamati anay.
1: Yahoo!
0: Mayong hapon man kay katropang Jolan Lorenzo. Amo man sa family de La Torre. Dira naman niya sa may Haminda.
1: Wow!
0: Kamusta katropang Jolan?
1: Yahoo!
0: Anong ganap sa mga September 1? Ay, sige, salamat mo yung hapon. Gidra sa inyo.
2: Si katropa natin Miss Kay. Oy, happy birthday ko na katropang Nilo Zada. Mabuhay ka hanggat ikaw na lang ang tao sa mundo. Good health always, Kay. Mamahalin pa kita.
0: Agoy.
2: Sige, sabas niya. Ako na bahala. Share man ka mo sang inyo story sa... okay, sige. Tiyag iboyari story ha, katropang Miss Kay. Kaya mo nang ginahulat natin, dere. Pero thank you so much ha sa mga interesado dira nga magpadala sa ilang sulat. Oy, isenday na sa ato mga katropa. Kakita ginang bahala nga magsaysay na sa inyo mga istorya sa kabuhi. Si katropa nating Doy, Arthur. Good afternoon, katropang Iron, katropang Joy. Watching and listening si katropang Doy sa West Villa Flores, maayon kapias.
1: Yahoo!
0: Si katropang Tay mo sokbiring, kagangiya, guwapo nga bata.
1: Wow!
0: 50-50. Si katropang Eric, good afternoon.
1: Yahoo!
0: Siling ni Toto Val, yahoo, very months na, it's a thing.
1: Wow!
0: Ikaw to, hatag samon, akay na malipayon, gid kami ang mastahalin sa imo.
1: Yahoo!
0: Kabali katropang Crystal, wow, beautiful. Ay, sige. Thank you so much katropang Miss Kay.
1: Wow!
0: Ay, anong balita, Miss Kay? Ikaw karon na nga ito nga taga-advise.
1: Yahoo!
0: I-confirm lang daan.
1: Wow!
2: Si katropa natin, Ma'am Liza Digala, happy happy birthday katropang Sir Neil Luzada. Enjoy your special day today. Sige, si katropang Tutuval, nagpalabot mo sa iyang pagparamiyaw kay katropang Neil. Happy happy birthday ko na tol Neil. Mabuhay ka hanggat gusto mo, ipalamig na lang kabayo da sa ref.
3: Away kami ref to. Dira lang si Newbie, tapos ikaw na lang sponsor.
1: Yahoo!
3: Si katropang Lloyd, yes, I'm going to 33 year this coming November.
1: Wow!
3: 33 na pala si katropang Lloyd Navales.
1: Yahoo!
3: Pero siling ni Bob Sanalin for me, first week of the month, of beer month, so good, gid ko no.
1: Yahoo!
3: Alam mo na, yeah, Ma'am Sanalin, importante, good na good. Siling ni katropang Ma'am Rhea Loyola, good afternoon katropang Ma'am Ayon, Ma'am Joy. Mayong hapon, mandras ni mo, Ma'am Rhea. See what happened, ha?
1: Yahoo!
3: Thank you so much, gira, sa ipag pa-highlight. Good afternoon, mandra. Kay mama, kag kay papa mo.
1: Wow!
3: Sila ni katropang Crystal, katropang Neil. Katropang Neil, birthday mo naman ngayon. Baka naman, share your blessings. Maparulita ka naman, bisan. Bograbi, 500 video sa imo, katropang Pils.
1: Wow!
3: Lang ko no, ah. Huwag gasto niya sa amon, panyaga ka.
1: Yahoo!
3: Si katropang Joselito Raymundo Arsenio. Good afternoon sa inyo, gaduha. Katropang Joy and katropang Ay. Kapamati na kami dali sa barangay Milibili.
1: Wow!
3: Oy, Sitio Fatima Rojas City, kaupod ko ang bilog ko nga familia.
1: Yahoo!
3: Ano, wow! Naman. Sige, happy family. Gali ka muna, katropang Joselito. Kailala mo ni katropang Joy?
2: Oo.
3: Oh, okay. Sige, tamyawa.
2: Ay, sige. Maayong hapon, ganunong tutong ha. Dara sa bahay sa Fatima, ipinamilya na galing din pagpamati sa X-rated. Sige, happy happy. Ay, kadami sa ilang family bonding, katropang I know, X-rated. Sige, thank you so much once again, katropang nung tutong Arsenio. Dara sa bahay sa Fatima, ay dara kami nagdako katropang I, dati sa Fatima. Pero this time, nagsailo kami ah. Sige, thank you so much once again sa sitio or sa family Arsenio sa sitio Fatima, barangay Gay Milibili Rojas City.
3: Yes. Uy, shout out ano yung sakon ko pagwapa nga classmate ho.
1: Yahoo!
3: Katropang Via De La Torre.
1: Wow!
4: Sana all.
3: Sana all. Hi, madam. Madam gidya. Shout out. Gaginwapa ka na lang da. Sikaw gid lang, pro.
1: Wow!
3: Thank you so much ha sa pagpangamusta sa imo mga katropa peers.
1: Yahoo!
3: Sa pag-drop sa imo mga comment. Tikundiin ka man subong halong gidya.
1: Wow!
3: Enjoy your life.
1: Yahoo!
3: Si katropang sino pa ito? Ay, ginatamyaw tani sa mayong hapon, ho? Dara sa may atubang sang LTO.
1: Yahoo!
3: Si katropang Sir Aton. Kagsaya partner nga si katropang Ma'am Sharon.
1: Wow!
3: Ikamusta, ubos na dangaton nga mga pagkaon? Sige, importante, ubos. Akay kung hindi, ito isa, di.
1: Yahoo!
3: Mayong hapon sa liwat, ha? Si katropang Munroy. Good afternoon to the two gorgeous chika babes of XFM Rojas. Katropang Joy and katropang Ay.
1: Wow! Yahoo!
3: Katropang Munroy, mayong hapon mandara sa Ayayo family.
1: Wow!
3: Kinadlaw naman si Toto Valho. Happy gidya, wag ganun. Sige,
2: Si katropa nating Danny D. Martin. Ay, katropa nating manami magbayi-bayi. Tutos ang bayi-bayi. Shout out ko no. Good afternoon, katropang Ira and Joy. Pa-shout out kay partner niya ko no nga si Ma'am Feli D. Martin. Watching live sila sa Bunga Duwahu. Uy, couple goals naman niya. Couple bonding
1: wow!
2: naman niya. Sa Sitio Ubos, Barangay Lanat, Rojas City. Sige. Thank you so much, katropang Danny D. Martin. Ha? Di, may pagpulupamati ng dra sa inyo ni katropang Ma'am Feli. Siguro subong nag-kwan sila katropang Aya. Nag-hilay-hilay.
3: Oh, nag-pulupangap.
2: Nag-pulupangap eh. Samtang nag-kwan, nag-pamati sa X-rated.
1: Yahoo!
3: Sige, kita kits naman sa second week ng September, katropang Danny.
1: Wow!
3: Kag syempre, ang bal ni Ma'am Miss Kay Nugay, abito to bala kay bisan half mo lang. Tumsan mo kuno ho? Grabe, mas ikatropang Crystal, kung easy to get ang girl.
1: Wow!
3: Oh, grabe, ka muna mag-underestimate kay Toto Valba.
1: Yahoo!
3: Kasi nga, si Toto Valba, si mag-dugay man ka muya, Miss Kay. Pero dan, sure na ako na si katropang Salomon. Si Ma'am Manilyn Villar Basa mayong hapon.
1: Wow!
3: Sa Basa Family dira sa Ibisan, sa ibong Kambal dira.
1: Yahoo!
3: Kamusta? Nagkasugtanay man bala sila? Sila ni katropang Salomon ba magal umon kid nga hapon at two beautiful ladies katropang I enjoy watching live naman si Sir Salomon samtang nagapahuwa sa idalom sang manga ay naka bluetooth speaker naman samtang nagapamati sa programa nga X-rated.
1: Wow!
3: Same to you Sir Salomon ha, God bless to everyone.
1: Yahoo!
2: Si katropag Crystal, ay shout out ko no kay Pasetti Kenneth, Bugtaw Nanugay na sugid-sugid. Gwapo ka ko no siling ni Mother.
1: Wow!
3: Para na may approval na ni Mother ha. Di ano nang next?
1: Yahoo!
3: Sige, ano padayo lang yun lang na ha.
2: Love team katropang ay, PK.
3: Yes. Do Pasetti Kenneth sa Gyapon. Dari sa akon katropang Joy pero ari na nagbalik na. Oh waiting kuno day Ma'am Senalyn sang imo answer katropang Neil. Hoy, pero sige katropang Adrian Ramirez.
1: Wow!
3: Ay, good noon mga idol. Mga katropa.
1: Wow!
3: Kamusta ba si katropang Adrian? Thank you so much kid sa pag-comment ha. Bitamyawa bandra akong taga diin ikaw. Kaya kita diri ka balo. Pero sige shout out kuno ti shout out gapamati ari nagali o gapamati sila dito sa Agoho. Gapamati gyud.
1: Yahoo!
3: So, shout out kidra sa inyo ha.
1: Wow!
2: Si katropa nating Neil ay ari na yung sabat o ang ginapangayo ng sabat ni Miss Kay Ho. Sa question, hindi na pagpadayunon eh, hambalon ko pang kamo na lang upod. Kaso, wala ba na ko partner? Hindi. Kag kung magka-partner man soon, uy soon, wag ganon.
3: Ibig sabihin,
2: pinapabot, hi soon.
3: Sige, awaiting kami katropang Neil ha.
1: Yahoo!
3: Pero si katropang Solomon ho, shout out lang ko na siya mga tropa. Balaan na nila kung sino o sila. Kag syempre, ang sa mga wala na lang diri ho, si katropang Sammy, di inabala ini nga kalibutan. Shout out si katropang Sammy ha.
1: Yahoo!
3: Mga katropa mo diri sa imo, kay katropang Ariel Fanugan, aka Capias Adventurous Vlog, kay katropang Joel Billiones ang Hamulawon Panay, kay katropang Yanyan Orario.
1: Wow!
3: Maayong hapon. Sila ni katropang Neil, hindi ko tani magsabat sa question kay hindi man ako ang ginahambal niya. Ano ni? Kuko man. Kuko. Ah? Ah, okay. Kuko man ang iya ginahambal. Sorry, slow ha. Spelling sang iya ngalan ni.
1: Yeah!
3: Pwede ba ni... Ano ka spelling sang lansang?
2: Neil?
3: Lain ka niya, no? Sige, ay, hindi alam.
2: Chat na nakatrapa ay. Ay, si Om Senali na kinadlaw. Ano yun? Nakadlaw ni Om Senali, no? Pero thank you so much, kira. Si katrapang... Crystal, sabi niya, ano? I can't understand what you say.
3: I can't understand mo na gani.
2: Kita mo na nabudlayan ko gani. Magsabat kami pa, pinahirapan mo lang kami mga isip. pinsan ko.
3: Mag-isip. Kakatropan, Miss Kay, doon nagalibog mo balang pinsan na mo, Daria. Pero sige. Thank you kuno.
2: Pero pasi ma-advisor. Pasi mangin advisor karon si Miss Kay ha. Tibantayan ta pagiging advisor ni Miss Kay ha. Lataw tagid bi kong anong ma-advise karon later ni Madam Kay sa aton nga letter sender.
1: Yahoo!
3: Pero panawagan niya gani o si Toto Val nga i-shout out man abi ang nobya mo para mabatian man sa mga katropa. Big sabihin hindi proud si Toto Val kay man wala niya gina-shout out katropang Miss Kay.
2: Kaya pagi man katropang ay ang ano lang bala okay lang, kumbaga.
3: O gani ba si kuno agawon sang iban? Kani, secret na lang, Ana. Sige, tagua, mayad to, ha? Basi agawon, akro ni katropang Rafael niyan. Pusa, kagit! Pero si katropang Ma'am Senalyn, okay, ang tiyempo now. Pero naga... panaguob na basi maulan naman. Sige mga nilabhan gani puguhan na.
1: Yahoo!
3: Wala tanga mag-ulan pa.
2: Ay, sila ni Kinig ka tropang Miss Kay, ang update sa iya kabuhi ni Toto Val, DJ Iron, DJ Joyce. Model na siya sang burlesking?
3: Okay! Hindi mo nakita mo, ha? Burlesking niya, ha?
1: Wow!
3: Pero nakita, gini Miss Kay, ha? Pero sige, sige ka tropang dugang paniyang at nga-transfer na sila sa Mambusaw, ma'am.
1: Wow!
3: Sino ang imaga family?
1: Yahoo!
3: Confirm, abi, kung nag-transfer na. Di nga man! Mabisita, patani kami dira sa Barangay San Jose, kag! Ibatuntulan na naman ang imo bala.
2: Ikaw to nakakita, saya katrapang ayun.
3: Oo, naspatan ko gid siya eh.
2: Ay!

0: Oy, happy birthday ko Sir Neil Lozada. Okay, nagdoble yung message. Pero thank you so much si Ma'am Maria Gabia Bermejo. Good afternoon, Ma'am Iron, Ma'am Joy. Good afternoon naman dira ha. Katrabang Ma'am Maria Gabia Bermejo. Thank you so much for listening. Kaga, thank you so much man sa mga pa-highlight sa buong hapon.
1: Alright mga katropa, time check kita anay. It's 3:01 in the afternoon.
2: Yahoo!
1: By this time, ato nanay nga pagbasahon ng part 1 sang istorya sang kabuhi nga ginpadala naman diri sa ato na sa aton nga katropang letter sender. Mga katropang ini nga istorya ang gintig-uluhan. Ginpangaluyagan niya ako kay man type niya ko no. Ang ate ko.
2: Oh no!
1: Mga katropa, later, after itababasa nga ito nga part 1, di pwedeng-pwedeng ka mo maka-comment ha sa inyong mga opinion, panugdaon, advice sa ito nga tropang center. Dali lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa nyo. Exciting!

0: ka tropa. May mga istorya gyud nga kung ikaw mismo ang makabati. Daw hindi ka makapati nga natabo gyud na sa imo. Pero paano bala mga katropa kung ang tawo nga palangga mo iban galiya ang iyang nga gusto? Kag ang masakit pa, amo ang imo mismo nga utod. Mga katropa, ang pamangkot, kaya mo bala nga magparaya para sa ila? Dear mga DJs, ako si Therese, 24 years old, kag taga-Kapisman. Mga DJs, abi ko sang una, simple lang ang love story namon sang boyfriend ko. Wala ko iniginhandom nga relasyon. Wala man ko nag-expect nga may maging seryoso sa akon. Pero isa kaadlaw mga DJs, may lalaki nga nag-abot sa kabuhi ko nga sobra gyud ka-consistent. Sobra ka maalaga, kadaw wala gyud ginakapoy sa pagpakita nga gusto ni ako.
1: Sana all.

Kaga DJ, sa ulihi, may isa ka bagay nga nabatian ako. Kaga ang nabatian ko mga DJs, ang makaguba agyad sa amon tanan nga moments. Girahigugma niya gidbala ako. O kung gitpili na lang ako tungod kay hindi niya makuha ang magulang ko. DJ Ian, DJ Joy, may utod ako nga mas magulang sa akon. Kagang utod ko nga ni mga DJs ang complete

opposite ko gid. Kaman siya isa ka career oriented. Masiling ko nga independent siya kag confident. Kag kung may lalaki gani nga nagapalapit sa iya, hindi gid siya basta-basta ma-impress kay man high standards gid siya mga DJs. Kag ako naman, ako ang klase ng tawong mas outgoing kag mas mabarkada. Kag basilig ko yaang maglulagaw kag magulo enjoy mga DJs. Amo gani nang rason ko nga man permi na ako ginasilingan nga tere, hindi ka gid daw pang seryoso. Pero mga DJs, okay lang manina sa akon, wala gid sang problema bisan kung kaisa gina komparar pa kami nila nga duha sang akon nga utod pero sa akon nya duwala lang inatanan.

0: mga DJs until one day nagkakilala kami sa naging nobyo ko. Actually, hindi gid kami stranger nga matawag. Kay man friend siya sa cousin ko. Nalipermi siya nag-aabot sa balay. Kag kung may mga gatherings, ara gid siya. Kung may mga birthday, present gid ang iyang present siya. Kung may simple nga inom-inom ang mga kalalakinhan sa balay, ay hindi ba siya maulihi mga DJs? Sa umpisa namon nga pagkilalahay, ordinaryo lang git. Halin sa hi, sa hello, kag kamusta. Amo lang na mga DJs. Pero later on, nanotice ko nga daw nagabag-o iya pag-approach sa akon. Kung makita niya ko, daw may special smile nga nagaguha sa iyang ganawong. Kung mag-upod kami sa grupo, permi siya nagapungko lapit sa akon. One time mga DJs, nag-message siya. Nakakaon ka na. Tingin sa bat kumani nga, wala pa, di nga ahaw. Wala lang ah, basi gutom ka na da. Wow ha, concerned yan. Kag dito na nag-umpisa ang tanan-tanan sa amon nga love story.
1: Until nagabot ang sakadlaw mga DJs nga nagderecho sa siling sa akon. Siling niya, pwede ta wala mag-istorya. Kag ako naman, doging kulbaan ako kay man abi ko gani may problema na. Pero sa inali lang mga DJs, ginsiling niya nga, pwede ko bala ikaw pangaliyagan? Nagkulukad law na ako mga DJs, kaya man wala man ako kabalaw sa ako ng isa ba? Kag ang siling ko na lang, ha? Seryoso ka? Sabat niya naman sa akon, yes, very serious. Wala ko siya gilayong ginsabat mga DJs, pero sa sulod sang pila ka semana, ginpakita ni gin sa akon nga seryoso siya sa iyang pagpangaliyag, kag consistent ginang iyang sugat dulong sa akon. May mga tayo mga DJs nga kung kabalo siya nga kung wala pa ako nagkakaon, wala gin siya nagkakalipat nga magdala sang food para sa akon. Kung may mga exam gani ako o kung importante nga mga bagay sa akon, ginapangamusta niya man ina? Kag every time nga nag-mention ako sa mga ginagmay lang ng mga gusto ko mga DJs, ginadumdum niya gid ang tanan nga detalya sina.
2: Wow!
0: One time mga DJs, nakasiling lang ko sa iyang gusto ko sang isa ka particular na chocolate. Kag wala ako nag-expect nga duha ka semana pagkatapos sa to. Nag-abot siya sa balay kag may dala na nga chocolate. Natingala gid ako mga DJs. Ginpamangkot ko siya kung ginbakal niya ginbala ini. Tinag-smile man siya. Siling mo gusto mo ni kag tingin bakal ko gin para sa imbo. Daw simple lang gitang tanan mga DJs, pero para sa akon, dako na ato nga bagay. Kagamogi na ang rason kung nga nagustuhan ko siya. Hindi siya puro hambal, kumbaga, more on actions ang atake. Hashtag sa ulihi, ginsabat ko na siya, kag nangin kami. At first, DJ, I enjoy, everything is perfect gid katama. Sobra siya kasuyat, respectful, loyal, kag ang pinaka the best, maayo gid siya sa pamilya ko. Pero mga DJs, may isa ka partikular nga tao nga daw sobra gid ang iyang pagrespeto kag paghatag sang atensyon dire. Ina ang wala sang iban kundi ang utod ko mga DJs. Sa umpisa wala lang man gid tanan ina sa akon kay man abi ko normal lang. Pero kung may trabaho gani sa balay, bawsyagi dayo nag-volunteer mga DJs.

0: May kinahanglan bala buhaton? Ako na. May kinahanglan bala idulong? Ako na. Kagumay mabugat bala, ti isa na lang mga DJs.
1: Yahoo!
0: Kag kung si Manang ko ang may kinahanglan, dumas dasig pa siya magbulig. Aww. One time sa to mga DJs, nakita ko sila sa kusina, nagapangita ang ate ko sang isa kabutang. Di inabalang charger ko man. Dayo nang sabat siya mga DJs. Ara sa ibabaw sang kabinet. Dali lang kay ako na lang ang makuha.
2: Wow!
0: Ginakuha niya ini kaginhatag sa akon nga magulang kag dayon man pa thank you sang isa. Kag siling niya, no problem ah. Nagatanaw na ako mga DJs. Kaga wala ko man gin pulo pa mensar nga may iban or may malain sa atong akto. Kag isa pa, pambuot kay manabi ang boyfriend ko mga DJs. Kag nalipay pagani ako kay close siya sa pamilya ko. Kag nakasiling pagani ako sa kaugalingon ko nga grabe. Swerte gi kuya sa boyfriend ko. Daw pasado gid siya sa pamilya ko.
1: Yahoo!
3: Mga katropa, inyo na batian ang unang gabahin sa gato ni istorya. And this time, ato na rin pabatian ang unang ambahanon nga ginting uluhan. Kung ako ba siya?

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Suntone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Suntone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Atensyon sa mga gusto magbakal sang motorsiklo. Sugod na sa SMDI branches malapit sa inyo lugar. Dako nga diskwento ang nagahulat sa inyo sa kada pagbakal sang Suzuki motorcycle sa ilang nga Suzuki Mega Promo. Ride more, save more. May 15,000 promo discount sila sa Ila Raider 150 Fi Pro Edition. 8,000 pesos promo discount sa Ila Raider Fi Blade Edition. 2,500 promo discount sa Smash. 3,000 pesos promo discount sa Bergman 150. And 5,500 promo discount sa Access 125. Plus all some previews. Free full tank gasoline, free helmet, free Suzuki jacket, free camp lamp, free bundle of joy and rice, and many more. Gani magbisita na sa SMDI branches sa Ila Caravan Activities. August 13 to 15, Sulit President Rojas Capiz. August 17 to 19, Sulit Sigma Capiz. August 20 to 22, Sulit Cuartero Capiz. August 27 to 29, Sulit Mambusaw Capiz. SMDI Suzuki Mega Promo 3-day sale sa Sulit Mas Makatipid.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag Suntone Gold Herbal Tea.
6: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
7: Suntone Gold Herbal Tea.
6: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
7: Mag Suntone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka siman na nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang kisak. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minutes lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bibili sa mga butika.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Ang oras, alas 3:27 na sa hapon. Ang inaanay nga oras, ang Builog Agredulong sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday. Back na mga katropa peeps, sagi hapon, you're still tuning in to your favorite katropa station here on XFM 106.5, ang katropa niyo. Kaupon niyo, sagi hapon, ang inyong mga DJ Chica Babe sa kahanginan katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Sa programa nga,
1: X-Rated!
0: Yahoo! Mga katropa, ang inanay nga programa, ang Builog ang ginadulong sa Zantun Gold Herbal Tea. Uy, mga katropa, peeps ha, tilawin nyo gid ang produkto sa Yes to Health, ang Zantun Gold Herbal Tea. Kay man manami, ginang pag-inom siniwa tapos magkaon, agod nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga mga trend. Mga katropa, ininghimo sa malunggay, turmeric ag cinnamon bark, ngati manggaranon gid sa health benefits. Ginapatam is man inisang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga para mabalanse ang blood sugar levels kagang insulin sensitivity sa aton nga mga lawas. Gani wala gid hakabalakan kung may makatropa kita nga nagasuprehir sang diabetes. Tungod may ari man inisang santhons nga isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen. Gani kakas gida ang mga toxic kagkaya gidi-cleanse ang aton nga lawas pinaagi sa pag-inom sang Zantun Gold Herbal Tea. Manamit kag healthy ini mga katropa. Ganino pang ginahulat nyo, magpadulong na sa pinakamalapit nga butika dira sa inyong lugar. Kung pwede nyo man ma-add to cart sa inyong dira nga mga Shopee kag TikTok shop. Zantun Gold Herbal Tea, it's a quality product of Yes to Health Incorporated. Alright mga katropa, nagapanumbalik na nga itong programa nga X-Rated. At sa subuga hapon, good afternoon gid ha, sa bago lang nakabukas sa ilang mga radio o kung bago lang nakalantaw sa aton nga live stream. Yahoo! Tayo mga katropa, nabatian tagid ha ang istorya ni katropang sino itong kaningalan niya, katropang Joy?
1: Si katropa nating Therese.
0: Yes, si Teresita. Uy, karami sa ngalan niya, Therese. Pangkuhan, pangmaldita. Sige, ati amo to gani o sa title pa lang mo, consumisyon na ho. Kay man, ginpangulayagan siya ko no, sa niya nga boyfriend. Kay man, type niya sini ang magulang niya.
2: Wow!
0: Ano?
1: Yung tawag na hitting two birds in one stone.
0: Ay. Grabe ba? Pero may nakarelate kidri ang katropa na to.
2: Uy. Yahoo!
0: Si Ma'am Senaline?
2: Uy!
0: Bakit Ma'am Senaline? Pero sige lang aki ato nanay bala isaysay ang naagyan si ni katropa ang kwan. Pero sa part 1 pa lang to okay man ah. So far do ay man problema. Kasi din niya pagani, uy, do swerte. Kitsa katama siya nga boyfriend. Kay man, mabuot gid kag daw pasado gid kuno sa iyang pamilya.
2: Wow.
1: Yes, yeah, katropang ay sa first part sa iyang story ti ginasaysay niya malandang mga kwan, mga characteristics sa iyang boyfriend. Kag daw wala man siya may na mentionar pagid nga ano, kadulain about sa iyang boyfriend.
0: Yes. Pero gani hambal ni katropang ano ho. Ni katropang Ma'am Senaline ba? Daw maka-relate naman ko ba? Sure, gid akay na experience ko gid na.
2: Wow! No!
0: Ibig sabihin, Ma'am Senaline, importante, sayong-sayo siya ngayon. Kasi lain naman ni Balato, kinakinuman. Ma'am, Ma'am Senaline, ara naman. Ama niya, grabe no, himuon gid ang tanan no.
2: Wow!
0: Ano ba ni Ma'am Senaline, himuon gid niya ang tanan. Gusto niya siya nalang masakwat sa tanan ka mga mabugad. Kag-abi man niya ni, ano ya, normal lang to. Kay man, waay pa man niya na ano mo, wala pa man niya na hibalaan, ganiya. No, normal naman niya nga action, wala pa siya nag-overthink. Pero ambot lang sa part 2, kay ba si,
2: Yahoo!
0: Pero ang balingi katropang Miss K, wow, perti kalakas ang apple sang boyfriend mo. Ay. Kagkakapal sang itsura niya. Ano pagbanta niya sa imo sender exit tapos dito naman siya gali maentran sa puso sang magulang mo. Sa subong ha computer ano ini
1: ages
0: computer ages na bawal na tanga dapat alert ka sa mga tao nga double purpose sa kabuhi kag kaugalingon i-out mo na siya sa buhay mo damo padaa ari si Totoval available kung nga ara sa iya duty kag wala may gabantay. Sige. Pero bali niya, sorry, Totoo Val. Nadala lang sa emotional feeling. Kairita, abi! Ay, ara na si Miss Kay naman na naga, the moves, oh.
1: Ay, ang transfer galing ko nung kay nakatrapang kay si Mother Maria kasi si girlie niya sa Mambusaw.
0: Pero bali, Totoo Val, isulod niya ko nung sa sakong yang ano, biya? Hindi ito paginhawa ka ron? Pero ang bali ni Miss K, ina bala Totoo Val, bad ina na wala ka utod nga babayi kag. Ang mga ni Miss K, may kambal na siya mo. Abot kilala mo, Miss K. May kambal na ko nun si Totoo Val eh. Kasi may... Pero ang bali niya, hindi pag amo si na Totoo Val, daw wala ka...
2: Yahoo!
0: Pero ang bali ni Totoo Val, joke lang po. Bumabawi. Sige, si katropang Ma'am Sanalin ho. Siya palain lang buot mo da siya. Sino? Dumay pinaghugutan ng mga tropa at sumbong ha.
2: Yahoo!
0: Sige, watching live sa Gapon si katropang Josel Bala sa Barogo. Uy, basta may nabirlin pa da katropang Joy. Mm-hmm. Kainan nga mga komento.
1: Sige, balikan tabi. Budline na sungguran tanga waita ka hibalo. Si katropa nating Agosto 24. Sila niya katropang ay. Hindi magkumatulugan katropang Ira kag Joy. Kay man, nagalagapok yan ang Bluetooth speaker ko.
0: Ay, wow naman.
1: Wala yung nagalanog, nagalagapok yan, katropang Edong.
0: Masipati sim nila, nag-uya-uya. Nagabanda ang lagubo.
1: Si katropang Jolene, patamiyaman sa family Lorenzo and De La Torre sa Hamindan, Capiz. Sige, grafter na gitraha sa mga family De La Torre kag Lorenzo ni katropang Jolene. Thank you so much, gira, sa pagpamati, katropang Lorenzo Jolene.
0: So far, do wala naman na asang nagpahabol. Sige na mga katropa, kay ubos na naman ang aton nga oras. This time, aton na naipadayunon ang parto sang istorya sang kabuhi ni katropang Therese kag sa iyang boyfriend.
2: Yeah!

0: mga DJs, by mga butang gali, nga hindi naton madiparahan samtang ara pa kita sa kilig stage nga ginatawag. Until one night, may family gathering kami. Nagainom kag nagaistoryahan ay ang mga lalaki sa guwa. Ako nagbalik sa sulod, kay man, may ginapangita ako mga DJs. Paglabay ko sa isa ka area sang balay, nabatian ko ang tingog sang isa sa iya mga barkada sang boyfriend ko. At least pre, malapit ka sa gyapon kay Monique. Si Monique ang magulang ko mga DJs. Nagdasig ang akon nga heartbeat. Wala ko nagpadayon. Nagpanago ako sa may corner kag nagpabati sa ilang pag-istorya hanay. May isa pa kalalaki nga nagsiling. Sobra abi kataas ang standards niya, no? Mayad gani pre, dasig mo na nakuha si Therese. Naokian gid ako mga details. Daugul pinaghinay ang tanan. Danabatian ko lang ang boyfriend ko nga nagsiling. Hipo sabi ka mo pre, masi mo batian ta da. Tigpos kita da karon. Abo ko nagkinadlaw sila mga details. Wala na ko nagpamati sang masunod nilaga pag-istorya hanay. Kay daw na broken-hearted gid ako mga DJs. Nagpalayo ako kag nagsulod sa akon nga kwarto.
1: Mga DJs, nagtindog ako sa tubang sang espigo kag ang una ko gid nga gimpamangkos sa kaugalingon ko. Ano to yaman? Nagirestoryahan nila man? Pero mas masakit mga DJs ang ginapanumdum ko nga ano bala ihan ang ginapanumdum niya. Doon naglibog man ang paminsaron ko kag siling ko man sa kaugalingon ko. Type gali sang boyfriend ko ang utod ko.
2: Oh no!
1: Ginpangaliyagan niya lang bala ako kay hindi niya makuha si Monique nga magulang ko. Buot bala si Lingon sini, ako lang gali ang iya nga second choice. Nasakitan gid ako DJs magpulupanumdum bisan pa nga wala ko nahibaluan ang bugos nga kamatuoran. Kag pagkaaga gid sad to birthday niya kag nagbugno gid ang konsensya ko. Sa adlaw nga to mismo mga DJs ang birthday niya, gusto ko siya kumprontahon sang tanan. Pero kay tungod nga birthday niya gani, nag-act na lang ako nga normal lang ang tanan. Gin-greet ko siya mga DJs ang happy birthday, nag-yumi-uhum ako sa iya kag naghatag sa ngakon nga regalo. Sa kaloob-looban ko mga DJs, do kaangay bala nga may kinatago nga bomba. Kag pagkatapos gani sa birthday niya, nagbag-o gid ang tanan. Nagbag-o ang tanan hindi sa iya kundi sa akon mga DJs. Isa sa to kahapon, nag-upod kami lagaw sa mall. Kag sa tumay nga time, nakita namo ng magulang ko nga si Monique. And of course, nakita ay sila, nag-smile siya, kag nag-smile man ang boyfriend ko sa iya. Ordinaryo lang tani ang tanan mga DJs, pero para sa akon, Daw ka nga ibala nga may ginlubong nga kutsilyo sa dughan ko.
2: Oh no!
0: Pag-abot namon sa balay, wala ko nagid na punggan ang akon kaugalingon. May crush ka bala sa utod ko? Wala ting alaman siya. Aha? Ano na ginapamangkot mo man? Ginapamangkot na kagani kung may crush ka sa magulang ko? Wala okiyan siya mga DJs? Kag-amog ito ang ginakahadlukan ko. Kaysa iya nga kaukoy, daw gin-confirm niya na ang tanan. Naginhawa siya sig madalom, kag nagsabat. Yes, dugay na antes pa kita naging close gadwa. Daw nag-stop ang bilog ko nga kalibutan nang luya ang akon lawas. Pero ging klaro niya man sa akon nga ginarespeto niya lang kuno sa gyapon ang akon kabagulang. Kag mga DJs, ako kuno niya ang iya ginapili. Asta subong kami sa gihapon. Pero kung mabangkot ka mo, kung completely healed na bala ako, honestly, wala pa. Wala pa gid mga DJs. May ara gihapon nga moments nga nag-overthink ako. May ara gihapon nga family gatherings nga kung makita ko sila garaga istoryahan ay may gamay nga kurot sa akon nga dughan.
1: Pero mga DJs, ginapadumdum ko nga hindi tanan nga butang nga ginakahadlukan naton, tia mo na ang kamatuuran. Kay base man nga type niya anay ang magulang ko sa to, base crush na lang gid. Pero lain ang paghanga sa pagigugma. Kaglain man ang tawo nga ginahanga mo sa una or sa una sa tawo nga ginpili mo sang ulihi. DJ Ian, DJ Joy, nga akon lang ginapangita subong amo ang peace of mind kay man gusto ko nga makasiling sa akon kaugalingon. Gusto ko makasiling sa akong kagalingon nga wala ako yagin pili, bangod nga mas madali ako. Hindi ako sang second choice. Hindi man ako kabaylo sang magulang ko. Kag ako ya si Therese.
2: Yahoo!
1: Kag kun akong iya nga ginpili, gusto ko nga magkabaluman nga pilion ang kaugalingon ko mga DJs. Mga katropa, amo lang gidin ang akong istorya pero gusto ko kamo pamangkuton. Kung kamo ba lang ara sa sitwasyon ko subong, kaya nyo ba lang magpadayon sa isa karelasyon? Kung naibaluan nyo nga anay tayo sang boyfriend mo ang utod mo, makaya mo bala nga hindi mag-overthink? O kung mas maayo bala nga magpalayo ka na lang antes pa magdako ang insecurity? Sa liwat mga DJs, ini na lang si Therese kaginiman ang akon X-rated story.

0: Mga katropa, ang inanang programang Buylog Agradulong sa Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper ang imog kagalingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang may aras ng glutacogic kag virgin coconut oil nga nagabulig agad nga mapunggan ang early signs sa Canadian kung pagtigulang sa ngato nga cellulose sa panit. Iniman na nagabulig agad nga mapaputi kag mapakinis sa ngato nga supat gamit ang natural nga mga ingrediente nga aras sa Clear Skin Herbal Soap. Iniman ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya nang ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap. Kanihimo na nga natural ang pamaagi sa mga pagpagwapa, mga katropa, magamit na sa Clear Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar kapara sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kag pwede man mabakal online. Pinagi sa mga shopping kag TikTok Shop. Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo!

0: Alright mga katropa, dapat i-anyo kita ang ending. Okay na ending sa nga itong story for today. Kaya mo ito gani as a part to sa lingtagin. Nga dito gani niya nga mahibaluan. Nga may arasan nga something saya nga magulang kag saya nga boyfriend. Wala man yan something saya nga magulang kay man ang iya man niya boyfriend ang nagkagusto dere. Pero why lang tabi kabalusang batuntuod gid nga istorya. Kung bala may past gid man sila. Kung bala nag-aminay gid man sila sang una. Sining boyfriend niya kag ang iyang magulang. Kaya duwaan niya pa na say-say. Pero actually, siling niya ganit katropang joy. Hasta subong sila sa gihapon.
1: Wow!
2: Yes, katropang joy. Di wala pa ba sila gabulag sa iyang boyfriend. Amo lang sila mag-gihapon subong. Pero amo na ganit katropang ay may kwansya, may pamangkot sa aton. Nga ti kinanglan ta sabton later on. Kung bala mapadayon siya sa pakipagrelasyon sa nga boyfriend o kun magpalayo na lang para hindi na maglala pang yung insecurity.
0: De, sige, ake hambal man sa gibo nga boyfriend. Nag-ako man siya. Diba, nakit-anay sila kuno sa bolo. Kag nag-ihum-yuhum, gin silang gadaywa.
1: Yahoo!
0: Aray, dito pa lang pag-abot nila sa bolo. Why, nag-git siya kuno makapugong katropang joy. Kagin kumpronta niya na nga, crush mo bala ang utod ko? Sa una, daw nakibot pa kuno si boyfriend niya. Paano bala, ihanabalaan sa girlfriend ko? Di bala, pero amo na eh. Hambal ganit niya na okay yan sa so silence means yes, di ba katropang
1: oh,
0: joy?
1: Yes. Oh yes.
0: Amo to gani, ato okay siya kung nung tina-confirm niya nga daw ginapamatudaan niya lang nga may ara. Good. Pero kaging pilit man siya sinisang isa nga mag-ako, eh nag-ako man ining isa.
1: Yahoo!
0: Yes, kuno dugay na antes pa sila nangin close.
2: Pero mo lang to mga confession katropang I type niya pero wala man gin say-say ni katropang Therese so, kung naging sila ginsang iya nga boyfriend kag magulang.
0: Yes, kay man katropang Joy di ba sa una ba niya grabe kikuno ang standard sining magulang niya.
1: Wow! Kaya
0: sila kuno gina-compare nga duwa kay ini ang magulang na ya. May arag niya sang standards nga ginatawag pag-abot sa relasyon.
1: Yahoo!
0: Kung dito siya nag focus sa manghod kay di siya kapasar sa magulang.
2: Naligwak siya.
0: Ano kalaw ay mano, katropang Joy? Eh, di sa ibo, Abi. Sabi niya kung ikaw, ara sa sitwasyon niya, kaya mo bala magpadayon sa ilang, sa relasyon nga na? Bisan balaan mo na nga, anay types ni isang boyfriend mo ang utod mo before.
1: Wow!
2: Pero para sa akin, katropang, ay daw red flag na yan para sa akin.
0: Yes.
2: Hindi ko na yan makakunya. Do para sa akin, dumangin something, gid nga, amo na, every time nga magkililita, kamuhay, amo na lang na yung mabatsyagan, pirmi.
0: Dupermi ka lang natataranta, dupermi ka lang ginakamag, ginakulagma. Diba, sa balawan, di, ay ba si agawon siya? Diba? Ano na lang na iya? Wala ka na sinasang peace of mind. Dupermi ka lang nahadlukan, dupermi ka nagalasa,
1: anxiety.
0: Ano na nag-overthink.
2: Kasi magka-anxiety ka pa na karun?
0: Yes, no, hindi ba na manami Pero sige, depende na sa boyfriend mo. Kay hambal mo, mabuot man siya. Tapos, kanami man sang ginapakita yan dira sa iyo mga pamilya. Kung basi, nagpapogi points lang sa kiara at ang magulang.
2: wala na wala ito ng balang katrapang. Ay, kundiin bala no, para sa iya nga magulang or sa iya gid nga pamilya.
0: Yes, kung ako ya, liguwak na naguro ng katrapang Joy.
2: Kaya nga man, in a long run. Bo, in a long run. Ang dalagan.
0: Mga pila ka kilometers.
2: In a long run, katropang, ay na-imagine ko, basi amula na magatulod sa imo nga maging insecure ka lagi. No. No, sa pike, mag-ininaway ka mo doon karoon nga mag-utod. Biskan, wala to yung mag-inaubrang imo nga magulang. Pero kay nabalaan mo ang sitwasyon, diba? Si magkaluan na ka mo doon karoon.
0: Maapektuhan pa yung inyo nga pagiging mag-utod. Diba lang? Para balikawan na. Kung deserve nyo man nga let go, let go na lang.
2: Kung hindi pa magid madalong, ang imo nga kwan sa iya, kwan. Too much better siguro ang ano na lang. Di ba katrapang
0: ay? Pagkita na lang sa iba, nilang wala problema, walang sabi.
2: True.
0: hindi makaapekto dira sa imo nga pamilya, sa inyong relasyon, sa imo nga magulang. Siling ganit ni katropang tropang Crystal, on my own opinion sender. Kay babayi man ko, hambalon ko gid sang seryoso ang magulang ko.
2: Uy.
0: Ang ate kong palangga. Ang ate ko kung palangga mo ako. Pag may respeto ka sa ko galingon mo, please get out sa amon ni boyfriend.
2: Hoy!
0: Hindi ini si Adan na hating kapatid tayo.
2: Ayoy!
0: Ayoy!
2: Ayoy! Ayoy! Ayoy! Sige, pero wala ba di yung detalye, katropang Crystal, ha? Nga may something, maninga nga magulang.
0: Mm-hmm. Ito importante, huwag ka na utod nga ate, ha? Lalaking imo utod. Sige lang, asli ni katropang Eric, bering kapita katropa, bago lang pamati kay nag-okay na ang panahon.
1: Wow!
0: Sabi, huwag ka mo nag-ulan, katropang Joy, no?
2: Wale.
1: Yahoo!
2: Katropang Eric, nag-ulan, dira, ha?
0: Ambot
2: na. Masiging tabog, daswang hangin ang galoong.
0: Ito sige, gabay nga makadesisyon na inisang maayo ang aton nga sender ho para hindi na maglibog ang iyang nga ulo. Kay man, dumabugat man ini permi nga daluon mo. Permi, isa pa naman ka mukabalay sang magulang mo. At kung wala man na may ginahimo ang magulang mo, yeah, I would like it. Sa lalaki, gindi na inagahalin ang sa kanya ang ugat.
1: Yahoo!
0: Ay, siya ang puno tulo ng lahat.
2: Hoy, ugat ina. Ginugatan sa problema. O, kaga akong worry sa iya, katrapang, ay, basi balaya sa ulihi, bala maka-apekto bala sa iya ng mental health, di ba? Mangin lain na iya batasan.
0: Yes.
2: Ay, lain batasan.
0: Kag mag-amo na ang rason nga makapabago sa iya. Balik ka tropang Eric, nagbunok di kainang ulan kag nagapangilat pa.
1: Oh no!
0: Kamon wa ay ba? Pero sige, halong kamundra ka tropang Eric. Alright mga katropa, di isa naman kistorya sang kabuhi ang ato nabuksan nga puno sang leksyon.
2: Oh yeah, puno man sang inspirasyon.
0: Kag puno gid sang consumisyon!
1: Yahoo!
0: De, sige mga katropa ha. Thank you so much gid sa paghatag sa inyong kabaga opinion, sa inyong kabaga advice kag panugdaon sa aton programa subong, ilabi na sa aton nga letter sender nga si Katropang Therese.
1: Yahoo!
0: Gabay nga ma-appreciate mo daw mga opinion ha sa mga DJ Chika Babes kag sang imo mga katropa.
1: Wow!
0: Gani mga katropa, thank you so much gid sa pagpamati. Ara man kamo sa Facebook Live, bukod sa radio lang nagapabati. See you naman tomorrow. Ingkaupod nyo na lang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
2: Kaga, katropang Joy.
0: Partner natin sa technical, katropang Neil Lozada. Dari lamang sa 106.5 XFM Barajas, ang katropa nyo.
1: Exciting!
0: Ang oras, alas 3.59 na sa hapon.
3: XFM. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Zantone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Zantone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Zantone Plus Gold. Zantone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Zantone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Zantone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Zantone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
6: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga. Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Zantone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Zantone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level na mag-

0: ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Tubo, Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit!
3: Mag-assisted pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain, mag-assisted pain, tangkalang pain, fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
7: XFM.
1: XFM.
8: The secret of health.
9: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
8: The secret of health.
10: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw ng mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lictin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonette, a certified Premium D3 user.
11: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: The secret of health.
10: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata, gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak o galing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
13: Visionix Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata.

0: ibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Pabalik-balik ba ang ubo at sipo ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ay pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? Isanton Plus Coffee Mix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
3: Ganito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix at kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
2: Ulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa ating at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng premium D3 soft gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus soft gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
6: Good thing, may Sunthorn Gold Coffee Mix.
5: Maluwas na manamit gin,
6: may free collagen,
5: ang guta tayong kapa.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah, sa akong kutipan ni Lilo.
4: Sa akong call center agent.
3: Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
4: Iba ganyan pero siya ako sa Sister Pain.
3: Resigda, sige na madulang pagsakit sa
2: Sister Pain, panggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit!
13: Mag-assist the pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assist the pain.
13: Pangkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Assist the pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Assist the pain.
7: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
16: Ako si Regina Berhamin sang Panay Cup. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premium.
17: Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sistapain. Ako si Danny, isa ka bus driver. O pagdugid sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sistapain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sistapain.
3: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Wednesday.

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
2: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kakainsomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X. Marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Ako si Kailari Bas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Subok na. Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
12: Ang sakit.
2: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika. X.
1: X.
0: F. M.
1: X. F. M.
13: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
14: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam mo ba na ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 soft gel ay nakakapagpalusog ng ating puso? Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa mga arteries at veins para masuplayan ng sapat na dugo ang ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen, nutrients at iba pang mga sustansya para sa normal na function ng mga ito. Bagaman ang puso ang nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng ating katawan, ito ay nangangailangan din ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. At kung magkulang ito sa supply ng oxygen-rich blood, hindi hindi na ito makakapump ng maayos at maapektuhan ito ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Nakalaunan ay nagdudulot ng heart problem at maaaring humahantong sa pagkakaroon ng heart attack. Pangangalagaan ng ating mga ugat at ang ating puso, ugaliing uminom ng Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 Soft Gel ay nagtataglay ng extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglycerides na nakakatulong para alisin ang mga nakabara sa ating ugat at nakakakontribute din ito para mapataas ang high density lipoproteins o good cholesterol para ang mga bad cholesterol sa ating katawan ay makontrol. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na alkaloids, isang napakalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at napapanatiling malusog ang ating puso.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
12: Mabibili sa mga butika.
15: The Secret of Health.
14: Nanghihina ba at matamlay ang iyong katawan? Mag Premium D3 Coffee Mix ka muna, kaibigan. Alam mo ba na ang vitamin D3 na makukuha sa Premium D3 Coffee Mix ay may ginagampanan na mahalagang papel sa pagpapababa ng antas ng pagkapagod? At sa kabilang banda naman, pinapataas nito ang level ng energy sa ating katawan. Ito ay dahil nakakatulong ito sa paggana ng mitochondria sa loob ng mga selula ng katawan na responsable sa paglikha ng enerhiya. Kaya simulan ang iyong araw sa paghigop ng healthy energizing coffee. Mag Premium D3 Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may vitamins ka pa.
16: The secret of health. At noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
15: The Secret of Health.
14: Madalas na pagluha ng mata, paglabo ng paningin habang nagbabasa, pangangati at pagmumuta ba ay iyong naranasan? Marahil ay simptomas na yan ng dry eye syndrome. Ilan sa mga nagdudulot ng ganitong karamdaman ay prolonged focus near vision activities tulad ng pagbababad sa TV, computer at gadget, hormonal imbalances at hangin o humidity. Upang maibsan ang sintomas ng pagkakaroon ng dry eye syndrome, gawin ang 20-20-20 rule. Huminto sa paggamit ng computer o kaya gadget kada 20 minutes sa loob ng 20 seconds at humingin sa malayo na may 20 feet na distansya. Sa ganitong paraan, masisiguro na mapapahinga at marirelax ang mga mata. At isabay ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel na makatutulong upang magbigay ng sapat na nutrisyon sa ating mga mata. Paningin ay pangangalagaan. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
15: The Secret of Health.
14: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan po muli ang ating programang The Secret of Health.
13: Marami.

0: XFM
1: XFM
2: Sunfall Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunfall Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Sunfall Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfall Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sunfall Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pasang na warm.
2: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa ano ba?
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Suntone Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sunfone Plus Herbal Oil.
14: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
13: Isang pahid lang
14: ng Sunfone Plus Herbal Oil.
13: Tanggal ang katikati.
14: Sunfone Plus Herbal Oil, ang pamahid
13: na all-in-one
14: sa presyo
13: magaan.
2: Sister Pain.
15: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Madasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
2: Consult your doctor. Sa mga butika. Wednesday.

0: XFM. XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, subragid kataasan ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
1: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Sample Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Sample Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X! Marami na ang natulungan!
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
4: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga-Butik eh. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain.
13: Ang sakit.
12: Mag-assist pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assist pain.
12: Kangkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Assist pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Sister Pain.
1: Mabibili sa mga butika. Wednesday!

Rojas City Capiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi some 25 years.
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sansom Gold Coffee Mix.
4: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sansom Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglot tatayon. Makapahubin pa sang nawon. Duty ka gid nga fresh.
3: Sansom Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sansom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinagtibay ang immune system at pinapalakas ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
10: Mag-Sansom Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
11: Sansom Gold Herbal Tea.
10: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
11: Sansom Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nag-take mo akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor. May nagdaog na sa Gold Eagle Beer. Premyo sa Tansan promo. Eddie Biring, 46 years old. Halin sa Panay Capiz. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog. Padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone dali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor. Tugtog 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See post for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FBA CFRR permit number 02938 series of 2026. Reverse possible. Go!

0: XFM. XFM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si JB. Paborito ko ginabla mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
3: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Supple Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Rodel sa ang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Supple Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Supple Gold Coffee Mix na.
4: Supple Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Supple Gold Coffee Mix. Tagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
6: Pabibili sa mga butika.
7: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa lamang uri ng sakit.
10: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
14: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
18: Ako si Regina Berhamin sang Panay ka nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo.

Tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, may bago kong na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo wala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sanson Plus Herbal Oil, System Pain.
5: Dari sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
4: System Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
2: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape ang mga Saan Tone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Saan Tone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Mm-hmm. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
2: Saan Tone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Saan Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Saan Tone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Saan Tone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Saan Tone Plus Coffee Mix. Saan Tone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
7: para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit.
9: Mag-assisted pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-assisted pain.
9: Pangkalang pain.
10: Fast and safe.
9: Assisted pain.
10: Symptoms persist.
9: Consult your doctor.
10: Sister Pain.
9: Mabibili sa mga butika. Wednesday!

pagpapahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Kompletado.
3: Si Balob Antique.
2: Masakit ang aking katawan.
3: Palagi
2: narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
8: Ako, si Regina Berhamin, sang Panay Cup. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthon kag XFM, libu-libong pa-premyo.

Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Sundown Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape. Kainggidyang sabor sa Sundown Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Sundown Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sundown Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sundown Plus Coffee Mix.
3: Sundown Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
7: Mag Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
12: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit!
13: Mag-assist pain! Muscle fever? Acute pain? Kahit ano pang pain? Basta pain! Mag-assist pain! Pangkarang pain! Fast and safe! Assist pain! If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain! Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: The secret of health.
4: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
3: The secret of health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aaral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may tagliding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya, at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
6: Kidney problems ba? Hindi kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
3: The secret of health.
5: Alam mo ba na ang Sundown Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng daidzin. Ang daidzin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
5: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa?

0: nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
1: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
2: Vision X Plus Herbal Capsule.
1: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
2: Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

Sitika Bis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Sunfon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Sunfon Gold Coffee Mix.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sunfon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sunfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sunfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Sister Pain.
15: Ay, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa dad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-take ng akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunfon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sunfon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sunfon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Sunfon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
18: Ako si Regina Berhamin sang Panay ka. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Sunfon kag XFM, libu-libong pa-premium.

0: XFM.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingid dyan sa board sang Santone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santone Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Taig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Santone Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santone Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom sa mga panit.
9: Santone Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
9: Santone Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-sister pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-sister pain.
11: Kamkarang pain.
12: Fast and safe.
9: Yeah!
12: Sister pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Sister pain.
11: Mabibili sa mga butika.
2: Go!

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhol Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Santhol Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santhol Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
1: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santhol Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santhol Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santhol Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
6: Wednesday!

0: the pain.
1: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga tribe side sakit gid yakon mga kasukasuan. Maayo lang mayara na sis the pain. Kasig lang madula dason ang sakit tuloy ang hanap buhay.
0: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
3: Premium D3 coffee mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Divine Cruz. Problema ko gid sang una amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang premium D3 coffee mix. Kanami kid kay wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa premium D3 coffee mix.
3: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
0: Mabili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
5: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Woo!

0: May upod gusto mo nga ano nga Road of the Raid. Raid na?
1: The Raid.
2: Kasi redundant
0: yan. The Red Nose Reindeer. Amo na?
1: Yes.
0: Raid na ya.
1: Raid gid na. O kung rid. Get rid.
0: Magapalagi ng phone pala programa po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Welcome na sa phone pal. Kag nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.

0: Ako, daw mabugtuan ako, tani. Galing ka, may garter pa nga nabilin.
1: Mayroon si Ko pa na nga, paman.
0: Grabe, subong no. Tuesday, balik na trabaho. Kaysang yes. Monday, ano gani isang Monday? National?
1: National Heroes Day.
0: Oh, so meaning subong nagsugod ang opisina, kagtrabaho.
1: Nagsugod man ang Christmas season.
0: Uy! Merry Christmas!
1: Happy New Year!
0: So, ano subong piyatsa gani?
1: September 1, 20, and 26.
0: It's Tuesday.
1: Yes.
0: So, subong September 1, kabalo ko may ara, gid ikaw minsahe sa aton upod nga nag-celebrar sa iya nga kaadlawan.
1: Ay, oo, gali! Si Katropang Neil.
0: Oh! So, ano mambal mo kay Katropang Neil?
1: Tingbon ta lang sa December. Maging akon kagil.
0: So sa subong, ma-greet lang kita, anay, siya on air.
1: Oo.
0: Pero batian naman sa sabilog ng Western Visayas sa Genay Araw.
1: Oo, eh.
0: So, happy birthday sa kay katropang Neil Luzada sa XFM Rojas Capiz, ang amon nga broadcast partner sa matag-gab-i. So, ano man na, Neil, ang imong gusto mabaton sa imong kaadlawan? I-DM lang da sa aton nga GC. Kahit kung magambal ka GCash, malagting na dayon sa iya.
1: Amambal ko lang. Say mo, katropang Neil. Blow the candle. I will do the job.
0: Hindi na sa makatilaw, Sir Troy, kaya hindi na pwede. Ano naman, aubong ligad, dani, pwede pa. Ah, hindi na ako na pwede subong, kaya may sawa na saguro subong. Basi taken na siya.
1: Ah, taken ka na gali.
0: Oo.
1: Pwes, ako taken man.
0: For granted.
1: For granted.
0: Pero sundan na kami birthday. Birthday niya subong. Oh. Ako naman buwas.
1: Ako sa dasun yung buwas.
0: September ka man?
1: Pate ka na.
0: January na kayo mo ya. January 32 kaya.
1: January ko ya.
0: So sundanay kami ni katropang Neil. So muna eh. Basi may ara na kamuna ang daan pang regalo sa buong nga birthday ni katropang Neil. Pwede nyo man maamat-amat padala sa akon. Kahit tungaon na lang namon nga duwa. Welcome tanan, tanan nga XFM radio station partner naton sa matag gabi sa phone pal as alas 12 sa tungang gabi. Mabatian kita sa XFM Bacolod 103.9. Upod ta si katropa
1: Chris
0: Juderi. Sa Kabankalan, XFM 106.1. Upod ta si katropang
1: Papa Rudel.
0: Correct. So sa September 8, may ara ikaw mission nga ipaubra ko sa iyo. May mission ka nga ipaubra ko sa iyo, no? May paubra ko sa iyo mga misyonon mo. Sa Kabankalan ka sa September 8. So, amo na ning time nga pwede ka to makadiretso sa XFM Kabankalan. Oh, para makita mo naman si...
1: Si Papa Rudel. Tapos kagit sa ako.
0: Uy, si Katropang Joy. September man ko no next week.
1: Ay, ala!
0: Si Katropang Joy.
1: Oh,
0: September man siya.
1: Oo.
0: So, kasi nung danay sila ni... Ni Neil, Katropang Joy, kag si Katropang Troy.
1: Wow. Oh,
0: laing yung man ng mga Virgo, no?
1: Oh,
0: mga virgin kami yan, di ba, Joy?
1: Yes. Virgin ang kilay.
0: Sa Kanlaon, abatayan kita sa XFM Kanlaon 101.7, upunta si Katropang...
1: Baby Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9 with Katropang...
1: Supremo.
0: Romel. Sa Sagay, mabatean kita sa 87.5 XFM Sagay, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29. Si Manager Pagitgali sa XFM Roja sa 13.
1: Wow!
0: Si Joy sa 14.
1: Sino Pagitda?
0: Sana all.
1: Correct.
0: Daw, amo gini yung ginahambal nga sako gini ang pagwa sang mga ano, sa mga admins ang birthday gift nga cash.
1: Wow.
0: So, di ba?
1: Correct.
0: Tag 1 million na iya. May cash gift diya sa XFM kada birthday mo.
1: Mm-hmm.
0: Sponsor sa amon CEO, Boss Remilito.
1: Kaya wala kita da.
0: Siyempre, wala kaya gidiya i. Kaya sa Bernes ka pa yung imuya maningaon mo. Sa Bernes pa kami yung ma-celebrate kay may duty pa sa Tuesday. So, dalas-daso naman until Friday kaya para wala na kami duty. Kaya maka-enjoy-enjoy kami sa bilog ng gabi.
1: Correct, yan.
0: Mabatian man kita sa XFM Iloilo 100.7 o punta si katropang...
1: Alex.
0: Are you sure?
1: Alex.
0: Genre.
1: Pabalo-baluman ka mo bala?
0: Sa Antique, XFM 93.3 with katropang...
1: Kuya Jay.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang...
1: Noel.
0: Correct. Sa Rojas, XFM 106.5 with katropang...
1: Birthday boy, Neil.
0: There you go. Kompleto na ang tanan nga waragwagan ni Dr. Remilito Uy and Madam Olivine Uy. Mag-inop na kita sa alas 12. Mabalik pang phone pal. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulo na sa iyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tig at tig ana.
1: Tindog, tindog pa.
0: Ay, naway!

0: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
2: Exciting!
3: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
1: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
1: Oo.
4: Exciting!
1: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
4: Inunid na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Like yun. Basta naka-turbo.
5: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
8: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Xanthan Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen Jen Orpas.
9: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.

0: Nagul Philippines.
1: May natawa ko brief mo bina kay Hika ay.
0: Nga man.
1: Ha? Doon nagsumpit mo ito gamay.
0: Uy, ala.
1: Ha? Ha? Ha?
0: Ringling mo naman.
1: Balik na sa phone, balopon yung si Katropan Troy Tisoy.
0: Kami si Katropan Dolphy lang ka.
1: Ginadulong na sa iyo sa Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
0: Kaya nga tulong man sa aton sang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark na tumanggid ka namin.
1: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug Tea, GP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Sa September 8, mapakabankalan ka?
0: Yes.
1: Yudi, lagaw sa ba? Kung kapila ka na kabeses makabalik-balik sa kabankalan,
0: dugay na.
1: Ha, dugay na.
0: Mm-hmm. Mm. Kay last ko to nga, ano, naligo kami sa dangkalan, oh, sa may ilog, kaya galing apart.
1: Mm-hmm.
0: Di maagyan mo man.
1: Mga pila na katuig?
0: Dugay na, mga, ano naman, 2006 paguro.
1: Ha, 2006. Ah, dugay na gani, no? Mm. 2026, na 10 years ago na, muna.
0: Something.
1: 20?
0: 20 eh.
1: Ang grabe ba? Matingal,
0: six mo,
1: lain na subong ang kabankalan.
0: Gani.
1: City na gid siya.
0: As in, kuno. Oh.
1: So mga kadto ka na sa September 8.
0: Kabay pa. I will.
1: Yung magitingwaan ng mga kadto ka, ha?
0: Mm-hmm.
1: Mm. Depende kung hindi magliwat ang akong napaminsar.
0: At... Grabe!
1: Pero kalagay nakakommit naman ko to sa kay, ano, sa kay Sir Noli. Mm-hmm. So, dayon ginangin mo nga lakad.
0: Correct.
1: Wala na may mapugong si Imo.
0: Galang tao mo siya subong.
1: Malakat ka sa September 8.
0: Mm-mm.
1: Mabalik ka pa.
0: Dapat lang.
1: May caller to sa line number 2. Good evening.
2: Good evening, Troy.
1: Hi, good evening.
0: Hello.
1: Ito ka familiar sa voice yun, Oni.
0: Yes.
2: Ang boy, nalipat yung si Katupang Troy.
0: Nag-antik, kinis mo.
1: Sinobe. Oh. Ano pa, hindi ano yung gambal, hindi ano yung gambal. Ngalan niya, sinobe?
0: Si Gumamela.
1: Ha? Bulak?
0: Oo.
1: Do, hindi ba ni Bulak? Do, kaktus man eh.
0: Do, kagang gani.
1: Sino ba ngalan niya, be? Wala alipat, be?
0: Si Pamela.
1: Pamela?
0: Pamela.
1: The virgin ba, Pamela? O, oh, sino ba ngalan niya?
0: Si Bridget.
1: Si Bridget?
0: O, oh, kung sa Ilonggo pa, Brigitte.
1: Ah, Alputra. Seryoso, wala kilala mo sa hindi?
0: Ah, pati ka na. Ah.
1: Sino siya, be?
0: Si...
1: Seryoso niya?
0: Si My Loves. Ah.
1: Sino si My Loves mo?
0: Ha?
1: Sino si My Loves mo?
0: Hello, Rose.
1: Wow!
0: Hello?
1: Nagtingka man kadali akong pitoy ba?
0: Kamusta ka na? Kamusta, kamusta My Loves?
2: Okay lang, My Loves.
1: Wala ka man katry ang damguhan mo si Nanay Rose? Nakatry ka ang damguhan siya?
0: Na ano ko siya, pero siyempre wala ko siya makita personally, di ba?
1: Oo, pero nadamguhan mo gud siya.
0: Oo, tapos ang gakanta, kwan pa?
1: Ano?
0: A Poor Man's Roses.
1: Oh.
0: O, nang iabla ni Victor Wood, yung ni Nora. Nga. Then a poor man's roses.
1: Daba yung ka-relate si mo kanta mo eh. Sige, okay na i-kaksunta na ang kanta, Abi. Oh. I-ano ba, i-describe sa aman kung ano yung mood na damguhan sa kay Nanay Rose.
0: Do ano na hindi ko maklaro ang itsura pero may gapanawag.
1: Mm, anong tawag niya?
0: Ha?
1: Noy.
0: Hindi.
1: Noy paita ko noy.
0: Mama sa. Dos. Dos.
2: Oy.
0: Dos, sige na.
2: Oh.
1: Ay, wala ka pang inatawag, dali lang balay kadam ko pag ganis dol po.
0: Ako.
1: Oh.
0: Dos.
1: Oh.
0: Dos.
1: Oh.
0: Dov, sige na, kastahin ako.
2: Hi, Joy.
1: Ay, yes, Nanay Rose.
0: Nasaan ko pilang sa hirang tuwan?
2: Talagang akong birthday.
1: Uy, September ka man.
0: September ka man?
2: Oo.
1: Ay, naginulsol ko ah. Naginulsol ko ngayon sa taka birth month.
0: Kung na mo, Virgo ka man?
2: Oo.
1: Ay, Virgo.
0: Pero hindi ka na virgin.
1: Siyempre eh. Since ano pa rin siya virgin now? September, ano ka na na, Rose?
2: 18.
1: Ah, September 18.
0: Di sa September 18, ma 1 year na ko di.
1: Oh, tama-tama. Wow. Ginag-coincide ang imong damgo at the same time yung birthday.
0: Amo to guro ang ipadamgo mo ko ay.
1: Mm-hmm.
2: Ay,
1: to wala sa'yo galiyan na mati.
0: Wala ka na mati.
1: Asulita, wala ko ano damgo mo?
0: May gapanawag sa akon.
1: Ano to?
0: Hindi ko maklaruan kung ano. Pabasaga, ambal, dol, dol, dol. Pag ambal, kung ano, kastahin ako.
1: Si Nanay Rose, siguro ko panghagad sa, in real life, no? Si Nanay Rose. Nanay Rose, in real life, ikaw siguro ko panghagad ay.
2: O may nai, siguro.
1: Nga siguro. Sigurado ha man.
0: Sigurado ha,
1: Sigurado?
2: Sigurado.
1: Mm-hmm. Pero pila na imo edad sang sugod nga wala ka na nakatilaw na gid?
2: Ano po, nawid na.
1: Mga pila?
2: Mga 30 years na.
0: Oh, 30 years.
1: Ah, 30 years, ah. Makon mo 30 years. Ah, wala na nagurubuho. Nasapungan na naguro sang ano. Nasapungan naguro sang ano sa mga sabon,
0: basic, mga ano mga lotion.
1: Hindi mga pH care. ang mga bula yan na blahaw. Oo. Tapos na accumulate ang tanan-tanan blang mga ano mga sa sabon, mga bula-bula. Asa nga na ano siya?
0: Nagkipot.
1: Sa 30 years wala di ba Nanay Rose? Nanay Rose wala man nagkipot Nanay Rose.
2: Why
1: man nagkipot? Okay lang sa Japan?
2: Oo.
1: Sige, ang i-ano namon na, i-describe namon kung ano nga buo, ha? Buo sang gripo, kung buo sang ano tuwan ni Gabi, hambal mo?
0: Buo sang bubon?
1: Oo, sige. Ang buho yan na subong na Nairos, buo ka gripo, kung buo ka bubon?
2: Buo sang gripo.
1: Wow, daw ka ripon natin doon po. Nagbuho sa gripo kagamay, no?
0: No, eh.
1: De?
0: Nakuhan siya galain, no? Nang daw, nang lanit-lanit na blangag na imo sa chorizo.
1: Aha.
0: Kita ka na?
1: Basta kay tubo man siya, gripo siya, di ba? So, tubero.
0: Tubero.
1: Mm-hmm. Pero okay na na. Te, ang hangga, ano, hangga giring-giring, amo man na. Ang panit niya, amo naman na, giring-giring na.
2: Oo,
1: oh, amo man Japon. Ah, amo man Japon.
0: Daw lawa ni Spider-Man.
1: O kung balay sang putyukan.
2: Ay, pangagat yung
1: putyukan. Ha?
2: Pangagat ang putyukan.
0: Oo, oh, kapangagat yun yung putyukan niya.
1: Oo, oh, lain man yung putyukan, amin amo niya, putyurukoy man. Ikaw gito na tawag-tawag kag.
0: Si Nay Rose. May nang my loves nakadaog ka na sa
2: yes.
1: Santon.
0: Santon na yung XFM promo wala.
2: Why gin?
0: Wala gin. Dili ka na lang into.
1: Gold Eagle ka naman. Oh. Gold Eagle beer premium sa Tanzan promo.
2: Hindi ako nagainom Eagle.
0: Hindi ang mga ayaw.
1: Ngayon ka Tanzan eh.
0: Tanzan nagainom. Damo da sa antiki.
1: Mm-hmm.
2: Mamulot lang ko. Ang
1: oo,
2: Gold Eagle.
1: Eh. Oo, mamulot ka ng Gold Eagle. Last na nga makita, imokigol.
2: Masay-antik ko karon buang.
0: Hindi ah.
1: Buang bala na nga kung makadaog ka, 5,000 nga kwarta madaugan mo.
0: Hindi ka man niya gul, mamulot. Amang ayo ka man lang.
1: Oo man. Te?
0: Sa mga managano, bala nga mga restaurant, bala kung di kalagay, mga
1: ilimnan. Mga ilimnan.
0: Oo, ilimnan. O kung di kalagay, karinderiya.
1: Oo. Tehe?
2: Di ba, sikwa, una na nila ya.
0: Ah, muna gani ka?
1: Unahan muna gani.
0: Unahan muna gani.
1: Unahan muna. Ang balon mo, maintra ko sa ano ah, sa Gold Eagle Beer Premium sa Tanzan Promo. Basi pa lang ka daw kaya cellphone. Ha?
2: Pila kami nung nga, nung nga...
1: Tansan?
0: Isa lang na.
1: Ang buta, may ara na gingaan. Gingaan na sa radyo, lagi sa kapamati, sa promo mekanik.
0: Gani? Hindi pala kitagaan ka man ni Sir Emerson? Tagaan niya ka, gintagaan ka ni Sir Emerson, wala?
2: Uy!
0: Tita, ni pamati, kada sang detalye.
2: Palambal mo to ba na, Troy, na... na nairos kwa ana to ino radyo sa Luce kaya ni kadto ilan to si Joshua
1: oo
2: pag-agalag ka ang kuto nakuha ko ba yun
1: oh syempre
0: wow
1: friendly na iya si Sir Joshua iya kag si Sir Emerson pagambal na iya nga maayo ko iya nga pagaan kaya radyo ara ginaya dayon niya
2: hindi basta Mm.
1: Hindi man na iya sugo iya, kundi nag-aayo nga
0: man,
1: magaan ka. Kaya siyempre, sa subo nga gabi, bailuhan mo na na sang Gcash ang imuging kuha nga radyo.
2: Ay, Toy.
0: Yes.
2: Ano yung gagawin mo sa akin sa birthday ko nga maabot sa 18?
1: Ako anay una mamangkot sa imo, kaya ako una ma-birthday.
0: Ang pamangkot, abala na yung Rose, kay Buwas ang iya birthday. Oh. Ano man iyatag mo sa iya?
1: Oh.
0: Nay Rose.
1: Kay ako ya una, kay ako ya una ma-birthday sa imo, anong imo nga itao ka nakon?
2: Kiss lang ako na
1: ihatag. Ano ihatag mo?
0: Kiss ko, no?
2: Kiss.
1: Iyot, hindi ko na iasag kiss yan. Ano mo na yaman?
0: Gakuan pa na. Gapilit nga kiss.
1: Nain, pag kiss ya bala sa akon, tumapik ang pustiso dala. Hindi na yung kiss ya ah.
0: May nadumduman.
1: Iban lang, iban. Iban lang ah.
0: Ayawan sa pangita mo.
1: Iban lang, wala labot sa kiss.
2: Si ano ako niya, pag.
0: Lawas ka katarungan. Tende ka?
1: Sa tuod lang wala na Nairo, sa nga akong gidya bala handom, Dol. Ang handom ko gidya sini nga birthday.
0: Oo.
1: Makatilaw ko sa babaeng ga edad 63.
0: Nante! Ikaw na na!
1: Gusto ko man tani kung tuod giman kuno nga namit pa ang 63. Ha?
0: Kipot-kipot pa lang ang daan ka.
1: Ate, sige, Katie, siyempre kita man na nakadawa-dawa kami trabaho. Ta si Nanay Rose, pensionada naman ni. Sige man. Ano man gusto mo mabaton sa imo birthday, Nanay Rose?
2: Ang ara nga maabot.
1: Ihambal na lang nga daan.
0: Ihambal na lang bala.
1: Kaya para kung may makuha ko nga mga regalo sa birthday ko, ihatag ko man sa imo. Para hindi na ko ma-shoulder. Ano gid gusto mo? Ano gid gusto mo nga mabaton sa birthday mo? Basi masarangan ko man lang.

0: Tuhan.
1: Ano mo?
0: Ha?
1: Ano lang? Yung isang pag-birthday ko lang.
0: Hindi subong dahil yun na kayo. Basi malipat pa ko na karoon niya. Kundi... O subong.
2: O ba't una na lang kadaan?
0: Sa ulumuan ba lang imo nga ano? Sa ulum...
2: Na Gcash number?
1: Hindi. Ara na sa akin na ako ang Gcash. Ito, sinubo ka.
0: Oh, lang tawa bala kay may unod ang akong na savings account nga 262,173.98.
2: Bawa. Oh. Daw numero sang kapalaran.
0: Ah, ano na lang man, paano mo ko ma-contact? Paano mo ko ma-contact para hindi ko malipat bala nga gamahatag ko sa imo 1K? Kaya ambal ko mag-isuryanay ta subong para bala mabatian man sa aton nga listener nga wala ko yung kapasalig gamahatag 1K, hatag ko ya dayon niya. Ilabi na gid ko na hamutan ko nga caller.
1: Oo.
0: Pukawang imo apo isa ka libo nimo.
2: Oo.
1: Wow. And then September 18, I tried in. Manawag nung ako tuloy sa ano tuloy sa 17.
0: Subong na gani, gusto ko mahatag mo.
1: Dito ka tuloy sa tuloy.
0: Ate sige. Hindi, amo na lang. Amo na lang niyo. Ah, 16 pa lang, i-message mo ko, ibutang mo da ang imong Troy Nanay Rose ni ari akong Gcash number. Amo nang imo i-message ha para hindi matabunan kay ang ako number nga daan, ang aring 0915. Ah, basta wala ko duty. Ah, kung wala ko duty, bla, wala ko na siya ginasapak, ginagamit ko na siya kung mag-on air ko. Ah, 16 pa lang i-message mo na ko, Troy. Nanay Rose mo ni. Ari akon Gcash number. Ibutang mo da, dayon, isend ko na sa imong 1K.
1: Wow. Okay ah.
0: Di okay na ta?
1: Okay ah, sa 16 lang ako na, no?
0: Oo, ma-message.
1: Ma-message ako kanino.
0: Oo, matag ko sa imong 1K, total may mabaton mo kung 10K. Pati ka na. Oo, Nanay Rose, ah. Gaanta ka 1K para pang spaghetti mo, ha?
1: Okay, ah.
0: Lamat, Getty. Okay ka na. Wala ka na may nalipatan. Wala kay request na kanta.
1: Ma-request ganito yung kanta, Troy.
0: Ang title?
2: Ano title?
1: Yung may abinadbol ka mga kanta nga ako'y nagparaya.
0: Sino nagakanta?
1: Pero mag-una sa nga artista mo, mag-una sa nga ano.
0: Ay, wala pa kami na guro.
1: Ano
0: yan? Iba na lang.
1: Turn Between Two Lovers.
0: Ay, na-play na namon, Turn Between Two Lovers. Sunod sila sa Very Special Love ni Maureen Mag... Ano na?
2: Maureen McGovern.
0: McGovern, oo. Na-play namon na.
1: Paminsan-minsan lang, Troy.
0: Ara, pwede na iya. Paminsan-minsan.
2: Richard Genoso.
1: Amo na lang kanta.
0: Paminsan-minsan. Kuuton mo man para hindi matabunan.
2: Kag hindi malangawan.
0: Ari na request mo, Nanay Rose. Advance, happy birthday.
2: Happy birthday.
0: Hatag 1K. Bye-bye.
2: Bye-bye.
3: Troy Desoy. Phone Paula.

0: Cause the Pain.
1: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpupigil sa nawad na ako pagbiyahe, ang Cause the Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Cause the Pain.
0: Cause the Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Cause the Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
3: Claire's Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay tas taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga kumpari ko sa Vince. Tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugaran ko, pinasolve nga ng Santon Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Gold.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: Sipot-sipot ba? Padayon sa kaya mo sa programa nga phone palupod nyo, katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Intikit ko magkalipat. Namit nga kape, Santon Gold Coffee, mix may glutathione, kag-collagen. Sa magusto magwapagwapo, mga kape ka na, healthy ka pa.
1: Kag-ara man ang premium D3 coffee mix, stay sharp and energized with premium D3 coffee mix. With mangosteens, vitamin D3, and stevial glutathione.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na ka-call. Kung may nag-text ka muna ang mga number nyo, kami ma-call sa inyo. Dial nyo ang
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Good evening to Eva Libertino Kwaikong sang Sipalay. Batang kulit, basi may virgin pada, boss.
1: Bagong bunagusto mo.
0: Bastos. Densio, good evening. Al Pastor, good evening. And Lee Fardigno, mayong gabi.
1: Wow.
0: Sino na ganing mga upod ni Lee Fardigno sang una man nga naga-chat, naga-comment sa aton FB Live ngayon isang una. Sino ito ganit, Dolph?
1: Kanda'y Dudoy.
0: Oh, si Dudoy. Di si Dudoy subong man.
1: Ano, wala ako batin siya, ah?
0: Ay, Dudoy. Din ka na, Doy. Helen Canero, sang Antique. Ay, si Pulin.
1: Hello, Gonzaga. Pulin.
0: Dumduman mo si Pulin.
1: Mm-hmm.
0: Ang nurse naton nga, yes. Ano, nga tagpalamati. Mm-hmm. Di ni siya subong nga hospital man. Di ni nga hospital, ga? Ay, gusto ko tani yung patuslok sa imo.
1: Wow. Amo lang yung siling, he knows to inject, I also know to inject, we could inject together.
0: Diba? Wow. Sabi ko nung Ranyan, kaya nga Bilman yan, manakanta yung kanta mo.
1: Bilman ako nung pala.
0: Jan Abia, good evening. Noren Sindaw, hello to you. Good evening Troy kag Dolph watching from Pasig. Bingbing Talidong. Hi, Bunga doon sa Bado Benedicto gabi-gabi sa kapamati iya.
1: Correct.
0: Kag naga-comment sa FB Live si Mayna Siladora do Mipig and Jonah Barato. Pero do kamahal man ni sa iya, mga Barato. Solomon Antonio. Wow, taga copy si Solomon Antonio mo no? Ash Abarientos, good evening. Jackie Galicia Vicencio, numero 5, Black Dizon. Hi sa inyong atananda. May basi may mag-comment pa da. Like at follow nyo lang ang Troy Tisoy X FM.
1: Wow, kag mayong gabi magaling kay Sir Voltaire, ha?
0: Sir Voltaire, pick
1: yeah,
0: show.
1: Oo.
0: Mati sa bong si Sir Voltaire.
1: Yes. Ha?
0: Hindi na ko nabala Voltaire yung ngalan.
1: Ano ko no?
0: Voltaire.
1: Tood ka, sir.
0: Anong kinabulkit, tao?
1: Gani man.
0: Anong kinabulkit?
1: Guma.
0: Oh, English ang guma?
1: Why ko? Rubber. Guma, di ba? Rubber?
0: Mm. Oh, sige, ano na lang. Guma kasalakyan na lang.
1: Wheels.
0: Harap pagid, wheels pagid. Oh, iban pagid na definition.
1: Ha?
0: Oh.
1: Para dako-dako, kundi, kwa na lang eh, Innova na lang, ah.
0: Ay, wala gisa ka gets. Di ba ngalan ni sir is,
1: Voltaire.
0: No. Voltaire.
1: Di tire eh.
0: Oh, tire. Oh. Bull tire na dapat, kay ginabulkit ang tire. Bull
1: correct.
0: Tire. Dumudamo ka pa definition, may mga... May ano to?
1: Ay, geez,
0: guma? Ano tong guma?
1: Rubber.
0: Rubber tree na iya guro namin mo.
1: Gani.
0: Pero alin sa rubber tree, ang iya ginaproduce sa manang guma?
1: Oo, eh.
0: Ah, arang mga duga-duga na nga puti?
1: Yes.
0: Ah, makaguma ni Galit. Tinga akong duga, hindi guma ang iya nga maproduce.
1: Ha? At least nakaproduce bata.
0: Oy, liwat-liwat. Sulita nga ito number. Basta wala may nakakuha.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. May gabi magaling kay Sir James Sabio.
1: Oo, pero may nagpamati.
0: Pamati siya kay Gina, nag-comment siya nga ating ginubra ko ba lang posting kay Gina itong sa aksidente sa may balay ito sa Bitoon. Nambal siya nga, butangin niya na watermark XFM ang inyong mga photos basi kung i-grab naman sang iban.
1: Aba!
0: Nambal ni Sir James. Si ambal naman ni Katrupang Angelo. Sige lang sir, kay Deria sa XFM, yung mga friendly man ang kami.
1: Correct.
0: Kag kung sa balita ay naman niya, kag postinganay, bisan pang grab ba na nila, pero kabalo kita ya sa atong kagalingon, kita lang tuya ang nagresponde.
1: Ayan.
0: Pabay, ida sila, ipakuha sa ila tanan, no? At least, proud ka man kung kuwaon gi Manila, ikaw tuya ang nagkuha sang anggol-anggol.
1: Correct. Sige lang, Sir James, kay one of these days, butangan na mo niya yung this is copyrighted.
0: Copyrighted?
1: Copyright mo, di ba la?
0: Copyrighted.
1: Oh, timan, napakamuda.
0: Hindi, butangan ta. Ano? Hindi kayo kung kaisa, basta on the spot, gani kong dasigay. Why na naiyang, ano ah? Di, ang nagakuluha naman lang na, amun naman lang na ang mga tao nga. Nga Arab lang journalist man kuno sila, media man sila, pero hindi sila kabalo mag-credit.
1: Kaya kung sa bagay bala, no, bisga anino pa nakakuha sa labi na gid mga photos, mga videos, kung pariyo ang gulo, mabalaan gyud ya pon sa tawong ay duging kopya ya man lang ni. Amo na san dapat nyo panong dumon.
0: Pero bay ina lang da, hindi man tadalok. Kibalan mo, basta maayo gani ang imo nga ginabalik sa mga malain ang nagahimo sa imo. Tapos, ikaw ma-maintain mo lang na ang mga maayo tanan nga buluhaton. Ginabless na ginabless kapag ikabala. Na-prove ko gina sa akong edad nga 31. Sa buwas na ma-31 ko.
1: Oh?
0: Sa tantay uno ko katuig na nag-exist sa sininga kalibutan, basta kamaayuhan lang kita na nang imo ginabuhat, ginabless ka gid
1: iya. Correct iya.
0: Pila to ganing unod sa ako na bank account gina? 239,187.50.
1: Kaya makon mo na.
0: Diba?
1: 7.15 lang ako.
0: Pero palagpat lang ito yan. Hindi niya doon yan. Pwede ka wala na yan, kamalambal sa amo na yan. Pero what I mean, bala, hindi ka gid maubusan.
1: Basta kami diya, hindi kami diya dalo.
0: Diba, nagatinambok tadi gani.
1: Oo,
0: Basi gusto nila.
1: Kay...
0: Basi ginagutom sila, pakaunon ta ang correct. Ginagutom. Diba, lamo nga na,
1: correct.
0: Ang ginagutom, pakaunon.
1: Ang ginauhaw, paimnon.
0: Wala, ang ginauhaw, pasopsopon.
1: Ay ako paya.
0: Pasopsopon ice candy.
1: Oo, some straw.
0: Ice candy kag ice cream dira sa dalom. Para madula ang ilang ilang kauhaw.
1: Lain-lain pa na flavor.
0: Mayra pa gina ang wala nakatilaw patilawon.
1: Correct iya.
0: Ang wala nakatilaw python.
1: Na. Adra gid ko
0: sa python kaya.
1: Correct.
0: Apa.
1: Ambala. Kaya ako hindi ko dalok sang ko galingon ko
0: gina-share mo?
1: Oo, eh.
0: Ay, to. Bisan hindi, pila pa kabilo kung mabulos-bulos.
1: Hindi bala nga siling nila, basta ginauhaw ka pa inon.
0: Oo.
1: Pwes, sino da ginauhaw?
0: Kay, sopsopon. Uy, dasing lang malamang inadlaw, no?
1: Gani man.
0: Oh, Tuesday ta subong. 3 days na lang, masugod naman liwat ang aton ika. Ang nagapadayon nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo. Bali, ma-week 5 na ta. Week 5, 5,000 pesos among ginapanghatag kada simana. Simple lang gin mag-intra. Baka lang ka mo sa Gold Eagle King o kon Gold Eagle Beer nga 320 ml. Ang Tansan, isulod nyo sa puting sobre, sulatan nyo sa iyo pangalan, edad, address, contact number, kag ang suking atindahan nga inyo ginbaklan sang Gold Eagle. Then ihulog sa tanan nga XFM radio station, may mga available na ang mga drop boxes. Dira nyo ihulog ang inyo nga entries para pagka Friday, pag raffle sina kag swerte nga magabutan imo pangalan, 5,000 pesos nga cash ang para sa imo.
1: Then, impaka mo sina.
0: Wala, labot sina. May santon in XFM libu-libong pa-premio pagid. Baka lang kamo sang biskan ano nga produkto sang Yes 12 product nga gamiton nyo para sa aton nga pa-promo. Bali, apat ni kaklase sa mga produkto sang Yes to Health, ha. Isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Pilian nyo lang na. Isulod nyo man sa white envelope, then isulat inyo complete name, address, contact number, kag pirmahan nyo, kag ihulog nyo man sa mga XFM radio stations. May available dira nga mga drop boxes sa bilog na nga Negros kag NIR nga mga XFM radio station. Then sa Friday, hulaton nyo kung magabutan o kung malawagan ngalan nyo, automatically may 3,000 pesos man ka mo nga cash. So every week, every Friday, 8,000 pesos ang ginapanghatag sang XFM Philippines para sa aton nga mga tagpalamati. Subong pala nagsugod ang Berman sa how much more mag-December.
1: Yes, dako pagit nga premium ang inyong madag-an.
0: Ang lawas ni Dulpo ang amo ni Parapol.
1: Amen.
0: May maklaim na i-handol.
1: Basi pa lang ya.
0: Kung ikaw amo ni Parapol, may maklaiman ay han sa imo.
1: Di ma-interest sa labalay ako, hindi sila gusto sang lawas ko.
0: Sabagay, no? Nga nga, maubra pa sila interest kung hindi kanila kinanglan tuon.
1: Nan.
0: At isingan tabi.
1: Tilawan ta.
0: Tapos, ano ang imo maservisyo sa ila kung madaugan kanila?
1: Lutgot!
0: Tigda-tigda ba?
1: Oh,
0: eh. Uy, nakita to bala sa tagiya ka lips, ano to, lip tint?
1: Oo.
0: Higin gamit mo ang iyang produkto.
1: Mm-hmm.
0: Galing ka, wala man sa gabayad nga pa-endorse sa ato, nita lang pag-i-plug, ah.
1: Oo, ah! Dapat yung mabayad sa gina-examon niya.
0: Siyempre, oo, ah. Kamahal sang imo nga talin fee yung mag-gamit ka sa mga lip tint, ka na iya. Oo, dulpo lang ka na nga daan ngalan mo, ti siyempre, may bili na iya.
1: Dapat lang.
0: Mm. Pero bold star kaya sa una.
1: Ha?
0: Bold star ka sa una.
1: Hamba dito ng gilang man, porn na gidla.
0: Pabasi pa endorse ka mo, ha?
1: Ka pa nga.
0: Pabasi pa endorse ka mo, ang itaan niya lang si Dolpo lang ka.
1: Yes.
0: Isuriahan ta lang na, ha? Madala mo lang niya sa pangkapi-kapi, Dol?
1: Oo, ha? Kami pindot, kami pipisit.
0: Oras, 10:42. Balik pa ang phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kagkatropang Dolphy lang ka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Premium D3 ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Pare, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
4: Vision X Plus. Soft Gel Capsule.
3: Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.

0: In punto alas 11 na sa Gapon. Kayo nakikinig sa Phone Pal dito sa XFM. Katropa mo!
1: Excited!
0: Ay, nagapamati sa mga gabi ang aton nga mga katropa sa PDRRMO Aklan.
1: Wow, thank you so much.
0: Most especially kay Sir John Lee Tunwa, watching from Kalibo Aklan. Nakikinig sila sa PDRRMO Aklan office. Salamat po. My caller sa line number 2. Good evening.
2: Hello? Hello?
0: Ay, di sumasagot. Dali. Hello, good evening. Hello?
3: Shh!
0: Anong sinuning ikaw yan na nawag di? Sinuni? Sinuni? Puro number.
1: Siya pa yung mamangkot kung sinuni?
0: may ara ko na bala tuod na na-encounter mga muna bala nga bagay. Nga ara lang sila manawag. Sila pa yung mamangkot sinuni? Dali lang. Nga nga sinuni, nga ikaw man yan nanawag. Ayaw yawanay. Aluwat, dial ka mo XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Pwede na ka mga panawag kag makipag-istorya sa amon. Kasi marami na talaga nakikinig. Kailangan na talaga natin na mag-Tagalog tayo ulit.
1: Kaya nga.
0: Kasi hindi na natin alam kung sino-sino na talaga yung mga followers natin.
1: Saka may international pa.
0: Oh, so meaning, magsasalita tayo na English at saka Tagalog.
1: Pwede.
0: Kaya pa ba?
1: Kaya.
0: Kahit na Ilonggo lang yung tono, okay lang ba sa inyo?
1: Balikan natin yung caller na nagtatanong kung sino kayo.
0: Oh.
1: Kung ako ang...
0: Tanungin.
1: Tatanungin niya, sasabihin ko, ex mo, bakit? Oh, di ba?
0: Gabing-gabi na, asyumera ka pa rin, ha? Ay, nako. Sa bagay, wala namang bayad pag nag-a-assume. Ay, hindi. May bayad pala pag mag-a-assume. In-assume mo nga, eh.
1: Kaso lang, di ba, nagtatanong siya kung sino ako? O, di syempre sabihin ko,
0: hindi, mali yan. Mali yan.
1: O, ano naman ang sagot mo?
0: Dapat yung tanong sa'yo, sino ka?
1: Ha?
0: Sino ka?
1: Yung suka mo?
0: Ayun! Sagutin mo ka agad. Sagutin mo ka agad. Hindi ako sino ka.
1: Yes.
0: Kundi, lumulunok ako.
1: Correct!
0: Ano yung mga nilulunok mo?
1: Lahat.
0: Katulad ng?
1: Creamy white.
0: Creamy white!
1: Ice cream yun na.
0: Kondensada ba yun o evaporada?
1: Vanilla.
0: Vanilla! Pangalan niya ng aso ko eh.
1: O talaga, diba?
0: Meron akong vanilla. Meron akong si Black.
1: Oh.
0: At saka si Oreo.
1: Eh? Oh. Uy, namatay pala si Oreo.
0: Hindi buhay siya, binuhay ko ulit. Good evening, line number 2.
4: Hello?
0: Bakit hindi sila sumasagot? Hello? Dali, ha? Hello, good evening.
4: Good evening.
0: Andyan pala.
1: Oo, ara siya.
0: Pangalan?
4: Waku Waku, Andrea.
0: Si Waku Waku.
1: Si Waku Waku naman.
0: Mabuti at buhay ka pa.
1: Oo.
0: Parang umiiba hata yung boses mo ngayon.
1: Parang ano,
0: nung nakaraan parang buhay na buhay. Ngayon dahan-dahan na parang dahan-dahan ng namamatay.
4: Hindi naman.
0: Ibabalsamar ka na ba, Waku?
4: Wala pa na taong magbabalsamar sa akin.
0: Ah, wala pa yung tao na magbabalsamar sa iyo.
1: Eh, yung kandila, mahaba pa?
4: Mahaba pa kasi hindi naman nang lagyan ng apoy.
0: Hindi ano ba? Hindi ba binutong ni Ninya nung kausap mo nakaranggabi?

0: Sagot.
1: Niara tree.
0: Ah, meron.
2: Oh.
0: Meron bang ano? Merong aritos 'yon? Wala.
1: Wala.
0: Yung sa akin merong tingga.
2: Oh.
0: Gusto mo tinggaan kita?
2: O kaya bulitas.
0: Hindi, yung kay Dolpo lain. Iba yung kay Dolpo. Mercury yung pinalagay niya.
2: Kala mo dede.
0: Bilis yung makasagot, ha? Bilis yung makasagot pag dede, ha?
2: Oh, correct.
0: Ilan na ba na dede mo? Ilan na ba ang dede mo?
2: Dido na.
0: Dido na yung nadidik mo? Napatay na pala? Oo. Kaluyan, iyak ka lang sa purgatorio. ano na yan? Nakaplano na talaga yan sa Linggo?
2: Balik tayo sa iyo.
0: Linggo. Linggo ng Dalaw ba yan?
1: Linggo ng Dalaw at Magararo.
0: Wow! Bakit? Ano ba yung pinag-usapan nyo? Bakit natuloy kayo sa darating na Linggo?
1: Hindi, pag hindi ba nagtawag ko, tapos nagtawag man sa?
0: Hindi, mag-Tagalog lang tayo. Oh. Tumawag ka and then tumawag din siya. Tapos
1: nagsabi ka sa akin nga, ano niya, ayaw mo pa sa kanya? Kay Wako-Wako?
0: Oh, anong sagot ni niya doon?
1: Niya, may Miko lang ko. Niya, mayroon akong BF, Troy.
0: Ah, may BF siya. And then?
2: Ngayon?
1: Sabi ko sa kanya, siling ko, kahit may BF ka, bagong kasal.
0: Naghiwalay?
1: Naghiwalay, inaagaw naman eh.
0: Oh.
1: Kasi kasado yun.
0: Oh.
1: Ikaw nga boyfriend ko lang, bakit ayaw mo?
0: O, anong sagot niya? Pumatol sa'yo?
1: Sagot niya sa akin niya, o sige, mamaya na lang, magbigay ng number.
0: Oh! So then, pagkatapos niyong magpalitan ng number, nagtawagan na kayo?
1: Oh, nakatulog kami ng gabi, mga alauna.
0: Wow! Sa una lang yan kasi eh, ganun talaga. Pag makita mo si Ninya, meron ka namang ibang kwento sa amin. O di naman kaya si Nina ang magkikwento kung hindi ka na makabalik sa mamaylan.
1: Okay lang sa akin, kahit pangit siya, marunong na siya magmahal, okay lang sa akin yan.
0: Ano yung pinag-usapan nyo nung nagpalitan na kayo ng number?
1: Tatan namin yung magmahala ng isa't isa.
0: Wow.
1: At sakang sinabi ko sa kanya, ganito lang ako, ganito lang trabaho ko, at hindi ka naman mamatay sa akin, pagkakainin naman kita.
0: Oh. Hindi hindi nyo napag-usapan kung ano, tawag dito, magtikiman kayo?
1: Nagsalita naman.
0: Ano yung sa plano nyo sa tikiman portion?
1: Yung sabi niya sa akin niya, baka magpunta ka dito, baka hindi ka na darating, hindi ka na malapit sa akin kasi ang pangit ko.
0: Nabanggit mo ba na maglaplapanay kayo?
1: Sabi ko na sa kanya, siling ko, kahit mapangit ka, importante, nagmahalan tayo at sakang maararaw ako sa'yo.
0: Wow, yeah, okay. Wow. Pero maglalaplap ka talaga. Kahit ayaw niya, laplapin mo talaga.
1: Oh, pag ayaw niya, laplapin mo yun.
0: Padinig nga kung paano ka maglaplap.
2: Mm-hmm.
0: Isampulan mo nga muna, Dolpe.
2: Oh, sige.
0: Laplap.
2: Kunwari ako si Ninya, ha?
0: Ikaw na muna ipadinig mo muna sa kanya. Yung laplap, para may idea siya.
2: Sandali.
0: Oh, ipadinig mo sa kanya, Dolpe. 1, 2, 3. Oh. Wow!
2: Ayan!
1: Daw go sok sok
2: ng pagkungon. Susok lang ah, naipa lang gumay.
0: hindi naman yung laplap yun ni. Eh.
2: Oh sige,
0: yung laplap ba?
2: Yung laplap ganito.
0: Oh mahina, hindi pa nakaturbo.

0: Sige, bilis-bilisan.
1: Baba, baba. Nadagdag ali sa kanal. Oh, yun. Oh, ikaw nga. Oh, sige, yung version mo naman, Wako. Hindi magkadlaw do tampuha ka karon sa sulukon ta karon.
2: Kunwari ano, Wako. Kunwari na sa loob kayo ng tamburo.
1: Oo, sige, ikaw nga ipadinig mo sa amin yung laplap mo. Sige nga.
2: Do taga arado ka nagid man.
1: Oo.
3: Sige. Sa akin magla ano maglaplap ako ganyan, ganyan no.
1: Bo, duro ko dugay-dugayabi ko, dugay-dugayabi, di ba?
2: Wow!
1: Wow! Nalagsunod lang sa gas sa King King.
2: Ano-ano mo lang paabuman?
1: Daw ginabrihan niya lang ang craft ng garapon.
2: Kaghimutahan pa bilo.
1: Pero grabe yung laplap no. Do, oh, parang manyak din siya, no? Parang manyak talaga siya.
2: Kasi ang nagsampo sa kanya, manyak din eh.
3: Eh, ang sample to gina ni Dolpe, yung lain man to yan, sup-sup man
2: to gina. Hindi, antes ko yung maglap-lap, yung sup-sup gimang ko yan.
1: Oo, oh, ganun pala. Oh, sige nga, ulit nga, ipadinig mo nga, kasi baka nakikinig ngayon si Ninya, may idea na siya, paano ka nga maglap-lap ulit?
2: Wako. Wako. Oh.
1: Sige nga, sige ulit. 1, 2, 3, action! Ba, dalok-dalok ang animal.
2: Wala po, Chuck.
1: Oh, sige, kung nakikinig ngayon si Ninya, anong mensahe mo?
2: Wako! Wako?
3: Tutoy ko kadaw.
1: Kung nakikinig ngayon si Ninya, anong mensahe mo para sa kanya? Kasi magkikita kayo sa darating na linggo.
3: Sabi ko lang sa kanya na mag-ingat lang sa dyan at hindi magpagod sa trabaho.
1: Ba?
3: Para may condition pagdating ko dyan, kagmayang gabi lang siya.
1: Thank you, Gidwako.
2: Oh, sige, salamat, Gid.
1: 13 minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone pa. Lupo nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
1: And ang XFM, Katropa mo?
2: Excite!

0: pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: 31 minutes after 11 o'clock. Uy, kaina. Wala mo na talupangdan ang ano, ang sunset.
1: Ngaman.
0: Sang pag hapon-hapon na.
1: Ngaman.
0: Kapula-pula. Mm-mm. Those tweeties.
1: Base ko lang, muna man lang yung tawag nila nga Red Sun.
0: Oh, Red Sun.
1: Pero naka-experience ko na before.
0: Mm. Isang normal ka pa, kung abnormal na.
1: Hindi, tuod sa... dito pa ba sa Iloilo, kung sa babae
0: ay, okay, namin na lang sunset. Sa...
1: Pula-pula, gito yung
0: isang... kaina, nakapicture ko.
1: Wow.
0: Oh, pula-pula. Mm-hmm. Pula-pula, walo titi, baboy. Hindi, seryoso, wala.
1: Uh-oh.
0: Ang pagpula yato kaina, mix na to gali isang haze from Indonesia.
1: Ay, okay.
0: Tapos, di ba, magsaka ka na sa rooftop naton, sa babaw, di ba, gatambay kita dira.
1: Mm-hmm.
0: Tingala ko, nga do, sino na di ang nagtutod sang kampo naman man? Nga do,
1: may aso.
0: Grabing aso. Oh. Sa Indonesia pa nagalihalin.
1: Amo mo nakagin ang hambal ni, ano, ni Katropang Angelo.
0: Oo, haze gali na siya. Ang ginalinan sina ang, wildfire nga nagduging sa Indonesia.
1: Na dason amo to ambalyangas niya mask kamo.
0: Oh, insakto na. Magwa kamo, mask kamo kay kainad di ba nagano ko nagpabukid ko gina. Mm. Kuno ano man ito kalain sang adlaw tapos ano ni man fog, hindi man tugnaw.
1: Mm-hmm.
0: So bungko lang gali na basahan, haze gali to. Mhm.
1: Di amo naman naguro ang...
0: Tingala ko man nga ginubun ako subong.
1: Amo naman naguro ang sugod sa pagmas-mas naman naton.
0: Hindi ko gali ma-duty buwas ah. Ang ginubo ko. Naubo ko.
1: Wow. Artista ka rin ah.
0: Para hindi ko makapanglibre buwan.
1: Amo gali. Pero, hambal sa ako ni, ni Mama Mia, ng kada December,
0: kada birthday ko,
1: no, daw ginatrangkaso kagit.
0: Oo, damo guro mga panulay nga naga. Nagapakamalaot sa akon.
1: Nagatuyaw sa imo.
0: Oo, tiga kadut lang ko na, kay weak na ang akon nga ano, ang akon nga espiritu sina. So, muna nga gasulod gid blaw, ga-epekto gid siya. Pero ang tuod lang gid, birthday ko gid man tuod buwas. Wala sing celebration kay may duty kami. So tingbon na lang namon sa Friday dito sa amon balay, bali pili lang ang mga tao ang pwede to mga kadto. kay sa gate pa lang i-check namon.
1: Ah, may mga ticket lang.
0: Hindi ang nakatibak lang tanan lalaki. Kaya pagsulod sa gate, amuna ipitik ang tibak amuna. Di ba?
1: Correct! Sa Japan na.
0: Oo. Bali, so good nga nag-XFM na ko. Hindi naging ko tama ka, ano, nag-matured naging ko sa XFM na ko. Kaya hindi na ko, ano, arang, hindi na ko dugay-dugay lang pangihi, ma-selfie, magtalikod, selfie. Amuna bala? Mm-mm.
1: Subong kaya,
0: kaysang una, abi sa amon, may timer kami to. May timer kami. Mag-break mo. Pag-break mo, ma-timer ka. Tapos, mag-CR ka. Kinanglan mo man nga ma-selfie. Padala, CR ko, boss. CR ko, ma'am. CR ko, sir. Break time ko, subong. Te, siyempre, sa selfie nga selfie, i-post mo na lang kay guwapo ka permis sa imo nga selfie mo.
1: Wow.
0: So, sang sa XFM na ko, wala. Di a selfie-selfie. Mm-hmm. Tapos, ang management, saligid sa imo nga pagpamalakad sa sa negosyo sang amon. Katawa lang, gidiriya. Kaya ti, balaan naman sa aton nga boss nga, kung sinuya yung ipang-appoint ka mga manager sa iyong mga registration, kapabli na iya sila yung mag padlagan sang sina nga radio station.
1: Yes.
0: So hindi na kinanglan nga pagpanaog mo selfie, pagsakay sa lakyan selfie, malakat ko sa pulis, may follow up ko selfie. Ti, nagbakal ka pa cellphone nga dasig mo na mapuno ang memory.
2: Correct.
0: Naka-iPhone man tatuod, pero galing kay 5GB lang.
1: Balikan nyo lang sa walkie-talkie.
0: So, ako nagpasalamat gid sa kay Boss Remilito Oy, kag Madam Olivine Oy sa kanami gali sa inyo nga company since nga nag-start ko diri. Nag-isa na gid man kita katuig diri Dolp, no?
1: Ako maisa naman.
0: Sa September 8 gali, ma 1 year na ang XFM Sagay. Ma 1 year na kami. Kag kanami sa XFM. Amo na galing hambal nila tuod nga every day is exciting day.
1: Yes. Every day busog kami diya.
0: Yes. Damo pagid ka palangga sa among na mga listener.
1: Correct.
0: Wala ko ni na feel sang una. Subong na feel ko gid ang ilang pag abi-abi kag pagpalangga kay dugay-dugay lang may gadulong sing pagkaon.
1: Correct.
0: Hindi man kami mga patay gutom mo. Pero kung patay gutom kami, kaisa lang sa magdulong niya sa magliwat.
1: Correct.
0: Kay mambal sila lang, grabe sila pakaunon sig dasig nga ubos, ganon. So sa subong wala na kami ano, wala na kami time. Mapasalamat ako sa tanan namon nga mga sister station man, sa tanan man nga mga upod ko nga mga manager nga mga gwapuhon man kag mga mabuot kag wala sing gahatag sing gap sa isa kag isa kung sinong nauna. Palarihos tanan kag respetuhan ay kag wala may pa senior senior ya. As long kulig ka mo gabinuligay para mapaangat ang isa ka kumpanya nga nagsapupo sa amon kag nagahatag sing maayong nga benepisyo. Di ka naman kakita subong nga radio station dolp nga mo ni kadlagko ang sweldo ato na baton.
1: Ay, correct!
0: Di ba? Damo-damo man ta nga radio station na agyan, pero wala kita nakatry radio station nga dlagko-dlagko ang ginsweldo sa aton.
1: Correct, EJ.
0: Ang ginsweldo nila sa aton, same man sa mga naga ululubra sa mga department store, na namo man ang aton nga mga sweldo. Ang ano lang gidya pala, province rate?
1: Yes, kag makon may birthday, may bonus pa.
0: Oo, correct na. May cash gift. Nga halin sa boss. So muna nga pasalamat gid ko nga nabaton ko sa XFM kag amo na lang amo na manigali ang last naman namon nga program kay nagpasalamat ako sa inyong tanan. Thank you gid kag sa iba naman tang station ma inupdanay. Masaylo naman ko sa Solid FM. Pero iyaw mo na Japon ka XFM. Pati ka na. Salamat gid. Lana ko sing station nga sa Iloan. As long arat lang Japon ang pag tawag sinigani, arat lang Japon pagsalig sang tag-iya sa aton. Hindi na ako magsaylo sa ibang nga stasyon. Wala na ako pangitawang ibang pag kakaedad na ako. Tapos pila nakastasyon na nasayluhan ko. Pero diri ko gid na feel ang tuod-tuod nga relasyon sang isa ka boss kag empleyado. Hindi lang para sa ako na, kundi sa tanan-tanan. Hindi lang sa manager, pati sa rank and file. Palarihos ang tanan-tanan nga pagtatar kag respeto sa isa kag isa. So, sa liwat, madamo nga salamat sa tanan nga manager, sa mga broadcast technician nga partner namon gabi-gabi. Thank you, Gid. Kag sugod na ang beer months. Kag I hope nga kita tanan mangin malipayon. Kaya ako, for sure, tomorrow, mangin malipayon, Gid, ko sa akong nga kadlawan. Kaya mababato naman ko nga cash gift.
1: Wow! Sana all!
0: Kag sa Biyernes, tuod, ako gahambal ko nga hindi ko tayo maghanda mo. Galing kay ti damo man mga bago naman nga mga friends natong nakilala diri Dolp, especially sa kay Sir Noli, mga bago ta na sila. So napilitan na lang ko nga mahanda na lang gid ko kay para makabanding taman sila sa bago naman nga set sang friendship sa XFM na yung market kag sa XFM na nga platform, no?
1: Okay ah.
0: Kay diri ko na feel ang tao hindi mga toxic. Madamo nga salamat mga tech on duty sa liwat. Salamat gid. Boss Tata, Boss Rems, Dr. Remilito Oy, since day one, salamat gid sa imong kabuot. Kaga kay Mama Olivine Oy, thank you so much. See you tomorrow, ma-duty ko Japan kay Friday pa manangamon na celebration.
1: Kaya ako ya, masalinang gid kuya nga pila na lang kami noto birthday mo na. Advance happy birthday.
0: Salamat gid. Kaya salamat man ko sa imo noy nga nag-upod gaman sa ako na.
1: Mm. Amo gina kung may pagigugma.
0: Ay, hindi na imo pagigugma ya. Ang imo ya, if the price is right, why not?
1: Asa muna eh. Pero subo.
0: Di ba? Damadama ta station of the night, no? Since it